0: ono ra ba o tsa ditaba ba ra ba o dire wa le o dire wa le o dire wa le ke tsona ntwe a nsha ya go sa sa o feletsa o tsa re le ba ntiketse di torong go go go le bora go le wa thwelo ra wa ba kile ba feta alfa se la ka ke no matsi go a mo khatsa mo go re mwana ba thumushata.
1: All right ka mantsho o tla bona ka sebele gore ge ba ke ba o itse di toro tsa go ile mma o tlhaga ile mma ga o na tsela tsa gore o ka re seka seka re ka re e ka re ke a tlhatholla ke tlhatholle ye o ra re tlhaga e felletse ke toro le mongwa yo
2: e sandile o ra o wa mona go le man ke tema e mona o na le motho ke lefa ba no sa mnisi go wa go la tsetsing la lefono re mona o dula o thedite ka metla o dula mola mmao tsa mola
1: Rare bo ga tle hese ke la le tshintwe
3: bana. Man of the match.
1: Tobel.
3: O bona la le mashisha modipa ka mo botokwa. Ha mo tsaka maimela.
1: Mre.
3: Man of the match. E ba re mangketa la di torong tsaka. Ke o rona le ba heno ba bangwe. Ame boya sisi bilega manye loyi ona le tshu baratano ka u fatjona
1: o
3: bile ba ta ho wena ka bona me boya we li bona nka hao patlo u fa di taba tshe bona ka lo u fa o ba message o bona ka lo u fa internet eske ga lo bala tsaliya go wa hola ka tshingi ba khantha modiba wa hola ona le mengwangwa go pala to mo pelele ke mo shisha mo diba
1: ke go kwele mo diba mo diba ke mo kwele na pile be awa ba ke le kwele magashi 086 000 2452 086 000 2452 re ke go ngotsa go lena tle magashi re ke go ngotsa lena fela ga bia le re ke dire ka tsela ye ke re ke she ke re ke she ka tsela ye
4: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
5: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
6: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
5: Ah, nna yo
6: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
5: Yene ke bo humana ka e bontshi
6: e go tsagala ka go Vodapay app oba online tsena pele oba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
5: ke tla dira bialo
6: bona le dipielano further together Vodacom
4: Tobela FM o le sona go 87.6 go fitla go 92.1 mo shate wa tsebo le boithabiso
1: arna gente Tobela FM le gona
7: ai re gona le kae eng ka go gona tsa le dula ba ke ska ba gore ke nna ma e ya kire gante ga ntshi na e kire ga lembo banyo ba ka ngwana ka le gole a bajwa gona go tsebo gore a gona de e ka dire gang nna ke sa itse ke itse ba before ke dingwe mo radio gore o tlo dira ga selo ba tlo se bolala mo dire re nna se ke se go nna e ga ma avanti anga ke tsore ke a bona re ke a tsore ke to e bitsa ke o lora na go ngolo ra o swa ro bala ga ba mine se ntwe ya rie a ke tsore ke go reng a ke tsore ka tlatlela ka ma
1: porque Skype ke go reng ka mo go tanki sentse. All right, ke go kwela. All right. Di torong tsaka. Onketetse. Banketetse di torong. All right, ke go isha ka mo o itlhalosa ka bana ga ke di wena. Ka mo le gore go bontsha ga botse fela gore di toba tshe di a direga le nna. Nako nngwe tse dingwe tsa dilo o kgona go di tseba pele ga ge di ka tla tsa direga ka motsho mongwe o kgona go eletsa le bana gore o se ka dira se na pele o ra re wena o tla ba o tshwere sela ka sebelebele bjale. All right, a re tshwane Tobela FM le gone Tobela le gabotse
8: danko
1: ya bo gabotse fela. What's the page? 086 000 2452 086 000 2452 Are you going to listen to FM? Malo.

0: تمام.
1: من او تمج
0: لغبتين
1: نار او ترالين من او تمج
0: او لرنار نلغبت تتبيل
1: ايه من او تمج اجكونو تالواني ونا لدي تورو ونا لفونو موارا دي تورو لفونو دي تفارا غانتو واني ونا لو loro o loro o carro o wa mona mutho bi do motshara ka letso straight
0: ele toro
1: dilo tse a o botsa ntsona di tse la la ngi senkhala di tsina go di a iragala mara ele toro toro dilo tsa teng di no tshwana le toro engwe le ngwe o kry-a lore lo tsa teng a di iragala so ga ke kgone o difara toro le pono maybe o mongwe a ka nthatholela toro le pono ka re le nna ke na le o bona o gare ke bone mara khantsi ke lorile so dilo tsa teng a di tlhaele o bolela Louis Rathete me ke driver ka mo
0: Louis nko mpotse mop se wena o nagana gore ke pono se tlhaga o robetse
1: me ke o tshwara ke borokonyana bo bosesana ba ka pelanyana o sena bone mara o notsa borokonyana bo bongwe ba ka pela bo ne gore shwa oba o setse o kare wa lora o kare wa bona
0: I was able to get a lot of money. Ba o etetse ditorong jaaka dapile wa bona wa ba le pono ditorong ja gago ga ke tsebe yo nagana
1: ke toro le pono ga ke kgone o di difara motho o mongwe o mongwe a ka re tlhatholela tsona gore di fapana ka eng.
0: Alright, ke o leboga tlhe ke go kwele
1: Louis Rathete.
0: Alright, ba re tshwenye Table FM le gona le kae na
2: ke go bona le toti ka mo Apple
0: Edward ka Pretoria.
2: Yeah, fantile wa bona go ratiwa. Le go ba connected le bona. Go monate.
0: Right?
2: O nkwile.
0: Go ratiwa le go ba committed. Me Eban, a ba ga go lore na tabele ya ka ga botsutse. A ga go lore tabele ya ka. All right, ke le kwile. Ke le kwile. Ke le re ke bo khumana se tshike bo khetsa ba re se pete ke sa re ta mo tshe putsho tshe pedi tshe tharo people Bryson o tlo ga tshe le fast la ke ke no ngwa ge ngona wo mo la khodi nyela ya go feta bya le shibo we ko fa ko sha ga ge are wena you etlo tla ke avant featuring KK Wyatt ba tla go le bo you and I ditoron tsaka go thobela FM le go tla ga jola Africa bora ka gara ga le tshetjelela boraro na le bone Spain e dirileng fo France kana go ke bgritse ke rape tshe ke re motho mo France ka ba fo raya fo ra fo ra fo ra Mbappe a tla tlhakere le base ge o gona getse kae re ba le bogisha Spain bo yamal re tla ke re bone tsatsi ke na le kgono gore na ge e le Argentina e tla sepela bjang. All right, you

0: Powerflex Play ni le Master V. Re na le shadi. Ga a rata go bofelela ke tsa bophelo.
1: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe. Ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
2: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
1: Ah, nna yo.
2: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Yale, ke bo humana ka e bontsi bjo.
2: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
1: Ke tla dira bjalo.
2: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.
3: Selelathekeng sefatanageng le ka lapeng la gago
4: o kwagala fela Thobela FM mo nakong.

0: Kaby,
1: awa ba le khale ke sa bole le le le na ba
0: na se yona taba yeo gapa se yona
1: taba tse yo re go re ha ke sa bole le gore a ke kuturi ke mathatha go mmerekoni
0: ah eish the original le tsalela ibile
1: ke tsalela ka the original mo gwazene gore nga na ka tshopa sa mo sa tshopela FM
0: yeah
1: le maredi o re le tla tsena se khale mos
0: a tsene le khona a tsene Cool and the King, we celebrate Mandela Week. Lejashila ga gola matsono, lejashila go fihla selemoya, mushate wa tsebo le boithabiso, lwena re o ketseka.

0: All right. Let's celebrate. Ke ba ba ba di fela ba ba kete kang le tsheng le le khono ke malose langa o ka mola wa re o ko kae o ko modimolle dimela malose
1: dumela ze skipi
0: o go sele go sagale se ka mshata go sele ga mse ka mo o kae o ko modimolle
1: a ke ka mola phala
0: o ko le phala le all right go sele ga botse ka le phala le pefo ring.
1: Ah,
0: well,
1: you know, I
0: have to hang on. Ah, well, I'll never say. What's about a rotopet of a English Renault gore wa tsa re keng ka gare ga kgwedi e e leng gore ba re a re direng ka go loka masentsene kahle ka go tlisa diphetogo ka gare ga Mandela Week, Mandela Month, go na le taba e leng gore o ya go tshwaragana le yone malose tumedisa batheletse nko o ne o re botsa gape pele re tshwela pele ka leeto la gago la boitshidololo.
1: Ke leboga oskv ke dumedise le batheletse ka moka ba thobela FM ke lebogele sebaka se mphileo sona.
0: Malose ke mang lena malose
1: malose ko alanga ka mo motseng wa Bakenberg ko Mokopane motseng wa Marulane.
0: Oh, okay. Yeah, ga botsa ka mo Bakenberg o kare e boitshidulo bo ke le phela boitshidulo napile waya wa dula gona mo leng gona gana jwa ga seleka
1: e ga mushumo ke ka mo le phalana
0: ka mushumo o ka le phalana le nna ke real. All right, napile wena le boitshidulo la hlakana kae la hlakantsha keng?
1: Ah, je we should do losses KV, get homile pela COVID got home. Dan nagajola belega gidima, they have say fitile COVID.
0: Oh, neuluma kura kura, haneka gana kwa COVID.
1: Yeah, I nekila lemmuchi yana.
0: All right. Leto yabagwana litomil.
1: Yeah, fitala lehon.
0: Ushecho, ucho kiti mari comrades marathon.
1: E ya ke to mila ngwa o feta ga mari mabe ga tsone o feta e fela ka ikhotaza gore maliga zuma khona mo khona ke mabuele tsa ngwa o ka ya ka boela ka khona o feta.
0: Yes man, yeah, whatever was nyame wa tsara batho bana ba buile le di medale bana ba sore di bronze ba sore di di lo cheka moka bo wa di nna ke buile ke le fela fela wa ya wa khona e shen
1: ga ba khona
0: tlhleletso ye e tjoka e etse malose
1: a o ske vi o hole nga ka bentse ke le motho le sports.
0: Oh, right. Para
1: ne gara loka o ko le amaoto.
0: Yeah.
1: So I will not give motor less sports.
0: Gona le taba yengwe she etantse shedi yaka ya gore o ya go ketima 161 go tlisa phetogo go maphelo a barutwana. Taba ye e tjoka ye wena malose. Gona re okay ngwa go feta o ile di Comrades Marathon o paletse wa boa wa se kgone go fitlha o ketimme empa nna nka re o kgonne ka gore o thomile o phadile rena ba re phelang re a thoma ra se thome wena o thomile le ge o sa fitlha mafelong taba ke gore o bile mofeng o kenya ka go ketima 161 kilometers taba ye e tswa kae e gwetswa keng
1: Mwaga mwaga unalimu kitimo 161 ko Eastern Cape. Wala mwaga feta kireki takana li posta ya hona kilevel la kari. Ka kabala khake ore. Maybe nga kona uli te challenge.
0: Yeah.
1: Uchia challenge eka ore. Enga feja comrade. Kizita kona lo kitimo 161. Efela kari. Ore ke kitima 161 kilometers o ka ba yang henga go pela ba hoera le ba lelapa gore ba nthuse ka o ka go bokeja dieta for bana ba sekolo sa boithuto combined school.
0: Ntsara le fela Jean le wena re tle re kwe ditaba tsa gago ka moka ke na le kgadi ya ditšhene ka monke ke motshware.
2: modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo 89.8 goba apponya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ke marelang gona ke re ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo gadi
3: KV
0: alright so kahle
3: ke tsogile ga botse wena o tsogile ba
0: ha marega tla wa pesha ke fa o sanyanga ke tswa ro mo tlo disco thank e o di a pirna re tla bega e se ya ne ke no bona wa tswa motho a ke tikela kwa gole ka kwisha ro motho sa ipsina nya ke le shata we ipsine go di ka mo ka isale ga go le wena re sa o ketse ka
3: ke wa tsa
0: isale ya isale ya
3: ke la ntse ba le ketse ka ba
0: e bile re ka se ke ra o le ba niki si
3: e le ja di pompong le ngopo
0: yeah, o fela riale ne motelele wa di papa der niggas. Yeah.
3: We bo
0: ne taba ye re go ketse ka lwana. Khadike tsa gore picha e phila wa tsa bakeng e shishitse ya hlokwala tsela le le khono le shetse le hlotlile le beile dipoto. Tsebe show.
3: Ke tsona tse o KV motheletse ke go tamisha misong e le nano la tlokala tsela re soretse boramola ba motlatsa tlhogo ya lekala la botlhodi ya fegilwe go major general Feroz Khan ba ga nne go bolela ka seemo sa gagwe sa maphelo NUM e tlhobaetswa ke palo ya bašomi ba ba ya go loba mešomo meepong wa De Beers ka Mosina palo ya bafaladi ba go tlhoka mangwalo ka centering ya bafaladi ya ka Mosina e theogetse tlase mathata a thego ya mašeleng ka makaleng a thuto ya godimo le tlhatlho a tswela pele gape go ba tlhoba boroko tabagolo ya rena ke yone taba e ya gore bašomi ba lebane le bothata bo bogolo moepong wa DBS ka ge go na le taba ya gore ba ya go fokotswa mešomong tšha maikutlo a gago ka seemo sa bašomi ka kakaretso ka monageng o akaretša le sa bjale sa bašomi ba DBS tše ka moka tlhoetse mo go thoma ka metsetso ye metlhano go tswela go iri ya botlhano go fitlha ka iri ya boselela KV e bale letšatši le le bose
0: Spain Argentina yeah Ah, dibulela ke.
3: Are
0: little. Yeah, tla dibulela ke 19.
3: O
0: bia. All right. Re le mo ga somme. Ka re go mshate wa tsebo le le.

0: Madume Shia wa mabotse go tswa go morutse serokolo MCJ ka mo Bakersfort kerekeng ya God in Action Baptist Church. Tema she mo bukeng ya ba Roma Paulo ya bohlano re tlo bala automatimana ya pele of tlatamana ya bohlano. E re bjale ge re lokafaditswe ka tumelo ke gona ge re boelantswe le modimo le monga rena Jesu Kriste. Ke ena yo re bone go tsela ka ena, tsela ya go fitlhela kgaogelo ye re emego ka yona re kgantšha letao la modimo le re le golofetšego. E sego fao fela re kgantšha le ditlaišego, re tseba gore di tsweletša kgotlelelo. Kgotlelelo ya tlo tsweletša potego, potego ya tlo tsweletša kgolofelo. Gomme kgolofelo ga e latlhetše ka ge lerato la modimo le tšholletše dipelong tša rena ka moya o mokgethwa o re o filweng. Bana beso, lentswe le ke rata go tswelela ka lona mo lehono ke lentswe la kgotlelelo. Mogale yo re mo gopolang e leng mogale Nelson Rolihlahla Mandela, re ile ra bona kgotlelelo e kgolo ka nako ya le kgolego mengwaga e 27 a se nako e nnyane e nyaka o be le kgotlelelo. Mara kgotlelelo bana beso e tliswa ke gore o lokafatswe ka tumelo o tla ba kgotlelelo. E tlisa gore o boelane le modimo ka monga rena Jesu Kriste o tla ba le kgotlelelo. E tlisa gore o bone tsela ka yena Jesu Kriste o bo fitlhele kgaogelo ya gagwe ke motlho o kgona go bona letao la morena. Kgotlelelo e tlisa gore o na le tumelo ya gore se sengwe o tla se hwetsa. Ga re no kgotlelela fela re ba le maikemisetso, re ba le se re se bonang. Jale ge motho a dumetse Jesu Kriste, ge motho a lokafaditswe ka tumelo ka Jesu Kriste, ge motho a dumetse modimo a boelang le modimo a sa le mo lefaseng la kakeno, a go bonolo bana beso go a baba go nyaka kgotlelelo. Ore Dafita mo bukeng ya Psalm 23 ore tse botse fela le gao di tla ntatela metlha yotlhe ke sa phela ke tla fetsa bontshi ba matšatši ke ditse ngwakong wa moraena. Ka mantšho mangwe ke tlo dula mo ene go dula mo a go be bonolo ka baka la gore o tlo ba le ditlhotlho, o tlo ba le ditlhoko. Jale o nyake ya kgotlelelo. Bokeresete ke kgotlelelo bana beso. Ge ba re o ba le kgolofelo and-e kgolofelo ga e latlhetse ke ka lebaka la gore o kgotleletse wa ba le kgolofelo. Ge o na le ntho e re tlhokang e fibre ye batho ba e tlhokang, re tlhoka kgotlelelo. Phoso e tee fela e feditse e sentse dilo ka moka go tlhokega kgotlelelo. Bana beso ditswalele di a thubja ka baka la go tlhoka kgotlelelo. Malapa batho ga ba sa boledišana le bana ba motho ka baka la go tlhoka kgotlelelo. Batho ba agile lapa mo e le monna le mosadi, lapa la thubega, bana ba tlaišega ka baka la go tlhoka kgotlelelo. Batho ba nyaka go hwetša dilo tšaaka pijana pijana, ga ba nyake go emela nako ya bona. Ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona, sekwa fela pelo nako ya gago yetla. Di ka no ba di sa bona le gona jwale mara di tlo bonala. E sa le bošego o sekwa felela ke maatla, o sekwa fela pelo, o sekwa leka o kitimiša o phadišana le ba bangwe. Kitima lebelo la gago ka mokgwa o kgonang. Ge o sena koloi ga o naye o sepela ka maoto, ge o sena ntlo ga o naye o dula ka ra ngwakwane o agileng wa mokutwana, ge o sena tšhelete dula gona mo o senang tšhelete e tlatla, nako ya gago e tlatla. Bana le sekela kitimela dilo e setšhwe le fitlhe. Kgotlelelang maAforika Borwa a re kgotleleleng, re kgotlelelaneng mo tseleng re driver difatana tša rena a re kgotlelelaneng. Kgotlelelo o nyake ya morena Jesu a re thuše re kgotlelele. Modimo a re thuše. Ke a rapela papa ka lena la morena Jesu Kriste re fe moya wa kgotlelelo ka lena la Jesu Kriste re a leboga. Amen.
1: Yo moruti re a leboga ka nako ya maleba dilo di tlatla. Yo iri ke botlhano batho ba ba botse ka tsebe tse botse ke a leboga go tloga iri ya boraro ba fhlaga jwa le ipsine ka manene o ka mka thobela FM go bana go tlhaba go latela ditaba mpho mo ra se show re fa tsona ka mora fao re shuthelela gadi ya ditshweni ona le gadi ya bana reng le tlhopa ka moka sa tlhokola tsela go shese se ga mogole le joy le ga mathato ba gona ka ditlalemiso le manene o thobela FM ipsine ka ona go tswa go nata o ga di ga mashego phadimelo ke tshotlhe. Shalom shalom shalom.

0: ilego National Union of Mine Workers iri ya go lwaya letse go gaoa go lebeletse taba ya gore moepola wa DBS o ronya ka go fokotsa bašomi se se tla morago wa gore yona DBS le DBS Site Sales South Africa ba tsweletse pego ya gore ba ya go emisa tsweletso moepong wa Venetia tekano ya mengwaga e mebedi gomme re amogela mmolele wa NUM Lufet Tshulwane ba Tshulwane Thobela
1: Thobela re dumedise gape le batheletsi ba Thobela FM
0: le re le ya go lwaya letse go gaoa ka seemo sa ka kwa DBS le DBS Site Holder Sales South Africa le ya go se dira bjang seo
1: seo nka tloganang ke bolelele
0: tselang pele tate tshilo
1: se nka tloganang ke se bolela ke tisitse ke gore wa NUM go tlogana re tshwela mari sephetho seo se itsereng ke DBS fa o le gore re lebeletse gore bašomi ba fetang dikete ba tla latlhegela ke mešomo ya bona ka kua saiteng la Limpopo ka kua Phalaborwa re lebeletse seo jalo ka mokgatlho gobane tumelo ya rena ke gore mošomi o tee o kgona go fepa malapa ao le goreng a na le batho ba fetang ba lesomi so se e le goreng re tlo se dira jalo ka mokgatlho ke gore re tlo berekisa ditshwanelo tsa rena jalo ka mokgatlho re tlo berekisa tlabelo ka moka tse re na le tsona go lusa sephetho seo se tsereng ke yona DBS
0: poledišanong tša lena lešetse le ile la kopana le bona la ba boledisa le kwa gore ga botsebotse keng seo se ba gapeletša go dira se
1: nka tlhogana ke napa ke bolela ke tišitse letsogo gore ka se sebaka se le rena sephetho seo ba tsereng se re makaditse kudu gobane dipoledišano tsa rena tse e le goreng re feleleditse go ba le tsona le bona ke ka nako e re ntse re boledišana ka megolo ya bašomi and-e se e le goreng re ya sesola bjale ka mokgatlho ke gore re ile ra kgona go bolelela bašomi gore meputso ya bona a ke e be meputso e bonagalang and-e re lebeletse gore DBS e tla ka lona lebaka le gobane ke seo le goreng tsatsi nako le nako ge re na le dipoledišano le bona ba se bolela ba tla ntšha ona mathusetso ao wa gore if le gore ba rutisetsa bašomi legolo go gora gore ba tla retrensiwa so se re sekoleng ke gore lebaka legolo e ka ba lona leo and-e re tlogana re naparagane ba le ka mokgatlho wa NUM re re seo se ka se tle sa kgonago se diragale gobane ge re lebeletse yona DBS jale ka di-mine tse dingwe se ba se lebeletseng ke profit go na le gore bašomi ba phele maphelo a le goreng a bolokegile ke maphelo ao le goreng ba kgona go fepa malapa a bona re tlogana ba apareganana le sephetho seo sa bona jalo ka mokgatlho re re tlo se lusa go fitlhela mo le goreng re tla fitlha gona
0: bona ba moepo wa Venetia ba re ba ya go emisa tsweletso ga nnyane tekano ya mengwaga e mebedi le ka tlhalosa gore ga botse ba bolela goreng ge ba re ba ya go emisa tsweletso
1: nka tlogana ke napa ke botsa batheletse gore go na le mantšu a le goreng beng mešomo ba na le go a berekisa go botsefatsa di-decisions tse e le goreng ba di dira se e le goreng ba se bolela ka mantšu a mangwe ke gore ba ile go kwala meepo ka sona sebaka se re bolelang ka sona for mengwaga e mebedi so a gona seo sa gore ba ile ga gona ka lentso le lengwe le le gore o ka bolela gore ba ile le berekisa seo napa e tlhogane setlhupo sa gore ba ile emisaba ile o kwala meepo yona mengwaga e mebedi and mine o tla ba ka tlase ga seo re se bisang administration fa o le goreng ba tla bitsa batho ba bona ba le goreng ba tlatla ba tlhokomela diphatlho tsa bona and bona batho bao ba tlatla ba tlhokomela diphatlho tsa bona ka tšhelete e le goreng e tlogana e napa e le godimo jalo rena jalo ka mokgatlho re re ae seo se ka se kgonagale gobane se re ikemišeditse go bolela le ona moepo oo fa o le goreng re tla ba fatse le goreng rena jalo ka mokgatlho re nagana gore ba ka di dira gore di-retrenchment tseo tsa bona di emišwe re lebeletse gore gantsi di-executive le di-management tsa gona kua moepong ke batho ba le goreng ba tlogana ba napa ba gola megolo e megolo kudu ka ba bjang ge le gore ba ka tla ba theosa disalary tseo tsa bona gore at least bašomi le bona ba humana mo le goreng ba ka humana gona gobjale ka ge ke boletse ke re mošomi o tee o kgona go supporta family

0: e lo reng ina le bana di dependent tse lo reng difita tse le somo o tlotlwagala eng ka bona ka ka sona se mo sejwana and then ka mogatlo re buitsa gape Department of Minerals and Petroleum Resources e le minister kwa de mantasho gore a tsene taba e ka gare a ya rolwe bone gore ke eng se lo reng a ka se dira and if lo gore wa sitega yena kwebe a bone gore license ya bona ya ona mine wa DPS o busetsa morago and o nyaka batho ba o lo reng ba ka tla ba kgona go tswetsa go epa pele.
1: Tate Chilwane, bontsi bja dikhamphane tša meepo go ralala le lefase di šetse di tla ka mokgwa wa gore di rake bašomi ba go ya go ile gomme di rake bašomi ba lebakanyana, le bona o ka re se ka ba le se sengwe seo makatika ao a dirago ke yona DBS.
0: Le taotse ke ona makatika ao le goreng DBS ka se sebaka e tla ka ona gobane o tlo kwesisa gore rena bjale ka mogatlho re re ne bantsi ba tseba gale le gale gore ba tla kopana le tsona di-challenges tse tshwanang ditse and re o leka yona tsela eo and ba na le yona experience eo ya gore ba ka kgona gore ba bitse megatlho especially rena re le mogatlho o mogolo ka mo mining ba dule fatshe le rena ba bontshane le rena and re tle ka maano a go bontsha gore ne re go le seemo tse le ka yona tsela e ke eng seo le goreng se ka dira gore bašomi ba tle ba kgone go ba protected ba tle ba kgone go sa felele ke mešomo ya bona jale ka se sebaka napatlhogana re napa re ipotsiša ka se ba tse direng gore a go fitlheleletse kae fa o le goreng ba tlo tseya sone sephetho seo ntle le go rerisana le rena ntle le go nyaka go kwa gore rena ke a fe mabaka a re ka ba fang one.
1: A re rome sephetho o ba maemo ke afe meepeng e mengwe yeo e welago ka tlase ga DBS le bona bašomi ba tshoswe ke seo se dirwago ka phalaborwa
0: jale ka ke boletse gore nako le nako then mešomo ke re boledišana especially ge re boledišana ka megolo ya bašomi ke seo le goreng ba tla sentlha gore ge re ka kgona go okeletsa bašomi ka percentage e so e le goreng e kwa godimo go rare kore go tla ba le di-retrenchment go bontsha ga botse gore bašomi ba tsewa bjale ka matlhakala a tseyang ke pefo nako le nako de mešomo a ba tlhompe seo le goreng bašomi ba se dira masa bona a mešomo.
1: Thobela tate Lufet Chilwane go tswa go NUM re lebogile Thobela.
0: Thobela go leboga rena.
2: Ke masometharo metsotso go itswela e reng ela ya botlhano lana e salela tlhoko la tsela ntshabele motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba mokgadi o disore tša mebaraka.

0: thelela shapaya e tswa go yena at Sharon ke e le gore wa e kwa ya sebelaga bjale go thabela FM ditlalemiso e re go tshelela re go bontshe gore na tšatši la lekgono motsweletši o di apeile ka sebopego sefe Lorraine wa ga matlho e le go yena motsweletši wa lenaneo lona le beanong re re thome re go botse gore na re go beakantse dijejwang tšatšing le re tlo ba re lebelela di sa fiša re sekaseka molato wa tsebe Philemon Moloto na le ona re mo tseba ka Mr Moloto yo re bonego a le ka kwa kgorong ya tsheko le tšatši la maabane gomme o latofatswa ka melato ye itseng re tlo ba re tsena go yona re sekaseka temana yene yeo gopola gore morago ga iri ele ya bosupa morabaraba motho pasefoka wa beke ya go feta Blessing Monyai o tla ba buile go na le o e le goreng o raa wa Blessing beke tse lekane nna ke a tsena jwale a Bridget Raphatlha o re wa motlosa ke basadi ba babedi re tlatla re bona gore na kgang ya bona e felela kae bolela le rena mesong ya lekgono re tlo ba re lebelela tabela batho ba go humana ba bolela maaka boma maaka le boramaaka re tlo ba re tlhatsola re tla re go tlhatholelana ga botse mo ile goreng o tla tla o gona o tseba gore o e yaraba o ya kae
1: a ge napile mola go o mashangura re ya botšiša gore ana o be o tseba gore ge o na le di policy tše mmalwa go tšwa di companying tše di fapanego eupša di wela ka fase ga moabi wa ditirelo tša insurance OTA se se bitšwa gore ke underwriter go na le kgonagalo ya gore o seke wa lefelwa masheleng ge o ka ba ka gara ga kotsi go ba wa tlhagelwa ke kotsi ge ba mothomong bo o sa tsebe se wena dula o beile tsebe ka gore re tlo boledišana jwalo le morena Israel Lekganyane go tla go nwa moro tabeng ye namoretla

0: Nati McHugh ay na le black sana le sane ona mo go sheng yona ye wa go pula gore ile rabolela iga ka go sha yo ngwe ile gore nge ba re ba ithomile ya AI ya go ya gore ma Afrika borwa ba swaba ka lena dinaga tse dingwe ka moka tsa Afrika di swaba ka lena pero ma Afrika borwa ba tshere go sha yela ba thomile go dia challenge
1: o ba le namara ba itswa ka tsheke
0: ba mo bina ka yona ba re go ithoma ba challenge ba tshwa ba ya di go change ba re ba nyo gore lena le itshole le be le ditlong ba no lena le tie le ya ibinela
1: ya
0: le mpaletse se ba re go tsho iriela o tshelela re go re mpomora se re tsare jeng dimela mpo

0: Taba cha SABC ye weekend e sa tiro le tlhakong.
1: Komiti ya parlamente ya go sekaseka magato a go fološwa ga moporesidente setulong e re e na le kgolofelo e kgolo ya gore kgorogolo ya tsheko ya Western Cape e tla ba dumelela go tswela pele ka magato a bona a go jakišiša phoko ya phalaphala. Leloko la parlamente go tswa go EFF Leon Matthys o re pego ya komiti ya lebakanyana ya parlamente e swanenwa ke go laetša gore maitshwaro a tona ya maphodisa Senzo Mtunu kgatong ya go fediša setlhophatšhomo sa twantšho ya dipolao tša go amanya le dipolotiki ga a kwagale. Kgoro ya sephodisa e thwetše sehlopha sa banyakišiši le bahlankedi ba tša bohlodi go nyakišiša polao ya moetapelo wa March and March ka profenseng ya Gauteng Andile Somgaqa a re kopaneng ka iri ya bošupa go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
0: Boipšhelobja dipapadi go Tobel FM le Viki Sejamoletša.
2: Ha ke a leboga mpha motsheletši wa Tobel FM ke go tsamaise ke sa re go wena ke re dula le SABC mo diphadišanong tša sebjana sa lefase tša 2026 All of Us All In re kaofela. SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebjana sa lefase tša 2026. Setlhopha sa naga ya Spain se dirile taba se fitlheleletše makgaolo a kgang a diphadišano tša sebjana sa lefase tša FIFA la mathomo e sale morago ga ngwaga wa 2010 morago ga go fenya setlhopha sa naga ya France ka dinotse pedi go lefela. Petro o tlaleditše no ya yena Mikel Oya ke zabale yo le gore o tsweleditše akere o tsweletše morago ga go nwesa noya ye e le gore e be e tlhotse ba kere e tsweletse morago ga ge yena Yamal a sa ralokwa gabotse ya bankgwele yeo ba e beya mola go penale ya bane o wa itšea o ilokela ka gare ya ba e le gona ge setlhopha sa naga ya Spain se ba mofenyi gomme ba tla ya ba emela setlhopha se e le gore se a fenya magareng ga setlhopha sa England le setlhopha sa naga ya Argentina go bapadi ya seka magaolakgang a diphadišano tše ya bobedi e le gore tla ralo kwa bošegong bjona bibja le kgono ebile re sa le gona fao le FIFA e ipiletša go balatedi go goroga lepatlelong ka pela ka kua New Jersey ka letšatši la lesomesenyane kgwedi ya July pele ga papadi ya magaolakgang ka lebaka la moletlo o mogolo o e le gore o tla be o tswalela diphadišano tše tša ditlhopha tše masome nne seswai semmušo ka o le lengwe re lebeletše Motsepe Foundation Championship moralo ka gare wa maloba wa setlhopha sa TS Galaxy e le gwena Thabang Mokwena o sepetše o ile setlhopheng sa Cape Town City. Go tša rugby mothuša motlhatlhi setlhopheng sa Springbok e le gwena John Davids o re o a fišagalelwa go tla go bona papadi ya Ruben van Heerden. Ruben ke le gore o tla be a raloka papadi ya gagwe ya mathomo ya diteko mo setlhopheng sa Aforika Borwa sa rugby Springbok ge ba tlabe ba raloka le setlhopha sa Wales ka kua Durban ka Kings Park ka Mokibelo. Naletšana ya mengwaga ema se me pedisi swai o biditswe morao gagwe yena sa Salman Morat ana le gobalo a go betse go mengkgwete a kere go meding kgwete tša lefase dinyaka o busheletša se ba ileng ba se dira ka kua Cardiff ka go polangwa geng wa go feta ge ba tlhatlhamolola setlhopha sa naga ya Wales ka dintlha tše 73 go lefela. David ore le ge go le ka sona sebepego seo ba ka se nyatše setlhopha se sa Steve Tardy e le go sona setlhopha sa naga ya Wales. Ka o le lengwe re lebelele go ditebatša papadi ya golf mo e leng gore naletšana e le go wena Aldridge Potquiter o ya o raloka diphadišanong tša bo lekgolo masome tlhano nne o tša Open Championship tša golf ka kwa Royal Bigdale. Naletšana ye ya Afrika Borwa o be a paletšwe go fitlhelela diphadišano ka bosesenyane e fela nkgwete ya 2010 e le go wena Louis Oosthuizen yo e leng gore o itokollotše ka lebaka la kgobalo ya mokokotlo ya ba e le gona ge a bula sekgoba sa gore yo Potquiter e be yena yo le gore o kgwetša sebaka seo sa gore a kgone o tsena. Louis o netefaditše gape le gore a ka se raloke le diphadišanong tše tša Open gape le diphadišanong tša LIV Golf JCB gore a tla kgone o fola o re o tla tshwanela ke gore nke a dule a thieletše mmele wa gagwe. Potquiter o tla raloka go sasa le moraloki wa magogorwane wa Africa borwa e le go yena Jack Bahanan gape re lebeletse lena le tsana ya go tswa ka kwa Sweden e le go yena Stephenson yo le gore le yena o tlabe ara loka le bona ke dumela gore na kwa bona e tlaba metsotso e shupa go ya go iriela ya boraro mathapama ke ge le gore ba tlabe ba thoma o raloka motheletsi ska ba shoota tse di hotse ba ka sripa gare go tswa go iria bo shupa ke a leboga
0: We have seen Papa Di Rotoran FM, Livy Kissy Jamulita.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
4: Mzanzi letela lotto jackpot draws laboraro wo o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng a lotto jackpot ao abalelwago go feta di million e tse masome pedi pedi 22 million ao ke masheleng ao a ka re go wena we go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela three draw ka laboraro bo ka iria senyane go SABC o ka bara di million yo moswa wa Africa borwa e ke ra wena the national lottery more plays more chances more millions ba raluki ba swanetse go ka ba le mengwaga ye le semetse swai go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetswa ke sisekhaya
0: Mokopane we le a welwa Thobela FM ke tika le tatila tata madiba le wena Badudi ba ga mokaba tsa mahantsi moshate le mafilo a gauswi e tla le dire ka go loka le rena ka thego go tswa go thusa the foundation e le ga re shumisha metsotso ya masometshela shupa ya tata madiba re tla be re thusa mokgatlo wa Hands Rise and Shine Disability ka mapela Hands Mokopane ka mokibelo wo wa la losomeseswa e July ngwaga ke dipedi masometedi tsela
5: They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
0: Kiri, le nana ona tsa masubutaro ka pet murudu le tla ga shwa go tswa fao e tla website le a fama suma dr mapalle kuna di the host happiness tobo make alila mola le bara lo tipa go ba mama rato ba mathlakung ba tla be ba le gona e tla le dira nka go luka e le gore go pola tata madiba kiri senata gara ga dinata
6: tobele fm mo shati wa tsebo le boithabisho
0: Thobela FM, Ngana Lonene FM, le Phalaphala FM, di go tlisetsa le nana la baswa go tsa temo. Ka thego go tswa go boka Moso Farmers Academy. Tse ka moka di tla thagolwa semmušo ka laboraro le la lesometlhano July ngwaga ke dipedi masome pedi tsela. Mo meagong ya SABC ka Limpopo. Baswa bao ba bego go tsa kgwebo ba ka lebelela matlakaleng a rena a Facebook, X le TikTok. Teenager Skumbuzo Mbatha, DJ Matt, Tiko le Matilda. Ge ba go tlisetsa kgaso ya motlhakanelwa e le ka bathekga baswa go tsa temo. Go ntshirogele Thobela FM moshato wa tsebo le boithabisho
7: Ditabo le joy mathato
0: le go xie tsetse ga tloga ke mo tsela ya ofela ga ya mo tsela mo so o fitla la botsano

0: dedication.
1: Yeah, we go on Kishon Trims. I go loco. Okay, Loro Fayon. I go to the FM. Ditla Miso. Utini, U Mandela. Selo Twala. Una wala karin kewe Mandela alo wana. Abonete didirangan kamono Afrika wa raga biyali. Eba karin?
2: Watuwa kore na.
1: Ebe kamulo mwaga reba karin.
2: Bia kari diram musho waga biyale ole rongwale ule etile pele. Kamu kwe lukore ridirile musho wa tau lele. Kese ba kasi bole?
1: Are
2: se re le se dirile mmusho wa maloba wa tlaolele wa gale se direng mmusho wo ile goreng e wa le busha ga biane o ngwele
1: ke se
2: ke ra ga no re ba ka se bolela
1: e ba ka se bolela
2: e ibile o se boletse pele ga ge a ka tlogela fasela ka ke eng gore ge ile gore mmusho wo ile goreng o tloga o letile pele ga biale le fasin le o le ira ka mogwe ile goreng ga le rate ka gona o direng ka mogwe ile gore le dirile mmusho la wa maloba ka gona o di ora
1: gore re mo go di nya Mandela ke ka fao a re felang re boledishana le go ba re bolela ka ena mogalabe ka lebaka la gore re a tseba gore phetoga e tlisitseng ka mona wa Afrika Borwa ke kakang benong nna le wena ga bjale re tlo ba re tsena go karolo ya rena ya disafisha mo e le goreng re bolela goba ke re re sekaseka temana ye e le goreng e kwagetse ya gore motlhami wa anti drug gangrism gangsterism and crime Latgag Rehabilitation Center re bolela ka ena tsebe Filimon Moloto Mr Moloto o tshwe rubile le tshila mabane re mone a seka mo ile goreng o tshwele ka baile ya 50,000 rand benong re tlo ba re boledishana le Colonel Ledwaba le o yena moleledi wa sepodisa go no re tsopolela ga nyane gore nna botsebotse tse re dikweleng le tse re di boneng ke nnete go fitlhaga ka kang le gore nna sepodisa se ka re botseng ga biale ntle le go senya nako re amogele Colonel Mogaleng le tsogile botse Colonel
3: Sebele Joy, go sheetsa tsa le tsinolo le ba theletse re le dumedisa re ba dumedisa ba tsheletse ba tsheletse
2: re a lebogile
1: re a leboga motho mongwe a re thomeng ka gore le re tlhalosetseng gore melato ka moka ye le gore nge ya pharwa go ntate moloto e ka ba ilefe
3: ke melato e mebedi ya tsinya thuto thuto ya mathomo re lebile ke leswao go ba bote ye le gore go kwala re ile ya fishwa me o ya bo di go tsata naga le karolo ya ntlo ye le go le se le pamela ona tshio ke ka fao a le bana go le melato e mebedi ya tsinya thuto
1: na re ba tshwarwa ke lena le leng la moswara o ba ke ena ke tshitseng go se police
3: ya le tlo le gore ke man a tera le e le o dira go ama se leng a go di go feta go wa di nya di shisho mo ile gore se se tlhopa sa rena se tlileo ka mo province ba ile ba tsenya dinala fatshe mo ileng gore ka morago ga gore ba fumane tshedimoso le botlhatse bo ileng gore ba nyakega ba ile ba dira pele ba reng ke go dira lengwalo a go gopela go golega mo ileng gore ba nagana re wa amega mme foro ya tsheko ile ya fana ka lengwalo leo ke ka fao a ile go a golegwa maloba e le go mosupolo
2: motho mongwe e kgona le motho a ka botsiša gore na ge le lebeletse o ya ka thibelela lena na se se kabe se tlhotlheleditswe ke eng
3: go fitlha ga jale rena dinamiši ja rena di tswela pele a renya ko ka moaka gore e kabe re se tlhotlheleditswe ke eng e fela re nagana gore so dinyakšhini ke di tswela pele
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko
2: ke lekwa ga botse
1: awa Colonel motho mongwe se ile goreng a ra tsetsebe se ile goreng le kanyoko botsa ba thiele je ka swana e ka ba sepe
3: rena na re tla ga me ke gone sa le mathomong go botlhoka go di gore re mo gata ka boya re lebelle gore ge ntse nako e ya tsimusha I mean di na tshiga rena di be ri sha kae mo tabeng yone
1: awa re leboge Colonel ka tshedimoshu e le re fileng yona re le tlhwebotse
2: age
1: Moshat. Polishana rena a ifele le gona mo rtlo ba re boledishana le Sontaga le tshelele we ile goreng ke raditaba wa Times Life we ile goreng e bile yena o shetse a boletse le ba lelapa. Morao ga se re a bua re boledishana le yena.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobel FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: A ke moshate wa tsebo le boithabiso. Ga bia le rena le yena raditaba wa Times Life e le go yena Sontaga le tshelele. Sontaga dumela o tsogile botse.
5: Ke tsogile botse nka ra wena le Joy ke ta Michelle yena iga ka mo we le ba thileke.
1: Awa molato a gona ka nnete. Ditaba shetse re a tseba go botsa gore wena e bile o shetse o gonne go bolela le balapa na ba re tiraga lo e tlhotsekeng le gore na ditaba di eme byang ga ba yale
5: le ba ke ka nnete ka ba mapodisa ba shetse ba laeditse gore o tsweletse gorong ya tsheko le tsetse nna maabane o mmirile ra gona o ka boledishana le balapa le ba ba go ba tlile gorong ya tsheko go tlothega yo lebo ra tshidi onne ba go ba tlile go mothega ba tloga ba laeditse gore ga ba tsone go bona yo moloto a hwetsa beila ipya gore tshepo yona e tsere sephetho seo e le goreng e bona e le sa maleba gomme ge re boledišana re lekile go ka boledišana le yena lebo e le go yena molle go taba ye ipya o be a laetša a tiere ke maikutlo letsatsing la maabane gomme a sa kgone go ka re boledisa ipya re kgonne go ka boledišana le motswadi ya gage yo a tlogang a re boditse gore o tloga a tshogile o mmetiragalo ye e ba tsere maikutlo ka lebaka la gore thoto yeo e fišitsweng ya kwa sešego nakong ya ga go fišwa sefatanaga seo gago ya mollo ile ya tshwara le ntlo eo ka fao ka ntlong eo o be go na le batho ba go ka ba ba supa gomme mollo oo o bo ka bo o fitlheletse le ona ka kwa ntlong go a ba tiragalo ya masetla pelo eupša ba ile ba kgona go ka tima mollo oo ka pela gomme yo motswadi wa lebo o tlogana a re boditse gore ke ntshi taba tse di tlholwa ke go šomišana mmogo go rehabilitation center e ba e bitšago Ladkat motsheletse ga ka gopola go na le Ladkat gomme go Ladkat eo o ile go a ba le diripa tse e le goreng mongwe o ya kua a dira ya gage re bolela ka yona mpato makhura o a butseng Ladkat ya gage gomme lebo le yena a ya a bula Ladkat ya gage gomme ditogo gape di sa laetsa go tswelela go m p a gore o be go na le tswalle sa ke tla reng be ba ratana yo kamane ya go ratana yo maranga yo lebo le yo moloto upya sebakwa segolo ga se ba tlogane ba lokologa go ka re laetsa rena e ka ba bothata keng
1: na o gonne go bona yena Mr. Moloto tšatšing la maabane ka lebaka la gore e ba le gona ka mo gorong ya tsheko na o gonne go batamela motlho mongwe gaufi le ena go na le polelo e le goreng lebile le yona
5: re tloga re mmone go tloga ka gorong tsheko ya ka kwa sešego gomme morago wa gore goro tsheko e šutišetse molato e lebiše ka kwa masterata wa Polokwane o ne re go fetsa ka tshedidišo a tsena ka gare a sefatanaga sa maphodisa wa moiša Polokwane gomme le Polokwane o ne o tswelela pele ga kgorotsheko morago gore kgorotsheko ya tlone o ile a boela ka diseleng tsa maphodisa a letetse go lokololwa ka yona beile eo gomme ga sa re kgone go ka kwa maikutlo go tswa go yena
2: motlhomo motho Sontaga a ka botsa gore na ba go bolela le balapa mo weng ba lebeletse gore go tle go diregeng re lebeletse tsona gona molato re lebeletse toka go ya ka toka ke eng se ile gore maka be ba tloga ba o tlhaloseditse sona go ya ka mogo ile gore matloga ba ikutla ka gona
5: go ya le ka molaodi wa yona Ladkat lebo e le go Daniel Lekganyane o tloga a laeditse gore ga ba tsone gore yo moloto a hwetse beila o mmile ba bona e go tla ba le matshushetse go ba le tshogolo le go lo go tshaba ka gore ba bona e le motho yo kotse mo tshabeng o mebe ba tsoma gore a ska lokollwa ka beile ka go lelengwe yo motswadi wa lego le ena o tswa a laeditse maikutlo a o ka tshoga lo go se lokologe gore na fa gore o lokolotse ka beile o ka tla wa tlhagang eupe kgorotsheko yone e tloga e laeditse gore morago gore a lokololwe ka beile a sekebe a batamela legae la yo nebo goba kgwebo ya mo a šomišanang le yona goba go tsenya nko ka gare ga dimedišišo tša maphodisa gomme batswadi bona ba tlogana ba sa amogele sephetho seo e le goreng kgorotsheko e setere eupa ba laeditse gore ke mathomo mayo gomme ba tsoma gore kwa pele um letsogo la molao le tše ka rolo
1: a santse ga o setse o laeditse dilo tše dingwe tše pedi o laeditse gore bo go ena le batho ba bantši ba e le goreng ba le ka ntle ga kgoro ya tsheko um nna o nagana o ka re ka tla ya dira morusu ge re lebeletše taba gore um molato wo o šutušitšwe um kgweding tše dingwe tše di tlang o nagana o ka re go tla diregaeng um ge bo o lebeletše ka mokgwoi bo ore o laeditse gore batho ba befetšwe ka gona
5: yona tiragalo ye e šutišeditše go la 20 kgweding ya septembere gomme go yala ka maphodisa ba re ba dira seo gore ba kgone go ka ketsa pele dinyakišišo gomme ge re lebeletse le kwa kgorontsheko be go na le bathegi go na le badudi go na le mehutahuta ya batho ka moka ba e le goreng e be ba tlile kgorontsheko go laetsa gore taba ye it's of national interest ke e le goreng setšhaba se na le kgatlhegelo ye kgolo kudu mo go yona ka gore yo ntate moloto o tlogana a tsebega ba bantši ba motsebo mo mararang koding a leago a felantše a tšea bao e le goreng ba na le mathata a diokobatši a ba iša gore ba sokologe gomme tabeng ye bao be ba tswile go be go na le ba e le goreng ba thekga yo ntate moloto go na le ba e le goreng ba thekga yo lebo go na le badudi ba go tswelela le sešego gomme le boraditaba yato bao ba thekgago yo lebo ba tsoga ba laeditse gore kore ba tsogana ba befetswe gomme ebile ba feleletse ba tšea tabe ba iša pele ba e amanya le gender based violence gore taba ye ya mohuto o mobjalo e tsogana e laetša tlaišego go batho ba basadi gomme ba bona e le motho yo kotse mo setšhabeng enketse ka moka bebeya matsogong a maphodisa go bona re na bona dinyakišišo tša bona e tla ba tša mohuta mang gomme fa a tse tswelela pele gape ga kgorotsheko ba tla ba ba kgonne go ka fatololang tabeng e
1: a gona nnete ya go feta eo mafelelong ke molao e le goreng ra o emela go dilo ka moka re sontaga re go leboge ka tshedimoso e le goreng o re file yona ka ditaba tše e le goreng e be re di lebeletše tša maabane tša ntate moloto ge ba le ka kua kgorong ya tsheko go fitlhelela re tlo go bitša gape re re e tlhwabotse wešwe
5: o lebogile nna moshata
1: ya moshata
2: tobee

0: Taba ja SABC ye weekend ho isa tshego le tlhako.
1: Khoro kholo ya tsheko ya Western Cape e tla re le hono ya thoma ka ditheletso tsa yona tsa malebana le kgopelo ya tshoganetso ya mo president Cyril Ramaphosa ya go thibela committee ya parliament go tswela pele ka magato a go leka go ba gona go lekola ge ba go tshwanelwa ke go fološwa maemong a gagwe go ba bjang. Leloko la parliament go tswa go Economic Freedom Fighters Leanne Mateys gore pego ya komiti ya lebakanyana ya palamente e tshwanelwa ke go laetša gore maitshwaro a tona ya mapodisa Senzo Mqunu kgatong ya go fedisa setlhopa tšhomo sa twantšho ya dipolao tša go amanya le dipolotiki ga a kwagale. Ba bangwe ba badudi ba mo metsaneng ye lesome ya Kataung provinceng ya Northwest ba ipelaetša ka go ba badutše nako e telele ba hloka meetse. A re kopaneng ka iria seswai go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: O ya tsena ber papa di go tshwela FM le fiki se jamoleja.
3: A ke le bo ga mpa motheletsi dira le SABC mona go ngiya di partition tsa sebena sa le fast tsa FIFA 2026. All of us all in re ka ofela SABC ke mogashi wa simusho wa di papa di tsa sebena sa le fast tsa FIFA 2026. Ga per lebeletse mo tlhatlhi ile go ena Steve Pompela yo le gore o romela mantju a tlhobosho morao ga go tlokagala gana le tsana ya papa di ya go le ya maoto stopping sa bafana bafana le Mamelodi Sundowns le gona Jaden Adams kamengwa ga ema some pedi tlhano ho go botlhoko kudu ka ge ile gore ba lelapa be ba se sho ba fola morao ga go boloka yena koko wa Jaden e le go yena koko Mariana.
4: Yes nesutu okay Jaden Adams ne le se ba parise hlwahlwa ne le motho a imametseng ka maikutlo a batlang a le bonolo haholo. Ne le motho a mantso a magutshwana sa bui hatelele empa ene re ha ona le yena ho ukwa ha le ratse ona le motho ya hlakileng ka hlo
3: a ka le lengwe re lebeletse fale sina Sipho Mali yo le gore o lebeletse gore o tlo eta pele setlhopha sa AmaZulu FC bjelo ka head of football strategy. Mali o ile a shoma le bafana bafana Chippa United, Kaizer Chiefs le Umthatha Bucks o bogale kudukudu ka o sekaseka papadi le go shejana le talente go baswa. O na le history le usuthu morago ga go thuša setlha sa baswa a ka nako ya dipapadi tša 2025 Engine Champ of Champs tournament. Gape re lebeletše Rulane Mokwena yo e le gore o re ga se nnete gore o boa PSL go ya ka podi ya tsela kgatlhego ya setlhopha sa Egepeta ga Pyramids FC e tswela pele. Motlhatlhi yo wa Aforika Borwa o itokolotse setlhopheng sela sa Altiat Tripoli morago ga dikgweditse tshela a le mo setlhopheng ka mabaka a gore ga ba bone dilo go swana. Dipadišano tša Nations Championship di sa tantše šedi ke dipapadi tsela tša rugby tše le gore le mafelo a beke di tlabe di kgatlhampana ka le lengwe se se tantše go šedi ke loko ya setlhopha sa Italy e le go yena a Canon ke yena Nicolo yo le gore o fegile dipapadi tše nne morago ga go bontšhwa karata e hwibedu ge setlhopha sa gabo se be se raloka le setlhopha sa New Zealand bekeng ya go feta. Ka le lengwe moraloka pele wa setlhopha sa Wales e le go yena Danny Wilson o re setlhopha sa gabo seloga se ikemišeditše kudu-kudu morago ga ge se ile sa go bošwa ke setlhopha sa Aforika Borwa Springbok ka dintlha tše 73 go lefela ngwageng wa go feta e fela ngwageng wo ba tloga ba ikemišeditše ebile ba bogetše botse setlhopha sa Aforika Borwa ge se be se raloka le setlhopha sa Scotland mo mafelelong a beke. Motheletši wa Thobela FM dipapadi tšela tša Continental Tour le tšona ke tše e leng gore di tantše šedi na letšana ya Cameroon e le go wena Emmanuel Eseme o fentše lebelo la banna la 100 meters la tsona diphadišano tše tša Continental Tour mo Aforika Borwa a Kane Simbene a tšea maemo a bone. Mola ka o le lengwe re lebeletše Yasine Hissin yo e leng gore kwa ka kua Morocco o thupile lebelo la 200 meters la banna pele ga makana kanishe Karamba wa go tšwa ka kua Zimbabwe le yena Ododi wa go tšwa Nigeria. ka le lengwe re lebeletse le ena Julian Alfred yo le gore o thupile sefoka sa basadi go lebelela 100 meters go thupa metale wa Gauta pele ga dinaletsana tsa Jamaica e le go ena Tina Clayton le ena Brianna Linton motheletse ga tse ke tsona tse le gore be ke go sorotse tsona se ka ba shoot tse dingwe tsa ditaba ka stripa gare go tswa go iri ya seswae.
2: We are still there, Papa. The Rotterdam FM. Livy kisi jamu leja.
5: Garaga di khwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Just a bit o di tlale miso. Re go tlisetsa tsona go tswa diprovenseng ka moka ka Afrika Borwa. Bolokega mmileng. Thobela FM. Shato wa tsebo le boithabiso.
6: Ee, namile nna le wena re ya ka mo masepaleng wa feta go motuba tseng re o gwetsa jwalo Tumisi Roka. Dumela se se tumile kae na? Ga go na le ka bothata weshu o tia di le letšatšing le re ko gore na di tsoratsorame ka sepopego sefe.
7: Ke lebogaseo sekapa ka moka sa re tlale meso le batšheletsi ba tswela feme ke re thobela ka masepala wa rona tota go motubatse re tsogile ka mmuane ke gopela re tsela ka gare ga mmuane re laete mabone re fatelaya tsa rona gore re kgone go bona gore re sa tla gole. Mmele wa rona wa ka gare ga toropane daka 40 ke tshemetsana e totisi ya rena. Mmele wa rona o mogolo wa Drakmenterbeke molasetsetsana gabotse re tsena le botlata ba dirabaoto roba tse dingwe tsa rena dibereke roba tega e sa bereke re šimisele ka setsetsane ra ema re sielana. Mmele wa rona wa D1216 le mmele wa rona magemeng re tsena road construction re na le ditraka tse dintsi a re otleleng gabotse re tsena tsena fela mo go bolokegileng. Mmele wa rona wa D4150 e leng mmele wa rona Boresoko molasetsetsana gabotse. Mmele wa rona wa D2537 e leng mmele wa rona wa Penge mola sepetse tsa mara gabotse. Mmele wa rona wa D2219 e leng mmele wa rona o tloga mola sekene ya malekane o lebile ga mophepo le gona mola sepetse tsa mara gabotse ke go tla re tlhokomele go na le dihampo re otleleng ka shedi. Mmele wa rona wa R555 go tloga Belfort o leba D-Wop mola sepetse tsa mara gabotse. Re na le ditraka tse dintsi ka mo mmeleng wa rona wa R555 ke re se a re segeng tsena fela mo go bolokegileng re se ka ba ra felelela pelo re otleleng gabotse. Mmele wa rona wa R555 go tloga Belfort o leba Oristad mola sepetse tsa mara gabotse. Re na le trene ya rena meralo go tshegola ka gore state tsa Durban ke go pala go e bana tswella o yemele fete pele ka re se tla pele gore go no bolokega. Mme wa rena re tla tsena ba se tlo le bala di mbeke le go tloga ba se tlo le ba a tshoko. Mo la se tlo ba botse ke ke tlile ka tla re nna office ya rena. Mme wa rena di 450 e leng mme wa rena ka mala bo pedi shopping center. Mo la se tlo tsa ma ga botse le mme wa rena wa di 4190 e leng mme wa rena ka mala ar der se le bile machine abel. Le gona molato tsa maga botse ke le boga pele ka go tsama ka nna le wena a re kopaneng ka mosone
6: a ka re lebogile o ipsile ga letšatši la gago
7: ke le boga
6: moshate
2: Thobela FM mngana lo nene FM le Phalaphala FM di go tlišetša lenaneo la baswa go tša temo ka thekgo go tšwa go bokamoso Farmers Academy tše ka moka di tla thakgolwa semmušo ka laboraro le la 15 July ngwaga 2020 tsela mo meagong ya SABC ka Limpopo. Baswa bao ba bego go tša kgwebo ba ka lebelela matlakaleng a rena a Facebook, X le TikTok. Teenager Skumbuzo Mbatha, DJ Matt, Tiko le Matilda ge ba go tlišetša kgašo ya motlhakanelwa e le ga bathekga baswa go tša temo go ntšhirogele. Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo. Thobela FM e keteka tata Madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
8: The time for the healing of the wounds has come.
2: Thobela FM e re direla ba go tlhoka direla bao ba phelago ka bogolofadi le botlhe bao ba imelwago mo dinakong tse boima tša ikonomi.
8: Thank you, but you chose to care.
2: Dulo T. tsholetse Thobela FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata Madiba le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ga ba gopola tata. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Mokopanwe le a welwa. Thobela FM e keteka letšatši la tata Madiba le wena. Badudi ba ga mokaba sa mahantsi mošate le mafelo a kgauswi e tlang le dire ka go loka le rena ka thekgo go tšwa go Thušane Foundation e le ge re šomiša metsotso ya 67 ya tata Madiba. Re tlabe re thuša mokgatlho wa Hans Rise and Shine Disability ka mmapela Hans Mokopane ka mokibelo wo wa la 18 July ngwaga 2020 tsela.
9: They are the men and women who want to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
2: Kiri, le nana ona tsama subutaro ka phetse murudu le tla gashwa go tswa fao itla website le a fama suma Dr. Mapalle khuna di the host happiness to bomake alila mola le baralo ke ba go ba mamaratwa ba mathlakung ba tlabe ba le gona itla ngitlileng ka go luka ile gare go pola tata Madiba kiri senatla gare ga dinatla
10: tshobele FM moshati wa tsebo le boithabišo
2: iga go se tsetse le tabo le joy matato. Otobele FM.

0: Vic aina le De Rose le Deep Scene but mileage ke ile gore nge wa e kwa go thobela FM ditlalemiso ke nakwela gore wena mothile jwa thobela FM o re fe my good lwa ga go tlhopolishan ya rena ya le tjatji gona le batho ba ngwe shetse no tloela gore ona le maka aba tsa batho ba le ba ono re o khumana ba no bolela maka gore wa tsa bakeng ba tla o fura le shetse le tloetse gore wena o bolela maka
1: o nna ntla ka ra e bolela le shetse ke
0: ke sa follow shetse ke tsiba gore ke mamaka e bile ke ramaka o na le maka motho beno ke nya ka mpotse mo gore motho e be le motloetse gore o phela bolela maka gona le nako nngwe tšatši le lengwe ile a bolela selo ya ba selo sa nnete nna ile ya fetoša ka mokgwa e le goreng le thoma go mo thieletša ka gona ga bolela le thoma go mo tshepa a le sa mmitša a re motlwaetse o wa tseba gore o tla o botša maaka nna ke ge go diegileng o le boditše eng e le goreng e be le sa e tshepe morago ba tla ba re a gape taba ela ka nnete ke nnete e bane e boletse kola e be le motseba gore o tla o botsa ditaba o tla šala maakeng ka gore a gona nnete o le boditše eng e le goreng la se tshepe morago la humana gore taba e ke nnete nna o tloga moo ile la re ga e tla ka ditaba wa humana le ditheeletša ga botse jale a le sa mmitša ramaaka le mmamaaka le thoma mo thieletša ka lebaka la gore ile wa diega ye nngwe la humana gore a gape motho o la e ba bolela nnete and-e be re tlwaetse a re fora and-e ka nnete ba le fora rage
1: wa tsaya ke a gola motho mongwe a kabe a ba boditse se sengwe sa a rile mo bona re ma motlha o ne a tse a re keng ke nyako le rekela selo sa gore sa gore ka nnete a ta le sone e ba golwa ka nnete gore a wa tsaya keng letšatši la legono o dugile a ntšha ka tshwene e napile dilo di a thoma go fetoga ba thoma go motshepa
0: Vienong Rere Romela Maikutlo
2: 063-028-8050
3: 063-028-8050

0: Moonlight Africa ye le gore nge ba re sasazola ke le bitshola go sha ka lebaka la nan le ka mogo gore gore re tla ba re kwa gore maikutlo ba tshile tshe ba reng ka temana ye re ba buditseng yona chaching la le khono go nore motho ile gore mo motho a itse a bolela maka chachi ka chachi wa tseba keng le se tshibile le notlwa ile gore ah ya o sky tea tabe a ego chachi le nwa ra le buditse ka mogo selo seo sa tla sa direga la bona gore wa ke nnete tumane la ba e bolela ma motho ga tee wa tseba keng o bolele nnete na ile ya dira go romo lebelle ka mogomong o thomo o thieletsa le go fetelelo ja di bolelang ka lebaka la gore be le sa thieletsa le ra mo gona ke maka ere ke kwa echepedi pele re kwa ditaba a ja iri ya boseswae re kore ba thieletse ba reng
1: aka
2: thobela thobela setlhopha ka moka sa ditlalemiso
1: re a lotsa
2: ke tlhatlhita ke matsopane ka mosparent go na le motswala ke mongwe kwa gae ba re ke setia kopo ei o tsere setia kopo tla go fraya William wa ka kwa gara ngwana wa ke tsatsi le leng a ne opela mo lapeng a rarela a re tawitlhatsi ba re ge setia kopo ga nne tawitlhatsise kae tawitlhatsi tawitlho ka ra ba motshepe ka morago a dula fase a re gape tawitlhatsise ka ja go na le ngwane mongwe wa ka mo lapeng kae kwa mokritlhane kwa ka mo lapeng ngwane e ba sa mo tshepe ka morago batla ba kwa gore tabele gape ke nnetse wa majatsi a bolela steers ba le wa tshepiwa
3: jaletumela dumelang se se lethabo ke jere phatlhana ga ke maga maja mmatobole ke na le botsong wa ka ba re ke ganya esimonnola sestere ke motho orengwe o tumile ka maaka ka magasetere motloetse damano o ne maaka so ke motho ore nna fela a dula eteng ga e ba le mosadi a dula eteng so then samanyame e ile ga fotlhele mo goreng yena wa bajwa wa founa gore botshe ka mokgwa ene a bajwang ka gona go na re motse serious because of ke motho orengwe o phela ka maaka so jije lengwe ka reng re ke ye ke yo mocheka ka go ja re damano o na le 3 days a robetse a sa je a sa no metsi ko reng a robetse mo mpeteng so tamoto ke ile ya ntshela yona ke jijwale ka metlae mara ke nara gore maaka batho ba gešo a re a latlheng batho ba se ka tlwaela a loka because of go tlo bole tsedio serius tse goreng di tlo go tlhagela wa founa ra palela ko go tshepa wa balwa ba bophele dango ke re wa rra tlogela maaka mora rre
4: thobela FM le thabo le joyle kgoshetshetse ka mo le motsweletse ka mo morago a ke le botsennete na o na le o mongwe re dula le ena mo gona mo re fela re fokatsa-fokatsa gona re enwa madila eish wa tseba monnola o bolela maaka mehle le mehle kore o bolela maaka kore nnete mohlomongwe ya e bolelang ke re a re ke sore ke tlala mohlomong ke yona nnete ore ya funeral ya lefu a go botsa ka lefu le ona lehu la gona swantse ore o lenyakešiše pele rena o dula le ena onamo mo re fokatsang onamo o na le maaka monnola kore ntola o ke monna o na le maaka and go molebele o tla re o bolela nnete e nngwe ya go tlho yoyoyoyo nnete mara go tlo okwa ka o sane ga gona nto eo le funeralga ka no bolela ka funeral santse re nyakešiše re founele ba bang pele re kore ke nnete nto eo kosa re sa a re sa motshepa semaka le mosetlha mo tempisa mai boya
0: re ya go leboga simakaleng nako ela e re tšhabetse re fe mphomorwasi ke nako ya ditaba moshate.

0: Wipsile ber papadi go tshwela FM le fiki se jamoleta.
1: Ha ke le borampo motheletsi dumela le khono ke la boraro re a raloka re a shuma a Commonwealth e ke le gore e tantse shedi mona konye e bile re lebeletse e tsona di papadi tsa Commonwealth re lebeletse thapa sa Africa bora se le gore se tlo sepela go leba gona ka kwa Scotland ka kwa Glasgow di papadi di thoma ka tsa jila masime pedi tharo July go fitlhela pedi go di a August re tlo bole di tsana fa le Shelly Jane Suko mongwe wa di para athletes tsa maemo a go dimu yo le gore ikhantsha ka yena o tlo ibile ke motlhatlhi gape o tlhatlha mashala makata yo le gore le yena o tlabe a ya gona fa di papading tse tsa di Commonwealth re tlobela tshana le bona gona fa go thabela FM ge re tlabe re ya raloka re ya shuma
0: re ya raloka
2: Re a shuma gore go golofadi a se le pheko ka re go dipapadi.
3: Re a raloka mo thobela FM.
0: Ye ke karolwana yeo e lebeletsego bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phelago ka bogolofadi. Re a raloka, re a shuma. Le Vicky Sejamoleja.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Wetsa Spar Super Savings. Mabenkele nkamoka. Ailing yengwe liengwe chachika chachi. Bialoka 2kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted. Ka 56.99 fela. Koba 5kg White Star Super Maize Meal. Ka 49.99 fela. Bialo choki di Super Savings. Ditekwe jeri chomaka di 8 kufika di 21 July. Restoko se salgona. Ka Spar fela. Kuna li di pielo.
6: Kumagadi ako ba ni pila ko na manaw sa katong chile la kamay na la kalo totong imeja kamay na so eh
7: chile kaman drama mo eh na le ba kalo ba kile bili duji
6: eh
7: le buno ko na kahuno ng manaw ka nuta eh at chile la kamay na yana na majaja bali wala kanya ko ng chile jamu mo na kisu
6: eh
7: wawana na kile eh si tosa kamu ko kile mo titiya
6: eh
7: kesa imi manjuna ka
6: eh
7: waka wana utu chile la umu mo ba chaji baka
8: Aya, ke tsa labora re le tsa mahlaku mo hloya tsebe ka go tara pele ga irasi so I got to eat go se go bia labora re le mahlaku
0: Ditla le miso mo gara ga wa no shi go felela tsa go misong a swere magang
9: a bona metse o fitse yo bo shebe tsaka ga
0: ga ga go tloa go tsa fisha go ya go mmino wa go ketsa le thabo go tloa go mara baraba go ya go di shotsa ka tsa misong Sepetjana leto lela ditla le miso le le thabo le joy mathato ga mmogo le iga go JSS
10: na ripsi ne magadian
9: aha e tsaka tsaka
10: bu a e no a ona u
0: Mushupulo, kufitala botlano, ila botselela futhela ga ina botsinyane mo misong. Tobele FM, mushata watsoba le boithabiso.

0: go bohlokwa hlokwa gore ge re tsebe gore na ge re tsiya di funeral policy kudu ke fe mahlala Cecily Joy o tsana le ka mo di shop ja di aparo ka re ya tsho gore shop e ke ya di aparo mara re makala ba setse ba re offera di funeral policy pele shop ya di aparo itlogile ya kwa go ba le ba bagolo ba le ya go tshela di kgolo di berekanya le rena re nya ka go offera dilo ke a re kwane pele go bohlokwa gore batho ba tsebe ba kwishise gore ge ke tsiya funeral policy ka fa saka shop e e ana writer ke mang le kwishise
1: o mwa ka bujishar goreng ge nna ke thoma ngwa disha ke sa botswe ka sesi diregang nna ke tshwanela go tseba ka tselamang ke aba butshisha go ba go diega eng gona mo ka lebaka la gore ge ke shetse ke ngwa dishitse go yele kgologolo ka bone ya di aparo re ya di ka lebaka la gore ke a tseba gore awa wa tseba batho ba ka gae motlhomo ba lebeletse nna go ba letse dintshinyana di ka gona go thusa ge nako ya kotsi diega o no ngwa disha kwa le kwa o sa tsebe gore e tshwana le ya ne la ka kwa go dimo yela ngwa dishitse mo yona mafelelong wena kwa ena o loba ntshelete na o gona gore o tlo bo boe go ba dia ngwalwa rena re betha ko gore a re bale go diega ngana mo
0: le napile go mo lenaka dilo tse di a ngwalwa kwa mafela ke ka tsiya di contractor ding ke di contract ba ngwala gore underwritten by what mara go nya ka go nore o sa thoma o kwishisa bo tsebe ntho go logolo go ka dirang go botsisa go le ka mola shop rock la le funeral policy ya lena ya underwriter ke boma ba tlo gona go tlhalosetsa ka bana bona ka kwa shop mo batse ba kere mohlomongwe ba bangwe ba rena rena re jagile re arna nako ya go bana mara go ka botsisa go sa o ka batla gona go tlhalosetsa ka mashopo wa rawa ye underwriter ke mang bo mang le bo mang ya le wena ka mo ka mo morago a monagana go tla go pula gore kana ke tshere kwa ke tshere kwa gore re underwriter ke bona ba le gore re sa no ba the same company e re ke wena morago mara ke le ke go bontsha gape le se le joy gore taba ya go tsiya di funeral policy a risk a tsiya mbe le ka go di investment re tsiya mbe le ka umbrella re tlo re thusa ge pula ena and ge pula ena e tla re thusa fela re ska tsiya gore re kinyo kono tama ke tsiya molomo ka baka la gore o ka tama tsiya molomo o ka feletsa o imelwa and ge o shetse o imetswe tiloche o ka feletsa o palla go di patela di a feletsa di lapsa ka moka
2: aha yo le ba le khanyane motho wa butsisha mo gore ha re motlhomongwe re ngwadishitse moleloko wa ka gae mara e fela re le ba bararo o mongana le ya gagwe ka kua le nna ke na le ya ka kua le se sijana le ya gagwe ka kua mara re ngwadishitse moleloko o motee jwa le di ha kere motlhomongwe di funeral parlor tse re di ngwadishitse go tsona di ka fase ga underwriter o motee go direga ka ona mo
0: aha gona le melawana lawana ya di insurance ye e leng gore e bontsha gore motho o tee a ka gona go coveriwa go fitlha ka 100,000 yale di-company di tla lebelela kudu-kudu ge underwriter e tla lebelela melawana o ya lebelela gore na motho a coverilwego o coverile go fitlha ka bokae o kana o kry-a mohlhomongwe o mongwe a mo coverile ka 30,000 o mongwe a mo coverile ka 20 o mongwe a mo coverile ka 30 ge ba e tlo kopantšha diamanto tse ba kry-a gore ao a setlha di fete 100,000 ka mokgwa oweng ba ka kgona go patela that 80,000 o mongwe le mongwe a kry-a tšhelete gage bothata bo bogolo bo tswelela ge e setse ba leng go fetile molawana ola wa 100,000 ke mo e leng gore bothata bo thoma gona ka baka la gore a ke re mohlhomongwe ba bangwe a re botsišane gore wena o coverile ka bokae wena o mo coverile ka bokae e leng gore ke yona e botlhokwa kudu-kudu ka mogae ge re covera di-immediate family o tshwanetse go be le ntho re bitsang transparency gore re tsebe gore nna ke mo coverile kae o ke mo coverile kae kudu-kudu ka mogae mara ge re sa tsebe ba di-underwriter bona ba tlo lebelela ba re no amount e re ka kgonang go e patela e fitlha 100,000 bjale ba lebelela di-policy tsela ba patela go fitlha 100,000 tšhelete ye e setse e go ye e le gore motlhomongwe a re re wa coverile ka 110,000 e ke yona ba tlo tlang ba e dula fase ba e sekaseka ba lebelela mekgwanakgwana e gore e be e patetse jwang go tiragang diphimomeamo di patetse go fitlha kae mohlomongwe ka nako e nngwe gantši ba feleletsa ba patela motho ola ba patela ka di-policy bangwe fa di-premium back tsa tšhelete ya go lekana yona 10,000 e o e dio ba gore a se molao e le gore o re therefore

0: Zombo Mduduzi ke yone le gore ngwae kwa go thobela FM ditlalemeso Trebi wa di boza pele ga mo a re
1: Pere
0: Kaspo pa go sona se re go gore na team sidibeng ba re tswara tsheng ke na kwela gore ba re tsopolele ga nyana gore ge rena re shooter o tla ba o ipsina ka tse dife go tloka e ri re senyane go tlhakana e ri ela le somepedi Brett dumela
2: ah le joy dumela le joy dumela lo wena e ka
1: ya lo tshare ya lo
2: re a leboga le nanolo le botsela ditlalemeso tsa tshile le khone go nanolo la sidibeng re tswara tshe dilatelang rena le taba e re neng le yona re tlhalositse mola mabaneng gore rene le lesaka go di mogata fola go merena le motho mogolo ke motho eleng gore o khumana a tlaishiwa go ba a tlaishega re tlo no dula fase le yena ra kwa gore na e ka ba ile gore na tlaisho ya ya reng o itemogela yona mo a dula go gona e ka ba ke tlaisho ya mokhutsa mang gape karlona engwe ke karlona ya batswadi dumelang batswadi re a tseba gore re ruta ka ga ngwana gore re khushishe ngwana re tlo lebella gore na dijo ja bothatana tshe ngwana a thomile ngudija wa gago go bo moleka ke tshe dipenye go me o be a di ratana re tono kwa magang go tswa go lena batswadi ka nepo ya go ka thushana le batswadi ba bangwe magashu ke tsheding tshinyana tshe reneng le tsona se ratang gore o se direke gore o se ka wa shuta go thobela FM go bane o ka se itshola
1: aga re lebogile beng sedi ba nete ke gore go tlo ba le bona bona mo go thoma ka iri ya bosenyane go fitla ka iri la ya bo le somepedi re lebogile nalo wena wa itse ba ke se ba ka sela sa rena sa bo se go 0860002452 ke mo ile go rena kwa tia motato na pile nalo wena ra tloga re ba diela le tjatjile le kaone kaone happy birthday ba ile gore batho ga ba gola letsatsi la le kgone dira ka rati romela molaetsa ga tiše ke tlo raloka ka bogwari ka go tlhoka letepe ka letsa motato se tshentse le gore ke o bontšhitše gona mo go ditlalemeso ge se sebaka se fitlha nnete ke gore letsatsi le re dira gore lebele le kaone go batho ba ile gore ba tloga ba gola na e re ke topeo thobela FM dumela tle thobela FM dumela ntle le o senya sebaka re a lotšha
3: thobela go dire FM
1: a re le kae
4: Dumela ba shiwa ka ba ditlalemeso ka jeno la itu sopa ka phetola matlala ke motlolo wa ka mothowe ke ra ola ka letsa ke malomi a sorry ja phetola matlala hi people
1: a gole a gole e tsela ka letsa tshi dumela tle
5: tshobela ke gopela ola ka letsa mamolo wa bana ba rena e le go ifodi ya kwena gabe o dula Soweto ke re happy birthday o tsara 40 years ke a leboga
1: ah motho a gola ka mosole ke kae ka mo weng ke nnete ba gola o tle go ipsina ka letsatsi la bona letsatsi le la legono dumela tle
6: dumelang le joy le mister ka mo wele motsweletsi
1: re a lotsa
6: tshi salome siema ka mo kopane mo sesetsana ga go bodike nna ke lakaletsa setlogolo sa mama itisa mo sesetsana ga go bodika phala dingwe street ke ngwana wa mogau mamotlha ona o a gola ke ra gola e sa le ngwana wa kretše ba tsebele gore go se go e kae di a bulwa ko kretšheng ke re a gola le bitswa ke ei ke tšhaba go lemesa o ka re ba re le boitumelo goba boikano mara ke ngwana wa mogau maitisa o lakaletswa ke moagišane wa gage salome seema mmageneli ke a leboga e tlhoambotse lerato kile
1: ka nnete ashu dumela
7: team ditlalemeso ke kgopela go lakaletsa edgar ke moshimi ka nna wa maloba ena bula ka moga mashashane monotwane kere ogole ogole modimo wa go fetse o dinyakang o lakaletse ke zafle go dira mashane bene sekete mshate
1: mshate zafle hori ba ile gore ba tloga ba dirile jwalo ka molaitsa gatisho le wena o ka ba ekiša nnete ke gore ke tlo konka molaitsa gago ka bogware dumela tle
8: eh go tshetsa
1: eh le kae
8: le se tsopa ka moka sa ditlale meso
1: ehe
8: le bolela le mohlaki ka matsepane ka mo spring
1: thobe
8: go gopela o lakaletsa me ra re sho ke rifas mohlaki go tswa kwa ga mma mabolo kwa ke bo ke lakaletse gaitse di ya ka ba nna ba gali ya bana mma gore tlile presenta matsepane mukangwe ke re o golo go la gatsie go go tsira li ya ditau
1: ke nne ta gola gole go tsari ya ditau gore tloga re o lebogile a kere a ipsina ka le tshatshi thobela fm mohlate
9: thobela
1: a ge lele
9: le kae
1: na re ntse
9: a na re di man
1: a o na le ka botisi
9: ya o na france kwa tsa mamutha ke nne ke o lane
1: ehe
9: e ke ri a wa ke fetse mongwe ke tsara 54 years
1: wow 54 years
9: ya ha e gile bo ho mola machaba mola mara ka mere kwa nile ke ka mo pitori mo mo rangua mo
1: hip hip
9: Ninge pele le ntinyana
1: a ga o tloge o itirala se se se ka bona le tjatji la le gone mengwa ga ke me itshikuri ga se ba bantsi ba fitlile mfao re a duma
9: sa ke re a mo di mango ke le ke ma ke dikile ka nne le to
1: a ga o ska ba pata mo ja go nkere
9: amen
1: thobela thobela fm dumela hle
10: eiga
1: re a locha
10: le kai
1: a gona le ka botaka
10: re bona le letshaba e reng ke a keleng Joshua London Joseph London Joshua Mashao wa gola ke le khosi la tshe go branch ke re a gola gole ke driver rena o go nogole Joshua ke a kela le temosho mashamba ke kwa magodi ka kwa ga e ke mo lavenda mola le yena wa gola temosho go le gole nana ke Jeanette Mashia
1: ali kamo gama ponto ya leboga e ri a leboga se Jeanet Mashia ba gole ba gole thobela fm dumela tle
11: papa igalo tebe ke le ke dumela nka gona na o ka
1: a gona le ka botata
11: awa a gona ka botata mongaka nna ke re ke a fopela se mongaka go tla go diša monno mongwe se yena fa ke mmaku ya le ke mo mo kana ke re go le go ya nete spampa madiba gona mo kgweding e potse botse ya tata na le sendo le sa Mandela global icon ke sa mafela le mabukhotsa ka tsena ba re ke Joyce Mphofu ka Facebook ke le na go le tsela go ga hle
1: aha a go le le yena a thobela hle re a locha
12: go se se
1: eh na u yang
12: thobela go go tsela ka
1: thobela ke re a locha
12: ye furu wa tsoka ka motho re ne ga bara go le masteri aka le go bala thobela FM
1: aha
12: go pala wa kala ngwana a butia ka lenkeletso wa tlhoka o tshofetsa mengwe ya 1920 kere a gola a gola
1: aga re tloga re leboga gola gola ya le tshatshe tshukuri be mshimane go yena
12: more
1: morena mona ja gatisho
13: go tsong team ditlale meso ke Monica Slimika Morampeke ke go pala leng go di tshetseng matumi Boris Magoro yena o fetse 39 years a le kwa hala ha maskrala dilopie ke re hip hip hure
14: tshobela e ga le ne tabo a mathato ke nna mo phema thobela fepe ke khopela ngwana ka letsa ngwana mani ya ka ke Evelyn Tjabadi wa gona tsa tsena le hono ke re tshuguri ba mashimane ngwana ke re hip hip hooray
1: hip hip hooray
15: ali le bo moyo o go di seki just lolo ka mo mabopani face 80 tsheng ke ra go la go lena o go David Tony thank you
1: aga aga ba go le ba gole ka letsatsing la le hono ba tloga ba ipsina ba ile go remba gola le ba ile ba ire mo batloga ba bala ka ledi tshe ba ba ketse jwalo go di tlalebisa tsa thobela FM re tloga re dirang jwalo le ka manga mananeo a thobela FM a santse a tlo roropa na e re tloga fa re tlogella bo Timmy Thomas le Bradwin Monyamane ba tlebeng tshintshi bana le wena gona molao go sidibenge ana mo wentle ba shutela jwalo taba go lentshintshi ba subella le bo mankoko ba khona ka damola bo skumbuse ke kole ba re bo dira motlholo tsa tshile la le gone tebe ba gatlhane le ba mongana lo nene ba gatlhane jwalo le ba phalaphala ba o tswa kantse tsa tsona ba dira se se bitsang gore ke farming simulcast ba ga sha sa malete gana mola go ntshirugele le a manga ka mo ba ga ishaneng ba rena wena jwale dilo tlhoile tsebe o se le ba le gore re tla be re le ka mola mokopane ka le tshatshi mafelo a be ke ana riang gona le Mandela Day hey ditlabeng tsentse re roropa gona ka mola batho ba mosesetsane batho ba mapela subelelangana ka mo bueng re tlabe re le gona gana ka mola wa e bona taba jale dirang bonnete ba gore le gaša gona le tseletlo tshina le rena tšatši leo ge e le gore le tlabeng tsentse le gore le na le nako gona moo o na le ka bothata wese ae nna ena re tlogela gona fa ke a golwa ke a tshepa gore aa ripsin
0: ka nnete ebile letšatši le le botse re thomile letšatši ga botse ka sebopego sona se re tshepa gore mošhile jwa thobela fm e tla ba le le kaone kaone go fitlhela ebile re kopanaa go sasa ka sebopego sona se um motsweletši e le go yena lorraine wa ga matlho a re a leboga go tswa go setlhopha ka moka sa ditlalemeso re re mošhat

0: ye ke a gift moloto ga tla gore ne gare mogadi ha o mogadi wa khalengwa e pya ga se mogadi wo e leng gore wa re tsweletsa gona mo khwele na le la sidibeng e ke mogadi o mongwe re sa motsebeng o wa go tseba ke batho ba mahlakung gore wa tshwenya ai mogadi wa ga ka yena o re le boga tlhetsa re le boga rata mbisha batheletse go tlhomola ka ba le go bona nne tere le boga re le boga tlhetsa le na sa le mo sex sa lena nna nna mpitse maisela ga ma champiteng ka rata sa sa re sepela le motho le tswa rena ke na para para ke mogadi wa matlabiane re le boga ditaba tsa re senyane mpho morasi re tla letela ka dira le some re tla re korna ditlabe di fetogo le ditakai se tlhopa sa ditlale mesora le boga bana beshu e re tla letela ka mswane le tlabe le re sware tshe mpsa le ke le lengwe letšatši ke letšatši la lesometlhano kgwedi ke kgwedi ya July ke kgwedi ya tata Nelson Mandela re a lebogatlhe ke kgwedi ya go fatlhosana ka bolwetse ba monagano e ngwaga e sa leonola ke ngwaga ke tepedi masomepedi tshela nnete waya ruri wa subelela re gare gare ga kgwedi ebile a go se go ikae o tla bo ikwa ge go thomile ba ya re quitting ai re letela bale ba di 22 masomepedipedi ya re quitling
1: ora re kgwedi fedile ka mogowa
0: kana ka mogano
1: dumelang bala lesometlhano ee le re bona wa
0: ba ratela go
1: ya kgwedi e ka re e tla ke tima nka ne ka re ya ke bone
0: botsekarene
1: le lebelo e tla šiaše dingwe e ka re dilo di a direga ao re a leboga nne tetlhabire ngwaga o fedile ngwaga ona o fedile maaka a dira ga bole metsese re kotara fela go tswa go yona e reela e re ya senyana go sele dumela go tlhomela ka bale le gona la ka leina ke nna mashupse o ga monyamane nna ke la gago le lebotse le nanola tsedibeng tla dule le rena le sekabela shuta le ga tetee ga re tlela gona motlhabirwa le marega wa tseba ba e leng gore re tseba ka taba tse tša phefo e ka re go thoma go kaonafala
0: gadi e nngwe ya go tlhokiša mo meagong ya gaso wa mpotsa gore malometime ke bone monang gore a re maregaya
1: nna maloba ebile o ntumile ka baka re ya ka baka tshaga ke nnoši ke ragone fase le la ga modimo le le bontšha le fetogile kudu le ena re loma le ke menang ka nako e ya marega kana ka setlha sa marega awa marega a iphelela ke sa botša basadi ba bangwe ke tetlha ke a ba bona ba duletše letšatši ke re basadi ba gaso gore la tseba gore keng ke a le bona letšatši le a le rata le le kwa bose mara a le bona bang a le lefiši letšatši le mara ba raa wena ga wana le rena yo bantshwabiše ba re ga wana le rena o kgone tsela ja wireless ba re ga wana le rena o kgone ja wireless ke ra wao netaba beke e tlage tlabe le setlhole le sa le nnela ka baka la gore go itaetsa go ruthela makašedila le rena le sekaba la shuta le ga tete lenanong la rena le lebotse lenanong la sedibeng tla gopola gore ke labo raro tšatšila le kgono sekutlwana sa rena sa mathobo ke sa batswadi dumelang batswadi mo re a tseba gabotse gore re ithuta ka ngwana re thomile kwa moragoragora kwa re lebeletše lesea le sa le mola modimo a lebeyang lona gona re a lebelela ge le fitlha mo lefaseng re a lebelela le maitshwaro a batho ba e leng gore ba go tliša maseana weke ya majwange tsatsi la le kgone magagešo re nyaka go lebelela taba ya ge o thoma ngwana ka dijo tše thata kore ka renka o bodiša rena wena bo o rata eng tlhabiro o bona ke go mola ke a o lebelela ke rena mara marao ka setsebe ge nke be ke bodiša koko maja ke yena be a tla mpotsa go rena be a rata mokonotwana aba le nna ke tsebe gorena ke tla rebe ke rataeng etia re nyako kwa go tswa go lena batswadi gorena banna dijong tse thata o mo thomile ka eng o be a thabela eng e e leng gore a di tsamaišane le go baya masea
0: e tla o tobolele le rena motswadi nomoro ke 086 00 2452 086 00 2452 nke le re botseng lena ba e leng gore malapeng a gabo lena ntlong tša gabo lena kore go tsene go ne o tonya go tonya le go fetišiša le go o ka re wa re o tšhuma serutetsi mola ke bolela ka yona hitara go e tswa a o ka itima go e tswa go o boa go ne o swana go ne o tonya
1: ge be o rile o ema ka ntle ngwana a ema o lebelela jale a o lebelela go bo o tla boa ka o motšhela ka mafoko a gore yer o bo o botse monyako wena bo o botse monyako a ko rena o tonya jwang ka mo ae batswadiwe ke bothata ke lena beng metse ba re batswadi ba bantšhi mo aforika borwa kudukudu a ke nogre e seng batswadi ba bantšhi mono aforika borwa mantlo a mantšhi ka nako ya marega a tonya la go theletša le go tonya pelo ka lebaka la gore ba re ka mokgwa a agilweng ka gona mantlo a rena ga se mantlo a e leng gore a ka re thuša go ka ge o tonya le go ka tšhuma seruthetsi sa go bolela ke tlhabirwa sa maemagodimo mara go ne o tshwana go ile ka ntle go ba go ne o tshwana ba re re tlhokile kudu go shumisha ntwe go thwenke glass wool. Glass wool ke insulation magare jo. Ke ntwela ile ngore le pailela la go tshelwa ka kwa go dumoga ceiling ge motho ane le ceiling go mmore ge o sno go tsa melo wa gona ga montlong le go utimile o no shala go ruthetse le bakale letelele. Ke ka fa go ka lebella dintlo tsa batho ba kae ka mesheng ya mawatle mo ile ngore go tonya kudu. O no khumana ile gore batho ba gona ka montle ba bolela rawa. Ebile go wa lehlwa ka montlo go ile ka poko go ile dilo tse di tsa go laetsa gore go tonya kudu. Mara ka montlo ngwana go khumana ntse ba pere ditofi. Ke ka lebaka la gore dintlo tsa bona di dutse ka mogwa wa magethe gore wa khumana ba itlhamile tlhabirwa ba loketse glass wool ko godimo papa ba busha ba lokela le maplanka mo fase wa ikwisitse tlhabirwa jwale ke ka mogwa ile ngore rena batho ba rena ba mmala wa serena ba riwe di dira tsa dikgoparara wa khumana ntlo gona e tonya ka marega e ka re o ka tshaba wa tshabela pogomo mo fa mohlala ka pogomo ke sa re gore pogomo a o tonye le gona go a tonya ee wa tshabela ka matlala jwale rena ba ileng re aga gone jwale tlhokomela magagešo dira gore ntlo ya gago o e rate ka dinako ka moka go fisha o nyaka gore go tonye le gona go tonye go tonya ka ntle o nyaka gore ka magare o fishe le gona go be jwale ke rona raya gore tlhokomelang magagešo le ge le re ratse wa re malapa a lekana
2: gare ge dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: mengwageng ya go ka ba ye 50 Shoprite e dirile phapano ditšhabeng tsa selegae ya hwetša ditsela tsa go godiša maphelo le go thekga bao ba thekgago ba bangwe
4: ke nna Bela Matlala ke tswa Potisi Preschool and Crèche re leboga Shoprite thekgo ya bona e tliša katlego le go gola mo setšhabeng re a leboga halala halala Shoprite halala
3: thuša Act for Change ya Shoprite setšhabeng sa geno kgetha projeke ya selegae yo e tlhokago thekgo go star 1 star 189# Act for Change. Tsela yengwe yo Shoprite e bonagatsa go ka Afrika Borwa. Tsatsi le lengwe le le lengwe. USSD e lefelwa 20 cent mo metsotswaneng ye 20. Bona le mabaka le dipeelano. Metsotso ya mahala ga ishomi.
5: Tsene jang bareke ka moka. Kwetsa phukuletso ya 50.
6: Di supermarket tsa rena di tletse ka dijo tsa go tlhoka di aga mmele. Ga ke setse ba gore ke dijo dife tseo di loketse go balapalaka. Dintlha tseo dingwa di le go mo mapakaneng di tlhakatlhakane gape ga go bonolo go di kwešiša. Ke duma gore nke be re kgona go kwešiša dingwala tsa tsheboso tse mo mapakaneng a dijo ga bonolo. Metswai le lentšhi, sukiri le makhura ao a tiilego. Re na le tsokelo ya go tseba gore go na le eng dijong tsa rena. Tshega dileibolo tsa temošo tsa pele ga sephuthelwana go dijo tse di phuthetsego tse di sa phetsego ga botse. Saina karaganyo go ba petition go hila.org ke heala.org
7: merero ya batswadi le bana se ke sekhutlwana se borutho seo se thušago motswadi go godiša ngwana
8: ka le tsona ngwaka mme go bana ba
9: babedimarabomme bosom
7: abelana le rena ka leeto la gago bjelo ka motswadi gomme o hwetše maele mošate wa tsebo le boithabišo
1: mošate ke bo leng gona lenano la gago le le botse lenano la sedibeng ke yona karolwana e botlhokwa karolwana ya sekutlwana sa matswadi jatši le kono re le re lebelela taba ya ge ngwana a thoma dijo tsa bothata re ntla re kweng gorena e ka be ba lena ba be ba rata eng tlhabirwa eya rena ka gorena ba be ba rata eng le eng e leng gore bo ka re wa tseba gore wa e rata wa tsa re ke eng ge šetše mo direla yona le go gadima morago a o gadima
0: Nage, nomoro ke 086000245 arbuletishaneng batswadi ke sekutlwana sa lena se arbuletishaneng re kwe maikutlo a lena nomoro 086000245
1: ke mo eleng re tlo go tsiya gona ka ba le metse tso ke masimo pele tsere fela go tsiya gona e riela e ri ya senyane ke mo eleng re re rata gore re ko re na wena ka ba le gore na wa ga go ngwana yena o be a ithatela ama enye tlhabira re ba le tile ba theletse ba rena
10: ba le tile
1: ne be a rata bogobe na rata borotho be a rata stampa narata enyi bogobe ka nama bogobe ka sopo mothomile ka enyi e leng re bone e gotlella gotlella le yena e tsamaya tsamaya le yena re o letile motheleji Gerald Lee Vet ke Gerald yena re Mr. Too Damn Good.

0: Merero ya batswadi le bana. Se ke sekhutlwana se borutho se o sithusha go motswadi go godisa ngwana.
1: Ka le tsona waka, mme go bana ba babedi.
2: Ke tlhile ba ntse tola ka ba ba tshimela ba ka ba babedi ke le le monate ha
3: mme. Mara bo mme bo som.
0: Abelana le rena ka leto la gago pelo ka motswadi. Gomme o hwetse maele. Moshata wa tsebo le boithabisho.
4: Moshata wa tsebo le boithabisho ga ba le metsotso ke ba se pedi swa ifela ngo tswa go yona e riela e ri ya senyane re re karolwana ya rena karolwana ya batswadi.
5: Re re na e ka pele re ngwana ba gago o mothomile ka dijo tsa mohutama dijo dife se se go ba tsona se jo se fe se se thatana e ga thoma kre ngwana yo o ba ntjana a nya maswi e ena bile shu gape o thoma gore awa bele e re ke morute go ja dijo na thatana e ka pele re ke dife nomoro ke 0860002452 0860002452
4: rene le batho ba bangwa dileng go tswa go thobela FM ya gama monare magopa yena re tameng ga sidibeng na ke thomile ka di butternut le matapola mamonare magopa ka molaga mailula ka kwa ga mamabolo manveli mama yena are re le mmogo ke le ka kwa Almas Drift Sea ke re gane mohlomong tla re botsa gore na o thomile kae ke manveli go mme rene le Zev logo di Zev yena are o tswa ka kwa ga mashashane balance skate yena ro thabile ka go fa di-basket nagana tlabira nagana a jao Zion le mpatlang Zion yena a re ke re le mmogo setlhopha a re nna ke thomile go mofa sopo le nama ka papa boka bona a itatswa melomo a re nna ke ka kwa Zanspray to Honeydew a re ga ega gabo ke ka kwa 178 ka kwa Senwa Barwana ke ba bangwe ba batheletse ba rena ba bangwa dileng ba ba bangwa dileng mo tabeng ya rena ya gore na e ka ba bana ba bona ba ba thomile ka eng ge ba thoma go ba fa dijo tse thata ya go tlwaelega ke bogobe ka sopa kere banana ba ba rata letswatsana jwang ka seame le meno se ke ba la mofa bogobe ka sopa a o tshwara bothata le lebese le bue go ba masuana ue ga ba le metsetse ke ba somemararo fela go tswa go e riele ya senyana ke nako gore go dintlhagolo tsa ditaba

0: C. Kesibibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebone bo ithabisho.
1: Mase tso ye ma sume peditaro fela ngwe gone re yela e riya le some ke nakwa rena re tlatsana ka lona ya rena ka lona ya tshabusini taba e kholo e re tlobelelang ka yona mo tsa tshila le khono ke taba ya go ka bolela ka taba ya batsofe go ite di tshe ka re batsofe ba ne le mogwa wa gore ba tla ishega mafelong a mantsi ipi ya botlhatswa ke gore ka re tsebe gore batsofe ba tla ishega maka shudileng le rena ha ntse ke bala shuta la ga tete tla be re re bua mo tla be re bolela le ba mapodisa ba ilong gore ba tla be ba re botsa gore na taba ye ba e bona e ya tile mo go kakanye shole ske bala shuta la ga tete re a bua
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le nganyishano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o ona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Ka se se khoma sa pension fela ke khutso ya monagano go bašumedi ba mmušo ba go feta di milione tse 1.26 ke go feta 565,000 ya ba pension le ba holegi ke morutiši yo a khutšago morago ga mengwaga ya go aga bokamoso mooki yo a phetšego ka go hlokomela ba bangwe pheletšong o a hlokomelwa le yena ga se fela 2.69 trillion rand yeo e beeleditšwego ka maikarabelo Tirieta tsa sekolo tse di tlogolo ke go lefa go feta 167 billion rand ka mehola ngwageng ya 25-26 fela. Mengwageng ye 30, GEPF e tlanketse bao ba tlankelago. GEPF, your investment, your future.
4: Le khono le Master V tena le rifilwe yo a tsonya go ke scroller lights
5: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushing bohle
6: ah ona le scroller lights
5: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
6: e go ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di tshepedi tsa YouTube premium mahala
5: yaleng ka ho mana bian
6: e go tsaga la fela go voda Hey app, jala pelo ba bonje gore o tsuri tse jompele.
5: Ah, ke tla dira bia.
6: Bona le dipelano, further together, Vodacom.
0: Ke bo sinye go se dibeng. Boloka go ya se tshaba, e hwetja gala gona fa. Go tlhola mekgwe meswa ye o shumishwa go ke ba si. Ka thusho go tswa go mafapa a o fapana fapana. Thobela FM. Mo shata wa tsebo le boithabisho.
1: Ipitile 10111 Ipitile 10111 Mara shame se tsere ke masoma ba di fela ho ya gona iriela iriela somera le boga ba ile hore le ditshile rena ga biale matla fala magagesho ke maikemisetso a rena go lena nona sedibeng re libuletse gore rena le ba tsetsa ba go tswa ka kwa SAPS ke ba tlomphegi bo Kennel Masha Banele le mukangwe wa go phela ba shetse murao ke taba ka botsisha ke se hore go phela ba shetse murao e tla isho ene ya go phela o shetse motho wa mosadi murao le ibitsenye are o me o phela o ne le baba mfarafarileng bo Kennel Masha re tlobolela ka taba ya tla isho ya batho ba bagolo ka mola magaeng ka mola go me rena le bona ka mophapusheng gasho
7: are Kennel re le boga re le tambisha re le bogana ko lena le boga go baga lena ka mophapusheng gasho
8: Tobela tobela botim dumela se se Breadwin ka le bo ha ke le ha leng ka mogetse mo dipapusing ke dumedisa le ba theletse ba mokaka ba thobela FM ke nete ha ke no sikitsa ma le Colonel Mokame ke mo direkana ke mo tshimikana ba bere ga o timo ofising
7: re le boga e bile o tloga ipoletsa re o ska ba ntebala o bolela gore ke gona re le bo re le bo Colonel Ga re bolela ka ditlaiso tsa batsofe ga botse ke di tlaiso tsa mokhutamang ge re motsofe wa tlaiswa wa ka ba tlaiswa beyang
8: ka le ha botimi e re ke re ba theletse ha re bolela ka motsofe la mathomo re tsebe re bolela ka motho wa nengwa ga e fitile masuma martar 60 years old ke yone in terms of Older Persons Amendment Act e bolela ho re tshwantse o bole mengwa ga e fitile mangwa ga e 60 ga re bolela ka tlaiso ya batho ba re bolela ka tlaiso gona le tlaiso ya physical e leng gore e ama dinama tsa bona botho ba bona gona le tlaiso ya emotional e ama memewa ya bona maikutlo a bona gona le financial abuse ya botsofe e la e leng gore ke ya go ama tsa ditšhelete ya go ama tse e leng gore bakgekolo ba ikirela tsone kwa sasa kwa rena rene ba bakiša tsona go a ba le e nngwe tlaiso e le ya neglect go tlogela motsofe a le tee ka gae a le unattended le go pola gore ga setsotse mo dingwageng tse dingwe tsa botsofe o ne o lekana fela le lone sa le le ka ntlong o ka se kwa tlogela lesea le le nosi jalo o ka se tlogele le motsofe ditlaiso tseo ke ditlaiso tse e leng gore go ya ka this Older Persons Act di dira gore motsamao o mongwe le mongwe wa tse ke di badileng ke criminal offence ke molato e bile o kgona go bulelwa molato wa tshwara wa sekisiwa ba bona molato
7: la bona yone e kenele ya go šia batsofe ba nnoši re bone batsofe ba bantši nyana palo ya go dingwana ba ka atwa ba tsenelwa ka mengwakong
8: ke need botim
7: e namile gona moe go le ka tsela ye etse re beya mang molato botsebotse
8: re molato o tlo sala le motho e leng gore o ntilwe maikarabelo maybe ke ba losika gore ke bana ba gage gore wena ka gore ngwana o monnyane kgotsa o sese o mogolo ga o bereke re tlhokomelele bomma yaanong gore gore maikarabelo ka moka a motsofeo ke ya ngwana ge go na le dikgotlang go sena kutlwano molape re a tse gore bana ga ba gola ba phitlhelele gore go ba le dikgotlang ebile ba tlogela ba motsofe whether ke mma ore ke papa ka gae a se le unattended di recruitment ba di dira a go di social workers ba ka bula molato kgatlhang le motsoso mo jalo a ke re tlo mona ntse a ya go amogela sasa ga a tlhapa ga a tlatsotswa dikobo o kgona go bona motsofe ga a na tlhokomelo go ne o tshwana like ke dirile sekai sa ngwana ngwana ga a sena tlhokomelo o ne o mwana ka matlho a bona fela gore aa le ge mmaa le gona kgotsa mang a le gona ngwana e ne ga a na tlhokomelo batsofe ba go tlogelwa ba sena tlhokomelo re ba bona ka ditebe go romona nya mile ra mona a tshori ke tlala o loser le mile o lo re motse bang ke motsofe o mosonso ke mama ga Colonel Maja mara ai ha khatlise
7: yona ye ya gore batsofe ba bantsi ba golelwa tshelete tsa bona tsa pay tsa sasa ina bile tshelete ntse ai na pay mo shomela gona ka mogolo yona se molato
8: botim eo yona e wese ka gore ga e sa le go thomatsetsa sasa gona re ne o bona ba tlogelwa le ditlogolo ka go tshepa motlogolo ngwana-ngwana wa moroma gore tsa mo ngolela tšhelete ga enke e boa e feletse ngwana o na le mabaka le gone ba mphile e le gone bua mphile e a go bofelo ebile o ne gore aa le gone bane gore gone ga o a gola bokoko gore a gore yaanong e dirang e fetile tekano mokgekolo o ne o ise go tletsa mo serupe a re ke ngwana ngwanake aa o rekile dijo maabane e ne o ba gore ne a rekile lesaka le lenyana e le gore mokgekolo o na lebeke ka moka a saje a batle go reporta
7: go ra gore batsofe ba gabo rene ba tshwanetse gore ba tsebe gore gona ka mokgwao ba ba tlaiša re tshwanetse gore ba eme ka maoto ba bule molato ge e le gore o a tlhokega
8: eo yona ke tlaiso e leng gore e feletse e na le ditlhokwa tsa yone ga re lebeletse gore motsofe o kgona go kwa botlhoko ntho e nngwe le nngwe le nngwe e kesang motsofe botlhoko mo pelong ke tlaiso so motsofe o tshwanetse a tsebe gore ke eng se seng kesiseng botlhoko a ke ka ngwana o jele tšhelete e le ka moka ya sasa a kgotsana sala ka ba ntlogetse maabane ke letse le lebadi le sa tswalelwa mo phefong ke bolwa ke phefo a ke ra ke kgone go tsamaya yaanong ke ntho e leng gore motsofe o tshwanetse a seke a kuša botlhoko pelo wa motsofe se ke angwa ke selo pelo wa motsofe se ke angwa ke selo ga motsofe a utlwa pelong ka re a imelwa police station e gona re kgona go le theletsa re kgona go tsaya statement ra tla ra tshwara ole a tle go araba mo kgorong ya tsheko gore ke ka mabaka a feng ke ka ntla ya eng ge a tloetse mogolo a le nosi kgotsa mogolo a sena motlhokomedi
7: Kenel a re bolele ka maikarabelo a baagišane go bea leitlho gore batsofe ba tshwara botse gammogo le setšhaba ka kakaretso
8: le yona molawana o le o nneng ke o bolela ke re ke wa batsofe o fa baagišane maatla ao gore baagišane e ba leitlho la motsofe o seka re ke a mo tseba kgotsa ke mo tsebe mo lebelele gore o mmona jwang tla o tlo o reporta re kgone goreng re thušane tabe ya botsofe re kgone gore batsofe ba rona ke badimo ba rona bagaetsho re ka seke ra e ganetsa a re ba tlhokomeleng le tla bona le rena re tla lokelwa ke dilo re tla robolwa ke mo ditlhokwa
1: ke le ka thuša ke nngwe kennel ba bolela gore dikgaikedi tša rena kua magaeng di kgona go ka rwala-rwalana le motsofe a ye go bomatšhonisa bo adimiša ditšhelete e tle le kopane le yona
8: ke nnete ga o tsena ko motsofe molato maybe go a diragala go be le mongwe o nebileng le botho ba bona gre motsofe wa tlaiše wa tla go reporta ntsho wa mathomo re botsa gore ID ya gago e kae gore e kwa ga mamang ao ID ya gago ya ga mamang jwang-jwang motsofe o setse a tseba gore o leka go protecta ke re o le o morile a re o seka wa ba wa yaanong already re setse re bone go ne bothata go na le tlaišo e feteletseng ya gore motsofe yaanong o šomisiwa financially ke ene bank ya motho and ka tsela e motsofe ene utlwela yang ka mo pelong o rotha madi o utlwile botlhoko so e gona ene re kgopela batho ba rona le bona ba ba tšhonisang gore e ba ntle le seriti batho ba rena e ba ntle togo le tshabo ya gore motsofe ga a ka o dutse ka karata ya gagwe ya banka ene kwa leng gona pelo ya gagwe e jwang ene kwa leng gona o ikutlwa yang a re neng le botho bo ga re ka no thušana ra no lebela gore karate ke a gamang a ke re tlile ka nna ke re ke tlo kgopela go kwadisa go kopa ledinyana le rileng ge o sa kgonagale o sa kgone go bona gore e ke a gamang batla ID number e tla go bontsha gore e ka bank card a se a gagwe ke a ga ko kwago
7: Ake kennel ibile re a thaba ka baka la gore le fela le gatelela gore mo di police station go ne le mafapha a ileng gore a shetsa taba tsa ditlaišo gore re batsofe ba ka ema ba ya gona moo
8: batsofe ba ka ema le gona ka police station ga o tsena ka police station re beile a cubicle re na le leboxane re le beile re le kwadile le ke la batsofe ga ba follow line ko police station batsofe ba fiwa first attendance ga o fitlha o le motsofe re le maponisa a rena tsebang gore batsofe ba ke batsofe ba rena le rena le re le maponisa re tlamehile re ba sireletse re sireletse le ditokelo tsa bona a ba kry-e thuso ya potlako ga ba sana maoto a go ema a ba sana le maatla a go kgotlhelela go tlhola letsatsi ka police station ba re ba emetse line then ka tsele yalo motsofe wa attendiwa ga a na le selelo sa like sa domestic ke tsa ditsaleselegae re a motsa re mo isa ka kamoreng e le re reng ke victim friendly room nna le ka motshana re interviewela motsofe a rena ka moo re bolela le motsofe a rena ka moo ra tsaya di-statemente gona ka moo yaanong napile molato o tswa ka kgoro
7: ake kennel maja re a lebogatlhe re lebogana kwa rena kennel
8: aba go lebolela rena thobela FM ra leboga re lebo se se buret ra leboga botimtom re le go sasa a re thusaneng batsofe ba rona ba re golele
7: ba
1: re golele re a leboga moletsa botlhoko bo kennel majama ba ufileng ra tsapa re topetse mola le mola bo kokolo ra kholo re a leboga le dikole ditaba ka mang ka tsa o le emella kere tsa o dira go aba le emelele tsa go le shireletsa nako le nako re skala tla ishe ga le gati metsetse senyane fela mo ga gone riela iriale so medula le rena ska ba shuta la gatete papa di maotsa tshina le khono tlhabira go pola gore wela di fulela ga ikudukudukudukudu e se khala tabere tse ba gore na ke bo mambo mangkhwete ba mogopo wa lefase wa ngaga wa kete pedi maso pedi tsela papa di magareng ga England le Argentina e ka re ba ka ja Argentina
7: o ka re o kwa nna
1: e ka re ba ka ja
0: ja bo senye bo sitibeng Polokego ya setšhaba e hwetšagala gona fa. Rutulla mekgwa e meswa yeo šomišwago ke basenyi. Ka thušo go tšwa go mafapha a go fapana-fapana. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
9: Se ke sedibeng ka Breadwin le Tim Thomas. Fela mo go Thobel FM,
10: mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Jamie Foxx and Elena Beyonce, yena are bare when I saw first saw you re tsarela gona mo re dulela gona mo Beyonce le Jamie re tla ba re le tshea gona bo maka sure bolala tabe ngwe botlhoka mo se skontse kontse gona bo bogale bo ke re television ge re sa ba ditaba tsa mishumo ya bona re e kare ba ka jwa ba bangwe maka sure re tloga re ya leboga ba ile go re hey se skodi bo se ba ke bo kwa ke na bo feta ba mafelo a go ile bo se ba ke bo kwa
1: Ke bo ile go reng go tsere tere tlhokomela ka papadi ya mantsibeng a le khono ke. Ba rano ke ba ba gethileng bana ga ya Argentina. Ba le sume tlhan. Ba re ka kwa nageng ya England. Go na le gonagalo ya gore ge papadi e thoma nna ga ya Argentina. Ba tlhome ka ba rano ke ba re ka kwa England ba tswa.
2: Au ba
1: tswa ka retswa le ba dino Emiliano Martinez. So ka gona bona gore e tlhopa sa Argentina tsonyana ye ntse kana ga England ba na le yone ka ge ba raluki ba ba ntse ba bona ba le ka kwa nageng ya England ka le tlhokomela lengwe England ba na le gatelelo ya gore ke ba fitla mo dipapa tsa tsholo tsa Afrika magalagang ba na le o tshoke ke re le bala record ya bona ka 1998 dipapa tsa tsholo tsa lefatshe ba ile ba fonywa ke naga ya Argentina ka tlhago ya dipenalty mo le goreng motlhatlhi Thomas Tuchel o santse a netefatse gore ge ba ya mo latlhong ya di-penalty e be e le gore naga ya England ba tlwa ba le mo maemong a ba botse go tla feleletse batho ba papadi pele e tloka papadi ya boima ka gore re tla ba re lebeletse kgagisano magareng ga Harry Kane le Lionel Messi le ga e le gore setlhopha sa England ga ba tshepa Lionel Messi a kere setlhopha sa England a ba tshepa Harry Kane a le teng go na le Harry Kane yane sebetse tshela gona le Jude Bellingham o sebetse tshela re se ra le bana gore gona le baraloki ba ka matlhakore e le go puka o na re le ka mola skipping sa Arsenal e ka mo le tsonge la go ji ke ba re le ke ba le goreng e tshopa sa England ba ka ba tshepile gore ba fenye naga ya Argentina e fela e tshopa papa ya wima ke ka ka tsama ka re ka tsaletsa e ya mo na go ya ke ke le tsaka ba ka lorri dinaga tse ka pedi ba bo tshitswa bana le go go go ga o nisa go pela papa ya go feta ge Argentina e fanya Switzerland e ba fentse ke no tse tsaro go yeti mo le gore Norway ba fentse le bo mo le gore England ba fentse Norway ka di tshe pedi go yeti belo le tshe papa ya go ba le dino ka mogare ga yona re sa tse gore e tla ba dinetse ka e fela ke ba papa ya dino
2: are se skonza re tla bona Spain sona silitile nna kere England e tla feta se skonza ka mogona ke di bona
1: ke re England e tla feta le bolisa go re o ka re ka bakala gore go na le tebatsa gore FIFA ba tswa ba rata tlhopa sa Argentina ka tla e makatsa mo le gore le ge tlhopa sa Argentina se ba rala go bona botlhomwe ka mara le bala ka re ka magwagwa bo malokwane ba ba tshwara ka re ka ka letsogo la boleka ga ke tse gore taba eo e diile gore batho ba tlhoba sa lebela Argentina ka letlhelelo ba re Argentina FIFA e ba diile bo mamas baibe
2: balepeleke
1: ke yone ntle e di ya gore batho ba ntse ba nyake England gore e fenye Argentina
2: se se kontsa o tla bo re gasetsa papadi e ka ile ya senyane O tla bona le mang?
1: Eh ke tla ba ke na le Andre Soga Tsebula le kwa lekere. Ke tla ba ke sepela le yena.
2: Ah re litile papa di re litile ka tetele kgolo se sekhonza.
0: Ke le boga. Re le boga se sekhonza re tla re le boga. Re ba litile ditlhaga re tla re go shishi. Tla ba ka re gona ga ona kwa ba tla ba pala gona. Re le re nna se ke ba shutela ga tete. E mira ro metse se go ya go area le so me Jamie Fonks le Beyonce ba re wena FSO you.

0: Lena le selo le le shwakeng
1: e re ke tsamo ka ke medisa ba ha shiba thobela FM le tsaba ka ka karetso le masione so a bana ba khomo ke re khotso
0: ah aya
1: tini Thomas ke la tlisa ke ka mo kudilang ka ona tswaro ke nna le 70 3 years ke tsere 74 ani yale ha ke bone matho a ka tswalile ka 2000 ka COVID 2020 ne ke dula ke le kwa sekgoeng ke dula Ramaphosa kwa Gauteng Oxford so mo ke dula wana be ke dula ka mo motse wa bekere tshitse be ke ipatela rent mara ka tla ba ka ka founela ba mmusho ma mmusho ba rena ke apply le ntlo ka apply le ntlo ko ikurileng ba nromela ko number 68 for perkere albatone ka apply le ntlo ha ke dutse ke emetse ntle mo motse wa fitlha ba eso bana ba eso ba motse wa kwana ba re ae buti ha ri ye hae o ka se dula mo Gauteng ka mo bana ka re banna ga ke nako ya hae o bana ga ke ba se e sokodisa motho yo mongwe o ka lela ka nna ba re mo ona ba re ae o ka se sokola bana le bana ba bra motho ba re o ka se sokola re tlile o tlhokomela ra o thusa tahana molwana ka tahana ka re ga ke ba tseo ya gae ba re monna ba re monna ae a ri ya gae o fitlhela mo bile ke bile ka busa pelo ka re ae ka re simoo ke bana ba se ba re ba ithaopa ba tlile nthusa ka busa pelo ka dumela ka dulokile ke ra re ka bokopanya ke ka mo lapeng la yeso ke ka mo chaste ya yeso mara ntlo ke ya ngwana yeso wa lasbon e ke dula le ene ene a rileng a rie ko dionde kere yone ke dula ka motare ke na le ntlo ke tla ofa kamore ka mo dulang ona ene o ka se sokola Tibi Thomas ke bua so bophelo bo ke bophelang ka mo kore ke nana le ore ore be ke sa nane ore motho o ya kwata o fitlha mo e le ore a ka itela bophelo tshoko le ke beng ka ona ka re ya lapale ke ditaisego ke dithisa mare jaanong kopo ya teng golo ne ke e kgopela o bahashi ba thobela FM le bathelegi ka moka ba Limpopo ke kgopela gore bana ba mosamari ya kgaoelo ete ba gaele ngwako ke kgopela ngwako gore ke na le stene mo ne ke dula ona ke tlhalane le mosadi ya ka o tlile o dula lephalela ke na le stene mo nka dulang ona ba nkgaele mo ya kamakare sepedi se re ntsa monne mongwe a ena boroko ke nnete ka mokgwa o ke tlaisang ka ona tamo ere ke boje ke na le 9 months ke dula le ene ka re ya K1 a mpoledise a ntumedise 9 months o tsewa ka mokorobala le ene ka motho re share le mati e-1 so nke a ke robale batho ba modimo dijo ke dio ja ke sa kwa test ya di boroko ke a robala a ke robale jalo nke nkusa botlhoko haholo ke sefoso ke sole and ba mpaledisa le gore ke e kamoele gore ke sefofu ke itirele nke ngwe lengwe ke a e kapeela ke a e tlhatswetsa ke a e kaneela nke ke ka go fela tsone ke a itirela mo ko dilang gona gona ka maeso ka mo ke thabeng ba na le katla la bona dithuto tse di bo mo ke phelang gona mo lapele ka mo ke bong ka gona ka montago
2: tate moremi re tshwarele nganyane papa re tla bo a re tswela pele le lena re le theletsa gore na le sa reng re a boya gone jwale re ya go dintlhagolo tsa ditaba re o kwa gore na jaana ga e ya ga borena dinyaka go shetswa le tsona matšatši a lekgone re ko gore na di fetoga ge di ka kae re ya go bommamdlole

0: tja SABC ye o ikemela o e sa tshe go le tlhakolo
1: ke le boga Timi le Brander lo cheng magareng a jodi ka letelwa go iringe le sumete go thobela FM ke tsa gore palo ya magwe mo setlheng sa marega sa dikoma sa ngwaga ke tpedi mo pele tshila e tlatloga tshe go masumeng ne taro fa ba dikana ba bangwe ba masume shupa tlhano ba amogetswe bookelong. Ba ditirelo tsa molo le tlhakodiso ka masepaleng wa Cape Town ba re batho ba supa ba tlhokagetse ditiragalong tseo di amanago le mollo go ralalang le Cape Town mo mafelelong a beke ao a fetilego. Ramolao wa molatofatso ka maitsoko a polao bosemosekgetho.

0: Atlala, o dirile kgopelo ya gore ditheletso tsa botlhatsi ba gagwe pele ga komišene ya dinyakišo ya Madlanga di šutišwe gape. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesomete go thobela FM ke a leboga.
1: GBV re rarolola dintwa tša ka malapeng mo go sedibeng mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Are batheletse re tswele pele ka poledišano ya rena re boleletetse Obert Maila fa wa moremi o moremi tate Obert Maila Nxase. Tate moremi letlhalosa tabeng gore le kgopela thuso mosamari wa kgagelo a le agele ngwako le kgone go dula gona fawe le bolela gore ne le stene stane santse se mo kae
3: stane santse sona mo a se gole le ona ka mo gae no ba di my lesnyana ga se nto wa kwata jale stane seo mo sa ka mo se lebele a se mo mathabeng ga ona mashupa mo ka mo gae ka mo ba tla ba bona dithupo tse di beng ka mokometse mo ke phelang ka tsone ke rone tsa ntšhi e ne gore ka momogao wa modimo ga ke tlerobeyana ga nka wa ka sefatlho kapakawa ka ntsoka kwa setlerobe ditaxi tseo e mo le mongwe a tla matlempona o lela ka gorena mone o phela ya mo poleke so mona ose ya bone ga ke ya kwa ntlwane ya boitshwale mare e ya thetheolela o na le maswika ke o ile a ntse kudu pula ena ga ke nako nke re ke ya phakisa rereletewe kore batho ba modimo ke a tlaisea jale kae keso ke re banna bo mosamari wa gauele o kware selelo se tata se ka fitlha le kantorong ya doctor popira mathuba banna ba nkwele botlhoko bankgaele ngwako ke tswekakamekare le ena yane a ntsereng kore nkeng kusa botlhoko kore ga ntse ya kwa Gauteng o rile bote ke tlo o tlhokomela jala ke tsere ke tlhokomelang tlhokomela yone sa bobedi ka kutu friday ngwana o thome ke tšheleke ore ke moria ke puke le batsifadi ke moria ngwana o rome ke tšhelete mo ngwana wa moratho waka ya saletseng le noborato ngwane ola re okay tsaotse a tsebe tsele mosaka mo ke lale ra ngwane yae o tšea tšhelete la rene e tšhelete ke e le o fara molo ba re ba e puka tshwanetse ba e moria o tšhelete tšhelete ka ka o ditšile yona gone ya tse o ditšile tšhelete la ka mona ore leeto la moria la lafeta sa mathomo ka September last year o mpeti ya bantšhela ka bjalo kore batho ba modimo kore batho ba ntseng kusa botlhoko kudu ke ntse ke sare ke le sephofu a re peta ntšhela ka bjala re nelare ke re bona re na ntšhele ke re mona ka re o nole molema a re o dilentikanke se ka wena tshwere botlo la bjala ntšhela ka bjala garamejanthusal bot
2: bele
3: lele
2: la go mmulela molato
3: ke tlaisa ke mangwa ke ja molato batho ba modimo nke ene ya bona gore a tla bona re ithina ka nna gore ha ona le ka ntse ya ngisha mapodisi
2: yo bele
3: ke nne mpo
2: e ke re rialo o re le ne le kgwedi tse ka le sa boledishane
3: o tla ka September last year
2: e le re tsiba kwa e bileng ga botse botse gona fao
3: tsiba kwa e bile re yana le mosadi ba dula yene ka motswa kwana le a hatlela yana mosadi ya ke a rata yana ka tsika mo bile ke nna le dijo tsa ka tsiye yana o re mo ba o mpe ke mo pela ba tsone mara le ke ba motshwara tshwara ba tsone ba ka botswa ba re ba mbotsa rena o dira mali mari na ka tsama le mari na se a bone se tsoa ba meka wa mtshela ka jana se ba ba dire a re mo ke mo ja kerman bona mosadi a o le ya rata mo motakwana jalo ntse ke mo toki nga dile ka sije je to motakwana a re ya nna ke na le enda ntse a tshomi le mo ya re ke mo ya ke mo tawa ke roke ya go re nang tsene ke ra re to le ntse a ba kala re o nwele ka bula la ka o sane te ke sinte ona mo ka re ka re o nwele a mpoda re ke tinyala kula ba ba ke dile ke tshaitsa di tlhare ke thile maboto ke wa ke tswa ba ke taile
2: are felletse le tlhoka thuso ga botsebotse gore le agele ngwako le tswe ka mo motseng o ka baka la go tlaišega gomme go batheletse ba rena ba e le gore ba letheleditse ba ka rata go ka tsentsha letsogo ba leleletsa kae tate
3: ke fane le ka dinomoro jaaka ke 072 633 9028
2: o ka di busheletsa
3: ga ehe
4: 0 7 2 6 3 3 9 0 2 8
3: Ke le bona bana ba o ba ba
4: ke ba ba kae ke ba ne le mongwe
3: ka ke ba le five ba le di se ba di shile
4: ba o se tsiba ba re ke ba ba ka kang ba ne le mongwe ka e
3: a o ke ba sa ke mongwe o ntse ka di la le ya ntse o tshwenya nna ha ya ampatle ya le he ke ya ka kwa ke ri ka e tsi la lena ke tsa go tsepe tsa go thata kwa ba re nna ha ya le bona o tswetse kwa hele kwa malibo
4: ena mile bana ba lena bona bana ba lena ntse le gore mma wa gana li le la ba gonne go le bona ba ile ba gonne go le bona ka tsela e le phelang ka gona go njwa le go ba batse ba
3: ba tshe ba ka ke phone le le bona ba mfo ya mfo ne la o go first ben ya ka ke ne ke porque ele não tinha abusado de você que era que como na linha right through já ali ali então ele mamu chau to phone da cara mabana apo le ya dina le ka tshego to phone
4: li le la le ga go mmotsa gore le gopela mo lekanya go dula le ge le sa boele go go le go mo lekano wa lena pele li le la go ka ba bua mwana ka o reng yena
3: se anton ka kwana ka re la tswa ra kere ntwa ya tamo mo Japana le bona bana ba tshe go mo Japana ga ba mo rate mwana gore ke nne ka gore a dire ba ile le nna le bana ba ba ile le bana ba ba le nna ya go ntse ntse na ga swa ke ba tswa mo di le ya le ke mo ya a ni ba le ke mo ile re ka ya tsene ka Japana ke mo di tsere go gopetse tshuso tsala ba se mpole di tsa kwa ntong ka kwana ke gopela tshuso mo ntse ka kwana yana ga ke ke mo tshwenye mo aga ke mo tshwenye ke tsena kereke ya khomo ke ka mo kere le ba ma tshwenya e tsuba kereke ya khomo ba nna tshwenye tshwenye and it says we dikere ha mto meta pele wa mapolisa ntate malisela le tswaba ke ha re mele mapolisa ba tse bona pele ke kudula mo yona nna e right re ka dula ya tshita re ka dula motho a bona wa tsana le nna ke tsiya bone nna
2: etse le mo ka em tate
3: ke mo Bokom mo Bloemfontein mo ba ke
2: Tlalane
3: Bloemfontein mo ba ke Tlalane ga o tsile o tsiya ma le bo
2: oh
3: eh gore le ke le tsabe e fike ma police attack e be ke bona e be tsena di tshati ma kwa ka mpitse ba go re se ke bua ka ntse mo tlo ka re go petsa ma tsika metsi
2: a re nke re tse ba ka se re leboge re tshepa gore mapodisa ga borena ba le theleditse le setshaba ka kakaretso se le theleditse radio ke ya setshaba sa le moya se ke sa setshaba ba tla kgone go lekwa ba tsentsha letsogo mo kgona gago nke re tsena ko re leboge tata
3: re leboge nna le lona ba a tshika mo ka le tsobela e tsamile ba go nna station so ke a leboga ba tswa mo di mo kere tsantse mo di mo tsiyo
4: Re a leboga papa re a leboga a ke tse bore mohlomongwe ge na kontsi re kobelela le modirela le a go mabapile le tabai re go rena mogala jo wa modimo wa aka thusha ga ga itla kae ke selong re rata gore le selemoge magagesho
1: mo go panwe le a welwa tobele feme ke dikale tsa tsila tata madiba le wena badudi ba ga mokaba tsa mahantsi mo shatele mafilo a gauswi etla le dire ka go loka le rena ka thego go tswa go thushana foundation e le ga re shumisha metsotso ya 17 shupa ya tata madiba re tla be re thusha mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mapela Hans mo kopane ka mokibelo wo wa la 16 July ngwaga ke 2020 tsila
5: task in life is one. They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
6: We miss you, Manelo. Where are you? Cemetery, le nana ona tsama subitaro ka Pet Murudu, le tla ga shwa go tswa fao. Itla webisile le a fama suma, Dr. Mapalle, khuna di the host, Happiness Thobomake, Alila Mola, le ba raloki ba go ba mama rato ba matlhakung, ba tla be ba le gona. Itla ndi direng ka go luka, ile gore go pola tata Madiba, ke re senatla gara ga dilata.
7: Thobela FM, mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: GPV re rarolla dintwa tsa ka malapeng mo go sedibeng mo shata wa tsebo le boithabiso. Malimi a o fapana fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya tata Madiba. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
4: Metsotso e re ke ele sometso tsa ifelang go ya gona e reela e reya lesometeng re tloga re leboge ba ledutseng le rena. Ee, aowa, melaetša e kaka ra e khumana ba ba re tsebang dilelathekeng tša rena ba kwa botlhoko ka seo mogala joo a tsamayang godimo ga sona. Ee, di gona dilo tse di jwale malapeng a mantši di a direga. Eupia marare a renya ke motho a tla išega magagešo. Nna tlhaloganyo ya ka e golo tlhabirwa lebatheledi e ganeletse go bana ba mogala joo
2: gore ba kae ba kae.
4: A ke re wa mo tlaišang e le ngwana gabo o ne le maloka go mo tlaiša ka nnete-nnete bosesi le buti lena bana ba papa moremi le a lesa papa lena a diaga ka mokgwao ka nnete le a molesa ka nnete-nnete le lesa papa lena batho ba no mo dira ka mokgwao jana ja di bolelang ga ba dirang se sengwe mmušo gona badiraa go batho ba re fa maele ge re ba boledišwa mara ka nnete le dumela ka papa ka mokgwanola
2: ke a dumela ga bolela gore ke basadi ke batho ba bagolo gore gore ba dutse metseng ya gabo bona
4: ya bona bo molamo ge e le gore ke basadi ba nyetswe bo molamo se kala lesa mogala yo le a tlaišaga ka mogola se kala molesa maemo a mangwe a go tshwana le bo go foufala a se kgetho e ka fitlhela motho mang o ba mang o ya le rena o kopana leng mo bophelong jwale bo molamo re a rapela le ge le sa motsela dula le ena ka ga lena lena go bosejwang bo molamo ba kwana e le ba bararo ge e le gore ke banenyana ba bararo ba boledišana banna nna ba ka gona ba re bona a re modirele mokhukhwana motho le ka re masenke wa dula papa a tsamaya o dula kwa re mogolele re lena motho gane o boima ga e tlhakae banna jale a o netse a ba magagešo ke re rata ba ka humana thuša re rata e ka re modimo a ka thuša ba humana thušo ka baka la gore a one motho e leng re tshwanetse a phedišiwe boima go ya le ka mokgwa le ngwe re kwa ba bolela ka gona le ge le gore a re tsebe gore na o a dulang le bona yena o bona ka mokgwa mang re a tseba re dutse le bagolofadi ba bantšhi ka magaeng a rena mo e leng gore ba bangwe o humana a ne le tshejana mola le mola mara seo a se re gore motlaiša ee tlaiše yone a re nyake. Ee, Joe, yena re no one else comes close. Dula le rena o seke wa šutela gate košanela e bosana mara bo modiralela go ba gona ba fitlhile re boleledišane le bona mara seo ba gona mo re tle a re re boleledišana le bona ka tlhogo ka tabela be re be re bolela epie mara re nyaka maele go tsamaišana le ditaba tša go etša tšana tšela re tšere dikgang ka tsona re tloga re rata gore re kopane le bo moediralela a go mme Helen Chipape re ne le bona mo mogaleng.
2: Ma Chipape re lamogela go Thobela FM ra le tamiša.
8: Thobela ke a leboga go ba le lena tsatsing la lekgono.
2: Re a leboga ma re leboga nako e le re fileng yona e re bolela ka ditlaišo tša batsofe mo le ka bane le šomela gona goba mo lefela le feta-feta gona di a tile ga kakae ditlaišo tša mokhutong.
8: Yo ya tseba batsofe ba gabo rena ba tlaišwa mo nageng ka moka rena bere setse re tseba gore ditlaišo di ile ka mekhutakhuta ya tsona mo e le goreng di tlhagela batsofe ka mokana a bona go tloga mengwageng e le e 60 go fitlhela 100 and something kogore wa kgona go bona gore ditlaišo tsa gona ditse e le goreng di fetse di tlaitse nna ga bophara and-e a ke tsebe gore bothata e ka ba eng ka naga ya gabo rena go baka ga batho ba gabo rena go tlaisa batsofe.
2: Aga ina mile ya ba gore ge le di bona tharollo ya ba ife
8: rena re ba rekela mogato wa 18 nation re ba reka ka batsofe re laola ke molao ola wa Older Persons Act wa 18 ka 2006 wele o amendile ka dikaka ka ngwaga wa go feta wona ke wona ile gore nge o re tlhahla gore re fume jang le tabakenetso tsa batsofe ka re batsofe ba rena sa mathomo ba tlhoka tshireletso go tswa go rena re dilang le bona di community ka mokana yona seriti sa bona le tlhompho le polokego ke dilo tse e le gore re dietile pele ka gare ga mokgato o wa ga bo rena jalo dikgwetlho tse di so tsa go tshwana le go tlaisiwa ka batsofe ke teleng re bareka ka tsona letsatsi ka letsatsi kankire go na le dikaiso tsa batsofe re kidimela go bolela le motsofe wa rena go kwa gore na bothata e ka ba eng ra etelela legae le e le goreng o dula go lona go leka go lekola seemo sa lapa le ne leuweng seemo sa gage le ditselana tse le reng re a di šomisa rena re le badirela leago ditselana tse re di šomisang go bolela le batsofe wa kgona go bona ka sebopego sa mebele ya bona gore na se ke bolela le koko o bontsha e ka rena le letshogo poifo go ya bolela o bontsha e ka re o ka bana le kgatelelo ya monagano goba o bontsha e le gore o dira koko o a bolela dikaiso di le ka mehutahuta le le ka ntumelela ke di bolela gore go na le tlaiso ya mmele ke yona re bitsang gore ke physical abuse ke yona e le gore me batsofe ba rena ba bathiwa ka mo magae ba ragiwa and-e se segolo se thoma ka letsogo motho a go betlha ka letsogo tsatsi na le kone wane ore ke motogolo goba ke o mongwe wa lelapa o mpethile a gona bothata a o tsebe gore ntela e gare e a gola yo gola go fitlhela mo e le goreng a isa tlo laolega ka morago o tlile o feleletsa e le gore go tla loto o bethiwa ka dilo tsa digale o ragiwa lefase go na le tlaiso ya maikutlo goba ona monagano re bitsa re ke ya emotional and psychological ke ela ya go nogumana e le gore ba nyaka go ne go kwatisa ka mogae gore o kwate o tla lepelo and-e le ka gopola gore batsofe ba rena ke batho ba bagolo ba e le goreng ba phetse mengwaga ya bona ba na le tse ba di bonego ge ba sa gola dilo tsela ba direle godimo ga magetla a bona go fitlhagane jalo go e ba batsofe ba gabo rena ke o thoma o dira ka mogone gore o nyaka go ba tlaisa ka monagano go tsoga le dilo tse dintshinyana tsa kwa morago kana moweng ke mo o tlile kgonang go bona gore koko ke motho wa bodutu ko re thoma go opela morago ke motho e le gore o phela a lla ke motho e le goreng o tlala ba re keng thogako ka gobane ke a saka ba re e sa le bona ba sa gola ba kgona go ntšha botlhoko bjola gannyane gannyane gore bo seka ba bo agela mo godimo ga mebele ya bona go na le tlaiso tsa dithobalano kudu-kudu go bokoko ba basadi bona ke ditlaiso tsa thobalano tse e le gore di tsewa di-family tsa bona ke ba ka gae ke baagišane ba bangwe bokoko ba ne go nona madila le a sekgoa le sesotho wa fumane le gore ba kgotsilana ba ba le dikamano le baswa enamile wa fumana gana mo e le gore napile mosa o bone e kare wena o lekana le yena a ka go laola napile o tshwama go gapeletsa tsena go gapeletsang tsone ka re a ke re go o tshwama ba lekamano le yena bone e ka re le lekana ka mengwaga ara le tlaiso ya tšhelete ke yona e le goreng is either koko o tseela tšhelete ya gage ya mogolo goba seabelele sona goba mo ba bile tšhelete gona o nenakala e se sale gona e tumetse goba ya ba taba ya gore le bona ba kgona go ke abusa bona go koko wa fumana e le gore ba tshwara tšhelete mo mebeleng ya bona ba nyaka go dia sela ka yona ba tlhoka sela le sela mafelelong ba family humane le gore ba utswa tšhelete le ba nyaka go dira dilo tsa ka gae ka yona ka re koko o isere o ikhumetse yena na le mo e le gore o nyaka go ntšha gona goba go ne ba e le gore o nyaka go ba fa gona mara ke re lebelela o tlhoka dilo tse ditseng go tshwana le dienywa ke ba tshwanetse gore ba phele ba e ba le tsona ba kgone gore ge ba lwala ba etele dingakeng tsele tsa go patela for maphelo a bona and then go ba le go tlhokomologa ke yona ile gore ke kgolo re bona ka mona ga yeng because ke tlhokela koko a ipika ga e a tlhoka motho le gore wa mo tlhatsetsa wa mapiela ke go mo tlhokomeloga ka mogoweng ba bangwe ke ba ile gore ne o humana ile gore go godimo ga yona re bona e le koko ba ba nna ka bontsi ke bona ile gore ne ba tlhokomeloga a gona motho ba nya ka anye re bona re bona go di mo go bokoko ba ba nna ka re ke bona ile gore ne ba nya ka go tlhatsetsa go apela mara o humana ile gore a gona le motho ile gore ne o ikemiseditse gore ke nyako tsiya responsibility le ya gore yena o nya ka go tlhokomela koko wa monna ba basadi ke a se ga ntse kudu ka re bana le bana ba ba nyana ene o humana ile gore bana ba nyana a kampanye a tsiye koko a dilo le yena ka motseng wa ge a mo tlhokomela ba ba le re re di tsang gore ke go se itlhokomele ke koko o ne go dire nna a ke tsena ka selo a ke tsena go tlhapa nna a ke tsena go tlhapa mara ga ntse ke wetse go tsena go tlhapa re tsama go lebella rena koko monagano ka monagano di ka ba di tsama a jang ka re go na le malwetsana a la ba tshefa a le go reng ba tsaba le go tlhapa o mo gapele go tlhapa a wa lla ka ba itse le fata gongwe a re wa mo e ke malwetsana na we mara ke ntse go tshwenya ga bokoko ba rena go tletse mo ile gore nye re mo botsa setšhaba ka metlha gore o ye moagisane o e wena wa ka gae ke o ka no re o feta one gona gore e ka re kwa mo lapeng le ya gona bophelo o ne le tsana kana gore batho ba kgone go tseba ba e le goreng ba šoma ka tsona ba kgone go tseba
2: re tloga re leboga modirela leago ma Helen Phoshoko re a leboga tlhe le ka moso
4: a re modirela leago Phoshoko maina difare jo di jaaka e maramale mosabira chipape
2: o chipape
4: difare ka pele
8: a ba tsirile ba ine ya go tsana
2: a ba tu nga se
4: a re tla ke ba
2: le leboga modirela leago
8: ya go
2: re leboga na kwa lena
8: o le bo fela rena
4: re a leboga re a leboga se di bua magage se di dikwele ditaba bo modirela a go ba lekile go tlhalosa gore na go ka ba o diregaeng ke a tshepa re le nna batho ba e leng lo dula le batho ba bagolo le topile a kere le topile e nngwe ke tsebang ka motho o mogolo a tsere motho o mogolo a nyake e nngwe a sa nyakeng ke gore motlhe motabeng ya go gana go tlhapa le a ke fetole a ke ganetse se bo modirela a go ba se bolelang batho ba bagolo a ke nako nngwe ga ba nyake go tšhelela ke bana metsi a go tlhapa ba nyaka motho o mogolo ee ene o boledise pele se ka khumana o ba le mokgwa utla-utla o ka ba le mokgwa utla-utla tsatsi le lengwe tlo iwa gana reng a ke tlhape o sa re o lebeletse jana tseo ka baka la o tlala pelo wa ba khumana a itshenyeditse ka gore o tletse pelo bole ba batho ba dulang le batho ba bagolo ba kwešišeng ge e le gore a o kgone ai nyaka thuso botsišiša le batho ba bangwe o dula le motho o mogolo gama ga se ntwo e bothata ge o kwešiša gore na o dirang ebile o ka sebe letshele le malwetse ya go tshwana le bo di-dimensia ka setle ka pela ka lebaka la gore le phedišana ga botse wena le yena e o humana jile namune a o tshwaretse a re o šietse o re wa mmaija namune o e lefetsa ba rawa o šadišedise ngwanaka ene o itse o dule mo fase o je ee re a leboga lele rena se ka ba šutela le gateng re a ireng ya lesometeng
9: Ilia welwa tobele feme kitika le tjatjila tata madiba le wena badudi ba ga mukaba tsa mahantsi moshate le mafilo a gauswi etla le dire ka go loka le rena ka thekgwa go tswa go thusa ne foundation ile ga re shumisha metsotso ba sumitsela shupa ya tata madiba re tla be re thusa mogato wa Hans Rise and Shine Disability ka mapela Hans mokopane ka mokibelo wo wa la lo sumisa swa July ngwa ga ke dipedi masumi pedi tsila
10: task in life is one they are the man and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
9: Kiri, le nana ona tse masubutaro ka Phethe Murudu, le tla gashwa go tswa fao. E tla website le a fama suma, Dr. Mapalle, kuna di the host, Happiness Tomomake, Alila Mola, le ba raloki ba go ba mamara tswa ba mathlakung, ba tla be ba le gona. E tla ndi dira nka go luka, e le gare go pola tata madiba. Kiri, se natla gare ga dinatla.
7: Thobele FM, mo shati wa tsebo le boithabiso.
9: Ke se di be. Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.

0: Fitli re fitlile le fasen la moshomo ba tele tirno botsiša gore na botsebotse di papano di hlolokeng mo moshomong e wa khwetse le gore go ne le go nganingana gona mo moshomong le baka le le go lokelefe ga ntshikeng se se tlolang di papano wa khwetse mo mbamba moshomo e ba shumi ba tsabole di tshane e ga ba boledi tshane shiba e tsha ba tla moshomong tsa tikatati le go boledi tshana ba boledi tshane se ba go keng Carbon Lane number 08600
1: 02452. 08600
2: 02452.
3: I'm going to go to the hospital. O se boledišane go se kwane go lo ba ka nako e nngwe ke diphapano tša go lore se baka maemo e re baka yena mmereko e ka mokgo wa mokhutong ke go baka maemo sabikale mahlako ga gone se seng se se ka ore wena o kwana le monga mošomo wa seatla a kwana le motho e le go orele um wena o tile o bereka jo ka wena go fapana ge mo gare na go se kwane go le ba pakwa ya gore mošomo maemo dilo tse ka mokana ka tsona tabirale mahlabo ke a
1: lelebogarealeboga tate mello mošate thobela fm re a locha
4: lekae ka mošate
1: re bonala lena
4: lebonala modikile legotshwane
0: tate
1: legotshwane
4: a ke bolela ka mo site yaka ka mokgo ke lemogileng ka bona re loša ke re na le dilione tse pedi so ke yone nte gantsi ke bona e re loša ore mo o tswe ine union e o bolela negative ka yone ee ke nte ke gantsi ke bonang e re loša ka mo site yaka
0: aga re lekwele tate legotshwane
4: ke leboge
1: a re re leboga mošate thobela fm re a locha
5: e masupi ele sabiro
1: are
5: kekebetsenoka moapatlhamakadin
0: ago e re lamogetse
5: Ota yonwe iba kangore uvele lepe mo kampanye mwoki or mo mshumo tita baya kosnya kola oru awu oka hoche oru omume usa ase khalasi hile me and then eba mofa position eite wale baba umale wano tumo ono wale mo onanyana orno moto usa jo fika mara wale oshi jano tomala ono la ola la ola mala ba lebetse gore kana ngwana ba thutle ka dipampiri mo mošomong ee ba bantši ke taba ya go senya ko laoma e ba e kreita mona ka mogare ga bona
0: naere lekoele re lebo
5: a keeoelefa
1: re lekoele thobela mošate thobela fm re a locha
6: alerale masako
1: e mosati
6: ona
1: lena
6: ee ka lebelonyara ke lokotseng tabemoši gape ditsa kere ke anakisa mo leralemomo ka go tswanele gore tlhabirwale mahlako go di-co-host host ka mananego gape le pele
0: e motlhale
6: ee aa le pele
1: motlhatsi e re ko swenkele na gane wena bo o sa tsebe
6: boda moyeng lesele moyeng
1: no re a leboga tsela lena nako le nako
6: a tsa re tabe nngwe ebia ke go tseelana fase ee batho ba bangwe tla go tseela fase ande e nngwe gape ga golo ka mo e leng gore go ba metlhobotlhobo taba botlhobo le yone ya bereka go ne gore wena o bolela lelemise so le yone ya bereka e bona ka rena ana ka
0: tao
6: ya
0: leboga tate
1: re ukule motlhatsi re a leboga mošate thobela fm re a locha mo thobela fm ee re lochitše mošate
0: abui
1: re a locha
0: aoa
1: re tša motheletšiši wena re mo mošate re a locha
7: mokhantlhela ra le mme la mathomo mpokeng mogala ka o bereka botse
1: awankere o thoma go ntšha manka manse le nna gešetse o bolela o khumana odia
7: ditsitsitsalekgono
1: gona e kare o eme botse mma o eme botse mokhanselara wa rena
7: wa tseba ke nyaka le boja ka taba ya mo mešomong gore na batho o no bakiwa ntw e nngwe ya gore batho tekekoole o na le ntsi le ngwe la gore motho ntso ona idea ntle e sa making sense ya us make it sense le tsaba o mo ba ka fela o no ringa o ke gale ke le mo e bile nne ke gale wa tsaba ke bereka mo thobela FM batho ba ka mo ka ba khumana nna mo a ibe reke ntso we no tsa mo ntso je wo no tsaba fela o no ringe mo le mo mo maemo a hai a ene jwang ena lo nna mo tsomo o fide jwang mo tsomo a fide bo hoshi o fiwa ile nna mo tsa tsena ya ba o ringe hoshi o bo tsaletse ikala makisha mme ke sa tsilweng amoyelang le ba le mushumo le so mo che ka mokati ka hore di thola ntlo tse dingwe tsa di player ano mafelelo
1: re le kwile mme
0: re le kwile
7: mme kansela ara ka itse ba tswa ba ka tsela ono re a wa ke gale ke le
1: re le kwile mme re le kwile ke re le kwile mo ala le mmutse ne re mmutsa o bona ka mara o thomile le ka o ne akere
0: o
1: thomile le ka o ne mokantsela ra rena mara ke eng o bona ka re ke eng motho mo re mothuse ka maele o bona ka re ke eng ntwe ka ba di a se zero zero
0: a ke tsebe o tla ba sa
1: o ba di biga ra tsaka a di bohale
0: eh
1: di biga ra tsaka a di bohale gane di bogale a se di bohale sekela bolela polelo a matla
0: e namile ya ba e molatella le maleo
1: eh
0: a re mo e ka ba yona
1: a re mo re na gana fela jwa le ipera o thabela manselina re le bogana kwa lena ka metla mo shato thabela FM re a locha
2: se se project in khotso
1: a ya teng papa
2: le guy marena
1: khotso ra lena
2: ke khotso le bolela le moleke film on mampa ke ka mo tutuza na ikela ha ke ga mle pa mama
1: a re
2: botata jwa mo mmerekong gore batho o ne go tsa batho ba lwana mona mona ge motho a bonang ka re wena o filo mmereko o moka o ne o go jela mona ge a bonang ka re makgwang ka re ba go rata o go jela mona ene go rata ke makgwa ke mekgwa ya motho
1: papa mpotse mmo go tla re bašomi mmogo ba o jela mona o bona ge ba diang mara o ba motlho mong ko wena ka baka la gore o bona o ratega o bona o kare o ka jala setso o tla bo bona ge ba dirang
2: awa ke tla ba ke bona mediro ya bona ba ntlhoya ene e ba go tlhoile ba go bontsha gore a re go rate
1: e na mile papa ka makala re pledishano e re go se boledishane ga bašomi mmogo wa khumana go ne engangego ya gore batho ba boledishane nnete nnete go se ratre motho wa ba wa se mmoledishe ya kgonega ka mošomo
2: mona o dira gore motho a go tlhoye ebile a ka go boledisha e le mona gore wena o bereka bokaone go feta ena

0: mushwena ri mo mushate ri halocha
1: Bona ba gae
0: ri bona ra lena papa masiem
1: ha wa rona ra le bo
0: a re
1: ba ri won chije fela go nche e ngwe she
0: ehe
1: hey bana ba mo mushumo ba tsela ma
0: e ya
1: ya ba e shiru ra ga ba tle ka mangwa a go feta ba ba go mara o thumo tshisha wa mo ba le ma so mola ile gore ba mmontšhitše mohlomo gore folofara bereka tsela ka tsela a thoma gore o bona samola ko moka o thomo tela bala ba bagolo bale
0: e name le papa maseema e ra gore ga le sa mmoledišwa ka a letelela
1: a re mmoledišwe re mmoledišwa
0: ee
1: mara jale go thatie gole gore bo bo o tlong kwatiša ga ka gone mo o tlong kwatiša kore kwa gotsa ruela mongwe na a ruela gore ee re ke mmontšhi a te nnete a gore eeeorale nna ke nna o bontšhitše mohlomo ge mola o sa tsebe dieng maspelolotse ka moka ebela ka moka o tlo thoma ka moka fitlhekoa o tlo nnamela ka bogoding
0: mara papa a re bolele ka ntwa ya tseleng ya go baka footballo re bolela ka taba ya mošomo ka nnete-nnete wa kgone gore le ka kwatelanana seboledišane ka baka la gore lebaka microphone
1: ka ntla go baka microphone mare bela ga e tlotlome ba yena ka moka bela go thoma ka makatika gore mongwe a thoma re okewa morumiša a nara gore ke ya morumiša o tlo morele goreng ke se pele mo go ntire yo na yale a nka ka ka botsa go ka thola go mo ka fili go rapa ka ra ra no go tla a ka mo shumela fa pa fa le go bolo
0: eh
1: ka botsa go tle go mo ka fili go ka no go tla no ka tsa go tle go mo ka ka re e se ba mba dumela a bile go re mo ke ka mo re kere
0: ka mo shumo ga go gaogana le yena se tla go ka mo shetse mora go ka yona wa ba mo kwatela mo kwatelela
2: ibile tate masema kikisa
1: kwatela ba re tsagara wena na ka ba ba re mo go hotel
2: ha ba bile ke tsanyo go kenyo go butisha gore na ge o re motho wa go telela mo mushumong ke ga dirang ka botse ge nna nka go bitsa ka re masema ka se re tate masema ke a go telela
0: ka re o bete ke phoso a se phoso
1: ha ba o bitse ka rena o ntelele bile a se phoso
0: eh a ba re le go ile papa re a leboga na kwa lena ba tlhomphege re a leboga re kwishishe magagesho gore na go ngwe le tlhokomelo ngore gana monna no la sidibe mo re le ka go nyaka go bontsha gore taba ya go khumana mhlomong ba shumi mmogo ba go ga go gana
2: ai
0: itlwa eh he re sa kwane ka hore eh ngare lokele ye re lokela ye go ka one mara ere hore ka morao le kwatelana ke eng ke ene
2: la gate
0: a bua ai
2: a gra bana le gona mo nanano la sidibe re fana ditlhopoledišano o mongwe o tla ka tlhopoledišano nenneng ra re ye ae ye e fatlhela re ko rena o iša kae
0: re tla boa le yona bote a nuela re ya go bommamdlole re o kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: dibeng re go etela twi ka kantorong ya gago gomme ra lebelela ditokelo tša bašomi le tše dingwe thobele fm mošata wa tsebo le boithabišo
1: a ge re a leboga mamotlo le re tlaletsela ka iria lesomepedi re a leboga enamile re kgaritlela taba rena bebe ke sa bolela mo ke sa re re no fela re re a boledišana lenane le ge le ya moyeng e be re boledišane re re kwane ge e le gore go ba letlhogo poledišane e leng gore nna nka ba ke tlile ka yona motlho mongwe ba reng ya ba kajo gore ae se se bretile na re a wa malemothing e tlatse o nyako reng ga botse ge ba e gana nka se tsomo ke kokomogile kerabae ba e ganne aa ke tšomešano se segolo thata ke mošomo
2: re a botsešana gabotse ga sa gore a one ko o se dang mošomo wa go fošana ka nna go e phela epia mare ge e le go fošana ka nna go e phela e le go nyaka go bopa se sengwe se se tla tshwaregang a se molato magagešo ee re a botsešana rona gabotsebotsebotse bretwin o re o gopola buang mare o gopolela buang ke mogopolo mangyane e ya gago ee ya sekenyana eng na gana go di kwagale gore na o nyaka gore eng ebe magagešo a o
1: ditsabake goga ke šhedi ke esese e ya gore ge momošomo a go rata ge momošomo a go rata e namiile ba bangwe ba le ba ne le mona gane re etse go rata goba re etse mošomo
2: areare ela yone e gomme magagešo re tloga re leboga bašomi ba lešoma mmogo šomang gabotse re a leboga le lena ba e leng gore le humana le sa kgone go šoma mmogo ka mabaka a e leng gore le bona o kare a gona a o ne lebaka le le ka dirang gore lena le se ka ba la kwane ee ge le sa kwane le sa kwantšhe ke motlho mongwe le kwantšha ke hashtag sedibay ee šomelang godimo ka hashtag sedibe le bone gore na e ka dirang gore le kwane mo kgausi le yona e ka ba e le gore na ke eng ga one nako ya go ngala ya go ngalela maruri ga one nako ya gore wa kwešiša a e bope nambile setlhopha se se botse se se ka tlišang mošomo ka mokgwa wa tshwanelo wa bona ete e e leng gore e ya tshoša mo mošomong e e leng gore motlho mongwe o ka nyaka go ka katoga motlho mongwe a ikhumana o sa enya ke kgausi le malemetlhabirwa ke dipolelo tše kotsi tše di fošagetseng jaaka mošomong wa khumana motho wo hyman motho šo o ne le maaka maaka maaka maaka mara le ona a e re gore re se ka ra mmolediša motho ka baka la gore ya mo tlhoka maaka ko ona ka dira gore ke go sa tshwara ke sa bolela le yena jale maaka e ka re re le bašomi le nna ke ipala ka ra ona ka re ka kgaogana le ona wa re utse ba re ge ke dile mošomong ke dilo šoma go felele moe aga gore tle go tlogela o duela moya wa gore ba bangwe a sa boledišwa ba bangwe magešo o dula le rena le se ke bala šuta le ka teto go sa sa gona wa tseba re keng re godite molwana mane godite molwana ba bangwe o tla ba fiša ba bangwe o tla tla kgona go nnela ba bangwe o batlano o bona gore na ba tswa jwang re na le karelwana e botlhokwa e le ruri karelwana ya tumelo yaka ke mo e leng gore go tuka mollo gona o tla lela moropa go sa le moropa o tla opela
1: difenise
2: sengwe sone se tla direga jale gore ya le rena ra gore re a laela re laela lenaleona le kgono re lekušetša go sasa botheletše ba rena ba le dutseng le rena re tloga re rata nako ya lena ebile re a e amogela ebile re a e thabela ebile gape-gape ka baka la gore le kgono go bo go se bo se lenanong la sedibeng ka baka la mogala uola o tlhakišega le sang re tlatla re motlhola gorena morago ga gore re bolele le yena e ka ba e le rona re rata dilo tša go direga go lena nola sedibeng re tlo boa re motlhola mogala jola ba bangwe re tla ba relala se re roba le ka lebaka la gore a re rate batho ba go tlaišega mo lefaseng le jale papa re go dumela matlhatsi le matlhogonolo o re ka re o ka tla mosamare wa kgaogelo ka mokgwa lebelelang ka ona a tla le direla ka mokgwa le tlhokang ka gona gomme gape-gape le bana ba gage ge e le gore ba be ba iketlile go ba ba le gona re ba lemošeng ba bangwe ba batheletse se ya le moya kere le se ka la tšhaba go ba botsa la baseba le ba botseng gore mo papa gobe ba bolela ko se ya le moyeng ba tlhaka gore re tle re kgone go bona gore mogala uola o dula ga botse
1: ba ba sebele ba ba eletse
2: ba tlhaka gore a ba ne le motho wa go ba iša ko ba ka bega molato ge ba tlaišega la e kwa taba gona ka mokgwa e tlang e le botlhoko ka gona aga ke ešetseng dipelo tša rena opia papa moremi e ka re modimo a ka mo thuša a khumana bophelo bo a bonyakago
1: be ke ipotsiša kere ke rena ka nako tše tša go ya go hwetša tšhelete ya mphiwa fela o thušwa ke mang o a thušega na
2: yana ne o ke e se re e botsišiwng ka no khumana e le gore motlho mongwe ebile sebakwa ke yona
1: ai
2: eo ka humana gore se baka ke yona gomme ba tlhale tshedila le rena re ya garitlhela
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwalo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: se ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsamo go ithabisa

0: akela lesigo ari ndagulinda ai marema man marema ndagulinda tabathuke tata marema bagagesh eya re tshabela go bona tata marema wa tsama ba tlhobola le ke pisi ka mogwa thabetse mo ba mo re tlo re leboga tata marema re tlo re leboga le bona re le sa phetse ga botse ke matshwanetse ba tshabela FM ba go tloga pija nengwale wa go pula tlhabira ko morago kwa o ile a thupa e se o thupileng ntate re tla re o thabile fete tata marema re tlo re leboga ile ruri le khone ba re file dinao tsa bona shiba le bona ba tlo re dumedisa tlhabirwa re a thaba go kwa go tswa go bona nako ngwe ke re go a tshwenya go lokumana re sa go ba theletsi ba bangwe rena ba kae eh mogala re mo nke a melaela man tate morwape tate morwape o ga ile
1: tate morwape o ga ile ne neng khalenyana o ile a tla ke no
0: khale khale eh a tshwere tsing ga itse di rena ntlo sa nguja eh botho o tsiba ba bangwe eh a tsere shopela ya o ba le lina la monna ko eh ya o ba le lina la monna re le beka a tshwere le sena mapodi a rena ke nya ka ngwana o la o la la bere ka bishu a o tate morwape ra tshapa re ko le leng gona le no ba le ga botse ba tlhomphege a re nyake batho ba go tshwenyega re no tshapa gore e beng le gona le tsoga ga botse le phetse mmele o phetse ga botse re tloga re leboga gore le kabe le sa le gona
1: re phuthagadi
0: botse fela
1: age re leboga tlhabateletse re leboga theletswa lena re leboga motsweletse wa rena ke yena pharephare ke mokgatlhi wa matlobe yane morwedi ya tau bosasa ke gospel thursday ya tobel fm mmino kwa sedumedi ga dikaka tse re di bjakantšhitšego gomme tabakgolo ya latela mokonosi ya gorogile ga mmogo le go ratile wa ka kerebele ka motsweletse a re ye matlhakong seslebsa tshwantsotsweledi ya matlhako re lokile mmabane beletsetsi la lesomenne le kgonoke la lesometlhano ye ke pušeletso
2: ya mabose nako ya mahlakong re go beakantšheditše kgaolo ya bo2020 kgaolo ya go beakantšhwa ke kaizet ketlhasenku mahlangu mongwadi ke ratabeng mai ke modiba motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletše le mohlagisa moyeng molebogele bza lady madira motsweletše mogolo ke isaac selo mašila ipsile ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bo2020 4227
3: ai wena mesese ya mena e le go balekene la ha mo o ka rena ba se shiwa kokamoya sofia kokamoya rendanyana enga hele mbelo so ta endleka ai what if ke trap Brandon le father ola ba re rile gore ba ni sejele yo mina ningo skuto gore ni ya jele loko go humela sengwanya ne ranyo ra mina ko ta endla ka line mara re ke tlogele go tshoga tshoga mhlomo ke no ba ke bethekeletswalo a gone ntwe ka diragang relax ke bona mabone a koloi ke a le yes mo follow ye mo bibi ke na bibi ke na ke tshwere ga o tsere ke tshwere ga o tsere go ka re motho fulogile
4: Sofia
3: Brandy
4: no what
3: king o tla ba king
4: Sofia man
3: king khani please come on
4: batha ema pele khani
3: Sofia man khani
4: man go ke tla man ke kisi yana Sofia
3: khani mara
4: butse go dira bala ngona mo khani wo ke
3: ai man
4: Sofia or Sofia
3: king
4: lo go apara aso apara
3: ke skiri
4: ke ba nne le bone na khane mara botse botse pele ke go tshegala tlogela go
5: bolela too much Sofia
3: bona
4: pele go tla go tseba man
3: ba tlo re huma se ba dira next
4: khane mara mo sadu jo bona bile o thuthumela khane ntwe botse botse e bia ka ntjo
3: tlogela go bala bala se ke se bo o senya ka kere
4: bona
3: mphile lengwalo wa re o na le fatere o ile gore a ka re thusa ke so batamela ke
4: man so mar o ra fu man kha mar o sa iketle
3: ndi ne ke khale ke bile le motho wa monna bona go konkile ke re ke ya zama zama o tshaba petkele sakile yana kola o tshaba basadi le ke
4: mar
3: mme ke motho o je tshile tega
4: ka fela so ka
3: go pola Brendan ka re Brendan mona wa mina
4: ke ke ke to so so go ga man
3: ke wa mina ya fama fama mana Brendan wa ngani
4: mara lo yena o mar o fresh ke ke ya bo o so go go dira
3: Come on, come on, come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby.
4: Come on, baby. Come on, baby. Come on,
3: baby. Come on, baby. Come on,
4: baby. Come on, baby.
5: Yani.
6: Mutlaika. Ke gona mogana o mpone.
5: Oh.
6: Mna tiki mo lo tugu tsirina o sa fetse o se lekile ke
5: watswa ke la tsirina
6: o shunya le tube ile nkwa kwa malatuki
5: mama we watswa motho do tswana le asina nwana man
6: o ra jwa nka rona le nwana nwana ke re thabile
5: ga
6: le ke ya motho mo ga go tsentseng
5: gore motho a no le reng ke thabile ke yena ntlha ka tlhagantsitseng gore sepedi se nkhatlhe sere wa tlhaollela lo kana la re gola la o tlhaba
6: ke ine kgolo re thabile nga go dirile yone go dira rotene ge ka tsela
5: o ka tshepa re nwanola o re nna ke phala ke o la biza ke re nna le tiki le o phala ke biza
6: o le phala ga dira mbra biza
5: o re bra biza o na le yena kana go tshotlhe bile ba founelana continuously ke re re na botse botse a re bone bele ka batho ne
6: ga botse gore re thabile o na le baka mo ga jaka
5: lai
6: o mutshisha modulo le fase o mutshishishe gore na ga botse botse le baka la gore ke eng le wena o na le yena di ne ka moka o tswa go molokolla kae kae
5: mama we ha o na se o le baka le tsiwa ke yena e fela nka se do dula ka tlhalela biza njela ngwana ne ke tshwane ke o dira se sengwe
6: Pisa.
7: Mm.
6: A fa go polo re kone ba. Ke reka gore a o phetha ga tshe wena.
7: Ao. Lo khantu eno bulela ga iman. Ela again you was that fun about this brat man.
6: Yes.
7: No va menje.
6: Re kone ke lo tshedinchi e pele o ka re wa ite ba tsa pizza.
7: O reng?
6: Wa le bala gore re kone gore a re sa tlo phela ka diphiri. O ya le ka mogore ba phela ka gona.
7: Mara no man. E ka ne fustan ba for cut is that in.
6: O sorry ka makala pizza.
7: Ke.
6: Ke makatso gore wena o tswa go botsa mampane gore wena ke wena o bolaile mosadi le bana ba gago.
7: Aha. No wena o kwa manda o tuisi.
6: Ke kwa ka batho ba ditse bang ditaba tse.
7: Eh.
6: Kwa na pisa.
7: Mana, na se nna go bolaile diamonds man. Le ena mampane ke reason to say ke ena ba bolaile. Isn't it agony?
6: As when?
7: Ai.
6: Mampane ka ba bolaya le kae? Ka baka la roba se gausu.
7: O rometse batho ba gago. Wa bona ena hadi. Hadi. Diamonds e ke ba ba spana lang nna ne ne fa nda dinga kini
6: oh ke ka lebaka lo wena o tswa go botsa mampane re wena o na le ditlatsi tse o di tlatlatselang gore ke ena
7: re go tsaya le grand disin means aba stirileng da ne ke scope le mawidis yeah and a scope e kuba thatsi
6: vele okay scope nya ne se sa gona se a tseba gore ge se ya go ba tlatsi se ka nna sa swara
7: no again mara se ready wa fustan kana na ke tla go tlile mo dzima ne tla ba thatse tsa mmusho wa bona so riding ya fika di tsebenja mampane a khaka khaka
6: a una gore mampane a ska gafa pizza mampane o gafisha ke goreng o ya go phela bophelo bya gago ka moka ka tronko o happy wena
7: ma
8: a ha ga di ya ditu na mo putha putheli bona tji wai rata ra iphila ka
9: u ya wa re re tsha go nna na ke a ke thabile ka go tla go bona go bo jele se fa ro tla khutsa go nga ya dipula di dina mo rwena wa restaurant eng wa go nyaka dijo ka rwena ena kopo
8: ena ai wa ra petula ya ai ba se di no no bona pula na bo kra ka ri u ba maru a o tala go sile ene o ba khane ko na ba re ke a wa losha dialo wa di buya kwa thabina wena
9: na na je tsona ke tsebe go kona ke mo khane motho mo ke pula go tshabisa marega
8: re tla re a wa di tsa rona re a tonye wena
9: o ya no
8: e bile ke a le bala wena
9: eh
8: kuri taba tsa o tumi ona o di bona kwa ape tumi o ma tsatsia o na le mogomo mo wa o se tsiba le re tata thaka na tho wena
9: eh wa bona yo yona ke yeme tshe di rega
6: ke motlhang ke tlata ke bona ga botse gore boloi ba mama bona awa bo abereka
10: awa tswaguane wele mo ya tsena ka yana mo buka bagala gore o mmone o tumura wa yo ba mathayana gore awa mama thakuri ke humane ngwane nyane o ke morata
6: o le e tsai ngwenke go hiti no wena o mo a ngwane nyane ne ne ke agana nke ke shetse ke dikwele
10: ya kiri wena ani yelo e ku buta ditaba wana na ngiring kile ka le buta ka re o tumura ke shetse o la pisa di tracks wena le papa o la renegis little lady do di bona ya ni lo hana ke ku mula le ya o na le ntwe ngwe wa ifita fita
6: mara tshe tshona tshe di tracks ska di nagana go kukilo tsha gane ka pakanya le gona tumo go tshe a ke tshepo rutla tlasa di delo
10: wale ya o tshe o ra o re thantswa we ke taola a tsena a etswa o hona o tshwane tshe o butse o swa sa ke a mothokomela
6: mara vele ka re tumi ke ya motse ba gore gane spiri ka go ne ntwa idea ya go tsebalega a re tono di ko
10: o ra o re o ta bolela ah wana di keledi a ka se bolele wena wa mmona ka mogwatla ke tseng ka ona wa tsoa o humana a chester mo pele e makoko e makreisa o bo tsara motho o tla ke tona le ntwe motho ka tsa ngwena
6: mara koko o ka ka nete nete go no ka re ka ba lagare go
4: Eh, gomme ke ke khuba ka mago makuparetsa ke ya go bona e ke tswella ka mogare ka ke ro. Kira yo la le bile ngoraneng. Ke mo ga tsa petola. Ke mo ka ka tabu tabu tabu. Ke o khwe jo sa tlo tsena ka sefatana.
9: Wena o tswa le ke furale.
4: Hallelujah, hallelujah. Eh, mo go a kere le gona ka molagare. Ke be ke re ganeng ka fetsa ke tle ka kantorong ya gao. Eh, nke re tle re hanta hanta wena. Ke kila lo ke gale ke go nyaka.
6: Kana go ne ditaba moruti.
4: Ei, go ne taba ne nngwe man. Ke ikule go ya go waya waya.
6: Kana.
4: Ee, ya go renke go ne toronya ne nngwe e we lorile go ana pa ya go shasherekanya. Ke bile ke tshitsu se le role ka kwa lapeng.
6: Moruti, ge nka botšiša le ikule mang taba ya toro botsebotse.
4: Ai, mago masedi ya gore ke kole mang ga ene taba. Segolo thata ke gore na ke nnete o lorile toro tsa mokuti o na.
6: Ke bile ke bona emanya. Sofia! Wena gape ke gana kwa
4: gobane.
10: E tokatela. Ne tata ne mfundisi wena
4: bashikwe. Haleluya, haleluya.
6: Ke enche ke nyakana le Sofia o mme. Wa bona ke ska tshwenyana. Nna wena re tlo bolela moruti.
4: O ila le.
6: Re tlo bolela.
4: Ke re gane re tla feleletsa le ge.
6: Ya ba wa tloa ni.
10: No, ako no glow. Mona ke no ba ke te keep le busy ka bopelo. Eh, go avoid mathata manje e swa tika man.
6: Ah, Sophia. Wa tsama e bile gore mathata mane wa ngkhopotsa man. Ke kwela gore wena o fela we ya ka kwa tronkong o yo etela bo Brendan le bo Mampane. Ba ya jo.
10: Iya, ai, sona impela. Ni fane ba vakela. But ai mampane a ne go bone ka re o dule a le ka mola seleng ya gagwe a le 111
6: a le te
10: ke bona Brendan fela
6: gape le yona ge ba mmeile a le te ka nako nngwe ka tla ya tlisa bothata wa tsa
10: no ba re ba avoid-a gore a ka go ba tsaba go legwa ba bangwe that is why ba mmea ka mola a le one
6: but they should have thought about gore ga a le te ka kua ga a ka ipolaya
10: ene nnete gore sho mwana batho ba ka tapola ya
6: ka direga ene a tsebe gore go ra gore ba ga bo mampane ba tlotla ba asua ba lefapala dikgolego a ke rotla ba tlokofaletse ka kgolego
10: ba tebe nyene go la ba he kongerisa re mo rapedisa gore e yone e skebe ba ya diega a Skype laya
5: Awa na ke kwa nlo tse di bolelang ka khone ge ka bo ngwele
4: mo mo tla e ka place
5: ai
4: go go tlo sheleng tla ga gore thabile o tla rekwa
5: o re thabile
4: ai
6: yes
5: eish mara ai
6: ska tsenya ga ngone sho re thabile ga gona o ile a bitsa go tla bo ka mraunya
4: ke le kwe
5: okay or a go a kwa mla mo a go nlo tsa o di di a bi hala ke
4: mo mo tla e ka
5: place na ni wele mwana ka o bona bisa wele ka o mongwe wa leloko la rena ke ke lo mang lo tsana tse di lo ya di di ya botsa botsa
4: tla ka wena o dira ka rona le mashata
5: ba o nka se go mole mari lo di sie ya melo god man
4: ja motle ka go tele
5: ja okay go tele di
4: nna ke na gana gore tabe re ka e bolela ga go tseka moyo o furileng a go ntse itla go re palela
5: a ke a ne pela le sinyana ko man ona le lukisha eng ka bakala gore shifa di lo di a sinye di a di
11: matsobane wa eish wa nafiosa
5: ke
11: o tlo bona re dirileng re tla dirang ka bakala gore ke bona batho bana ba o banya kang mokete sirena ne
5: enke yona ne lelene o bona taba e ya mokete ke yona ke hana ka bakala gore taba e ka ne e senya nna go nna ke phetse nna re kwa ka mana mara go mo meno go di go mana no mo ru bula la no mama
12: motlaika please
5: o ora ke re
12: go bona sister ke go bona re kwane ga botsa ke re gore tabe re tlo go dira re iketlile ga loga leano la rena re iketlile re tlogela lenyalo la feta
5: le dira ka re ka morago
12: ya ba bona re tshuma
11: pele mo tlaika botsa ke tsena sona se o ngwana e sho re re sentse le sa dilo di tsamae botse ka lena nae
5: e a kiriwa le lena se madi a lena le di fa le no bolela ka mogolo ratang ka hone le taka tantsa di dilo o tsi re ngwana ka ni bela ka imisha ke le gwala gwala le la le le go robetse le go re nyana bua o tsi ge mosimanyana o robetsa emisitse ngwanaka le tlo kgona bolaya noga le nogana le maya yone
2: e tsetaba ye ge e ka diragala ya gore re thabile a ime ngwana a robete ke mokamano wa bona go mmolaya ke gona ga a folo dije
13: e nnete ge re thabile a ka ima ngwana wa robete leano la alfios le titi ke gona ge le fetse Class Moleko a sebitiela mapatjakeng thobele
14: ge re thabile a ka ima ngwana wa robert ke gona ge maano a go bolaya robert a folo ditse wa bolela mo katlo phadimoletse ga matamanyana ba ntshwantse ba kana katlo lesandawana amen
15: ka nnete nnete ntate alfiosi kgopolo ya gage a e naganago e tloga e ka diragala gore re thabile a ime mola ba ikemišeditse go bolaya robert namile go tlo diagalang ka ngwana a re thabile a tla go ba mo imile ka nnete nna ke bona gore ba šomiše leano la alfiosi la gore ba bolaye o robert pele re thabile a ka ima o matlhakong di a boya ke a leboga nna ke moleke filmon mampa o tswa ka
14: re kokota re tsene ka sethakeng sa mathaku aowa leano la bodidi la gore ba ka tosa robert lefase ke moka lefolodike ge re thabile a ka ilo ima aowa ke nnete ba dikuluwa soa ka gore ba monamona poleke e tre e leano la bona a le phetagale ecta matlhakaro ka cosmos city a ke botlwa kwa bašwa
16: sesebo a motlaeka kwena ke ya motlotla a o tseba polelo motlaeka kwena le kgone gona a o nteetse ditšatši o mpolaile tuot a tla mpolaya shebo ka re re tlo bolaya noga le dinogana le mae ya tsona ka ge re thabile a ka tla ima ngwana robert ach mo gona o nteetse letšatši shebo ande re thabile ena ke nnete ya ka ima ene a ka ima mo gape o tlo bapaletša morero wa bona ke phetho ke definition tlan mahlakong rocks ke bone ka selebala ga molepopodile
2: se selebo e ke nnetse gore re thabile a ka imampa ya robert ha ke gona ge go padile gore ba phethagatse morero wa bona ba re pitše maano ga e a tue gabedi lena mahlakong rocks fetefo moletse gara mongwana number one se selebo ga go ka direga gore re thabile a ime ngwana a robert a ke bone go tlo ba bonolo gore ba mmolaye sebobodimabane ka middle bak ga e ke leo krala ga e leano la go bolaya robert le tlo folotša mahlakong ya sefa a na se nona matshelapata ga mama olo se se lebza ge re thabile ka ima ngwana a robert a go ka sefetoge selo o tlo no balwa le bao ba ithobaletsego sesilia nke kolong kgogo go tswa Bakersfort Page ga mogotho danko se se lebza ditsile alfios leano la bona le tlo palelwa re thabile a ima ene robert a mo nyala ke moka ke gona a tsamaile le ena le naga ye e seno mabapa ka matchville ga ke matekereng seno wa barwana mamadiga ee tabe ka kgonega ya gore re thabile a ime ngwana a robert kelo seo ka nnete se ka tlhakatlhakanye leano lebe la bona ai di a boa ka batlhakong se selebo ke a leboga ke malesela make rustenburg ga e ke go ibega matlala a thaba mošate hashtag 66 ke ena malesela peter make justice ramoroka re ese selebo ga go ka diragela phoso ya gore re thabile a ime a e tlo ba bothata ka gore maano a bona a tlo folotsa go a tia segwera first born ya frenja lena ka lewaneng mošate justice ramoroka a ke le lebogeng e bang letšatši le lebotse le tsebe gore leratswa ka lerato la marato Are you ready?
17: Tobel FM o rukwetsa go 87.6 of Tagana 92.1. DSTV 815 Open View 621. Oh yeah. Masha uba go www.tobelfm.co.za.
18: I like to stay connected with
17: Tobel FM. Moshate what's about the tabisho. Hey makela mathomo tshele tsa Tobel FM. O amogetswe. Wow. Tobel FM. Moshate what's about the tabisho.

0: etlang le bone mohlolo wa lefase ya bar bona bona nonyana shi ya go tswa masi a ke tsere ke nonyana mangeo you wa go masikela go tsere fela nelo nare tshelo go irele ya pele dumela tshebela re lo tswa go tlhomo tshelotsong le gona ka gare ga e ba le nna le tshetseng le khono le tshetsile leng gore ke la le sumehlano go dinge July 2026 e le laboraro batho ba di 15 dumelang ba re sene ba go gola ka di 15 dumelang ba gore ba go gola ka di 15 dumelang ba shimi mmogo ba go gola ka di 15 dumelang ba tsadi ba go gola ka di 15 dumelang bana ba ga borena ba go gola ka di 15 dumelang mme le ko le metsole go gola ka di 15 dumelang be mishumo ba go gola ka di 15 dumelang ba le kane ba go gola ka di 15 dumelang di extra go gola ka di 15 dumelang batho ka moka ba go gola ka di 15 tamenhle ape ke di 15 Ya, yeah, give 15. Wa bona give 15. Ke velela ga la bo ne jwale. Give 15. La bo tlhano give 15. Ba 15 dumela. Tumunya ka gore go fetsele to gola ka di 15. Se tiri no ra gore dikolo di a bulwa e sgale tlhaba nna re ne tfatseng gore bomalume ba le baleng re tshwantse ba re tshete bana ba rena dikolong re ba lefa dikolo di skare ga ditlobulwa wa khotsela gore ga wa re tshana le malume tlo re a wa go di ka moka a wa malume nka se gone go go lefa a ba tike go bule di tshana dumela le letse malume modumedisho mo tsho re malume ke khale ke khomotse re shuma shuma byang ge le re bo sa tlhomo moledisha dumela le wena leng gore a o tsebore di aparo tsa ngwana tsa sekolo di moka e gona byale nna o di nyaka o di hlatswa o di paka ga botsodi ba mo leng re tshwantse gore di dile gona di kamfitini tsela bana ba di shumishang re ba lokelela dijo ba leng gore ga ba se dikolong ba tsa dijo ka ga ba ka tshwana dikolong re ba gone go ja kana ke go ja a re ba lokisetseng a re direnga yona tsela eo tlhabane a dire ka yona tsela eo le wana mothelethetheleditseng gona bjale nna ke mangoko baby ke mogwase ke molela go thoma go bošaa sa go lele wa ka motsweletse ke Dr Bzen re mmogo go fitlhela ka iriela ya boraro ye e leng gore re tlabe re e dira gona bjale re tlo kwa gore ka bele gore kgodie ye tata letsatsing la tata thobole fa metlabe le kae go tlabe go diragalang wena o tlo o theletse ge re tlabe re bolaišana le batho ba e leng gore ba di dutse gausu he banna gona le foundation shike mo mokopane bona e dira go loka e kaonafatsa maphelo a batho nna e ka bele gore wena o tlabe o dirang ka baka la gore rena re tlabe re tlo o bolaišana le Johnny wa ga senyelo re ke gore thušano foundation e swere eng e fetola le go kaonafatsa maphelo a batho ka sebopego se sefe ya bele gore ramolao advocate Isaac Mogopo o tlabe a le gona re tlo kwa gore ka bele gore na di phetogo tse leng re di gona mola gore a foketsa mohuta mang kua mora gore bile ra kwa gore ba re a ge le gore o nyaka go dira dikgopelo tsa gago itirele wena mong ba nyaka go beela boramolao ka thoko le kgone le ya tlang ka yona o tlatla e tlhalosa ga a fitlha gona ka mo ke tse dingwe tse leng re go tshwere tsone ka gare ga e ba le nna ya Thobela FM wena ge le mmino o tlo ipshina ka yona ka baka la re go tsena go mmino ke le Thabo ke bone for you ka bona close the door ka bona make it last forever o ka mpotsa gore ke tsamang Kenny Latimo, Analyshan Timo. Let's miss a mystery to really appeal to me.
1: Mawe, na o shetse o fetoletse go Post Bank Black Card.
2: Oh, ke sa shomisha sa Gold Card. Libaka,
1: le tjati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
2: Awi, ke ba ke nagana gore nako e sa le gona.
1: Awa mma, o e dire gona joale pele go tlala. O fetola ke mahala.
2: Ke hloka eng?
1: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Post Bank.
2: Go lokile. O tshwanetse go nthusa o gwetsa lefelo la gausi.
1: Go bonolo. Le tjatja *120*355# Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Post Bank Black Card pele ga 31 August 2026. Post Bank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Post Bank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
3: Go se sona o le maswadi bona o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phure gagwe ditseka tshepedi tsa Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka fitlha
4: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetsa dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tsa dunked Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
5: ke original a bucket for one khatanong le dunked kheta karolo ya gao ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
6: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso Clientele, ha o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
7: Mino ke le Thabo mo go ibalenna.
8: #MinoKeLeThabo.
7: Mankuku baby. Mushupulogo go fitla la botlhano.
9: Ile ya pele go fitla kae la boraro.
10: Mino ke le Thabo go ibalenna.
7: Mino ke le Thabo mo go ibalenna.
9: Mushupulogo go fitla la botlhano.

0: Agotsa go re chika papiri love it you love it me ha ye le semene fela re ke le go irele ya bobedi hey a ke tsebore go tloga pelokwane go fitla mokopane go tsena go e kae ka re ke gale thoma ka iria pele ah nke bore se dir fitlile gone bele re ke bone ka le gore otlelang otlela lebele la male bana ka bakala re go na le ba laola sepetipeti mo tseleng ah nke bore tsena ka teropong ya mokopane re bona gore go tloga mo ka teropong re tsa metsetso me kae go fitla mo la Tshwane Foundation banna ba ga tshidimela
1: re a locha sesimankuku
0: ke sepela le chef chef Ivan
2: yes mama
0: ai ga ai yes mama ya a ke ne taba gore le sepela le ba sedi ba ba medi ba tsa di tsonje ke rata ka mogoleng yes mama ka gona and that is your little man
1: tobel
0: le tsogile ga bontsi
1: banna re ka ra le na tle
0: ei nna ke gopola re le mpotseng ka Tshwane Foundation re noko o ka re ba re mokopane banna e mokae
1: ena e re pele ke ba botsa ka Tshwane ke tshee madume ka moka ke a ishe ko ba television
0: ya nke lentsile le lena le kwa ga le mo lefe
1: ba ba botse ba sia le moya sa mannete sa Thobela FM
0: ya
1: ke re dumelang ka moka mo le television le leng gona wa bolelang lena ke yena Johnny Senyelo aka Jonas mara se Jonas ola o trend ke Jonas o rata modimo wa o diela tshe dira ke modimo
0: hey Jonas o sinje gore o sinje tlhagera se ga lefase gore ka bekenya na fela a bile singa beke ka iri go bolela ka Jane ka Jonas
1: wa tlhakatlhaka
0: gore ga ba ka re bo papa go ke Jonas o dire jo lefase bule ga ke tsene okay jalong Johnny o a se Jonas o like
1: a se yena o bona wa rata modimo go kwa rata modimo
0: e re lebogile madume e ka disinyelo a re ka mo chef
2: hello mama
0: le kae a be se bona gore o tle jo tshabana le nna morajo ma flofa a
2: tsa ke tloetse
0: le ka ga yo ba bitsa bya
2: e ke tloetse
0: ke ba itsina ka lentjila ga o ka ga okay le tsogile la bala tlhaga botse
2: re tswile re ka ra lena
0: a ba re gona
2: eh
0: gore gore ka go Tshwane ba itsina ka dijo tsa nnete
2: botse ha re tshida mahala
0: a gona le mahala
2: you know no mbalo wa no message last time na go ba tlile go
0: eh le bo le gona le ba PH
2: Bernard le bona re ba PH
0: Hey, ga nna metsa hore ke go dira langa nna ba ma follow ba ke ba nna ke tlo tlhaelwa gape.
2: Ya re go hona.
0: Okay, re go bile go Jonas. Okay, ar going ke nya ka go tseba ka Tshwane gore ga bo Tshwane Foundation e mokopane mokae.
1: Okay, Tshwane Foundation e mokopane mo Leiden.
0: Okay.
1: Ina le branch engwe ka Mokamole.
0: Oh.
1: Le ke mo bare ke makekeng.
0: Okay.
1: Ke mo Tshwane Foundation e tlhomilweng gona.
0: Mhm.
1: Mengwa e fitileng ko morao kwa ka notlela ke ntwe ye ya Tshwane. Tshwane her le yona ka bo yona ya itlhalosa gore nna ke kenya go thusa.
0: Yeah.
1: That is why e seng ke berekishi le sefane saka.
0: Okay.
1: Ka no berekisha lentswe le gore e be lona le mo ditsebeng tsa motho. Le kwa gale gore ka nnete motho o nya ka go thusa.
0: Okay. La thusa nda disinyelo are go gore ga botse se segololo thusa ka mogwa mo ferratse ba re foundation engwe lengwe ena le se se lebeletseng kutjwanyana. Lena le lebeletse thusa ya mokutamang e le fanang ka yona.
1: Okay. Thusa e re fanang ka yona ke di thusa tse di ntshi mara tse di re di lebeletseng kutu.
0: Eh.
1: Ke tse ba thoba re ba bonang ba sotlega mo mpela matlo a rena.
0: Okay.
1: Ba re ba lebeletseng le tjatji ka le tjatji. Baba feta mo pele ga rena re ba lebeletse re mara baba batho ba tlhaka a re gane le rena ga rena selo mara ke dumela gore re di re tshwane rena le bona re thushane le bona botlhe ba sa kgoneng go bona ba holofadi ke se thushano e le kang go ka se fitlisha gore bana ga re thushane le bona
0: okay
1: a re thushane le batho ba
0: Okay, re tsaba re go dingere le mo go yona ke go ida go dira go loka le ge ile gore go Tshwane le dira go loka mengwa ga ka moka matsetsi ka moka dibeke ka moka di go di ka moka le tshatsi la tata shili le fihlile re dira go loka re nya ka go kusha gore go lena le tshatsi le ra goreng
1: yo le tshatsi la Mandela le re thatcha kudu ka ge le yena a phatha tshe rena maphelong a rena le rena re nya go thatcha ba bangwe ma pelong a bona.
0: Okay.
1: Ke ka mogho thushano e jiang ntwe ya hore bana thushano ye e pele go bathong. Ke ka mogho re gonong gore bana ka letsatsi la Mandela re thushe ka go ga mapela.
0: Okay.
1: Hona le disability center ye ngwe se se le wena ka o kaya o tla tshola meogo.
0: Eish.
1: Ka hore disability center ye ke ba holofadi ba ba sa boneng ke ba le sometlhano.
0: Okay.
1: Ba e seng ke ba itikanela mo mebeleng le bona ke ba le sometlhano. So ke ka mogho re le here bona re re bana batho ba ba tlhoka rena Afrika ba tlhoka rena thushano fela. Ba tlhoka batho ba kwele botlhoko.
0: Yeah.
1: Wa ikutlwang gore a ka gona go ka ba thusa le jwale ke sa busheletsa ke re tle. Ha ba tle re thuse batho ba le ba modimo.
0: Okay. Ka mo go le bitjang ka gone e bile le re motho mo lomongwe leng ra ka ba le thuso a tle le thuse batho ba modimo. Ngwagengwe le thusana le kopane le thobele FM. Batho ba duma ba roka re thobele FM e ka tla gore le gonne bya.
1: La tseba re no re duji ka re bana. Thobele FM teng ke go ba re ha e gethe.
0: Aga.
1: Ba fela ba tloela dinamoro, ba fela ba tloela di email. Kwa tseba ka no tsa ka email la ka rmana. Nko ke ntshe mafatlheng aka.
0: Yeah.
1: Ka email ba nna Thobela FM ya gore wa tseba re keng ya moela ka diatla tshepedi go pelo ya rena. Le yuele ke re Thobela FM ke ya leboa. Se le se dirile mo thushano se le dileng gore ka nnete le hotel re le tsa maele lena gore le o bona na go kwa le ba re lengwalla gona gore ka nnete batho ba le banya ka tlhokomelo e golo
0: ke fela pele go tsena ka kwa go chef ka dijong ka baka la re ke tseba gore bana ba ileng gore le batho ka go fapa bana ba le e bana ndo tse nye lo re ga ntse ga ke nya ka go tsena go chef
1: ke re ka mola ba lo ke la spice
0: a ke re la mo kwa gore ga ke sie le wa mpola isa ke ke nya ka gore pele ga re tlo tsena go tsheding gape ka kwa go chef re boleleng gore metsotsi masumetshela shupa ka kwa thushano rena re tla re lebeletse go dira eng ka letsatsi le motlhomong di tiragalo tsa letsatsi le o ka moka ga tsone go fitlhela re a ibele gone ya rena tima re gathile
1: ka letsatsi le masome a matshatshela le seven le shupa
0: yebo
1: be re rata gore Thobela FM e tlo tlhatsila tse re gonang go fa baga Rise and Shine.
0: Okay.
1: Ke dilo tse bona ba di ba rengwa le tshintshona tse ba di tlhokang. Jwale re Thobela FM a re yeng re thushaneng le etwe le re ba fe mo pele ha lena.
0: Okay. Gona le dilo tse itseng ke leng re ba Rise and Shine ora re ke batho ba ileng re le bana ke ba le ba badileng ba go phela ka bogolofadi.
1: Ke bona ba phela ke bona ba o phela ka bogolofadi. Ka re batho ba le ba shoma le ka matsogo. Ona le ba banke ba holofadi ba roka ba shota ditafole ba shota engeng jwele re tshepishitse ra re le etonle re tla re ka Mandela Day le bona ba ikutlwe re batsosholoshe mo moyeng ya bona.
0: Okay. Gona le batho ba bang ba leng gore ba letile di tsogana bele ke boragwe bo ke bo mmagwe bo gona le batho ba leng gore bana le sa bona ba nya ka go kaona fatse le go fetola maphelo a batho go tshwana le lena ba nya ka go tsentsha letsogo ba dumeletse ba leng gore ba ka gona go tla mapele ka letsatsi leo
1: bana Thushano Foundation e re tlang re thushe ke sa busheletsa ke re la e gore reng e re thushang e tlang le thushe le amohetswe le amohetse le ba setse rena le bona ba ona le ba setse rena le bona mo motabentse gona le swana le lengwe ba re ke sorters. Le swana le ke le kreile mo TikTok ke la mo kopana le swana le bereka ka engineer sa dikepe uri le ga bona tabaje ara wa buti man tabaje ke tshedi botsi ke gopela go tshela wena le etwele ka ba le ba di Papi guest house le bona ba re a le rena re tsa malo wena
0: a re shale
1: ra ba le ba le toka le bona ba re a re shala yang le yele ke re ba ba nyakang go ka re batamela a ba re batamele se sogolo re tsweletse se modimo a senyakang re thushela palela ga re nya ke sente ya motho re gopela gore se ba se tshwereng e be gona go ka rekela ba Rise and Shine. disability center ye or e gole
3: mo go panwe le awelwa tshobela feme kitikale tsa tshila tata madiba le wena madudu ba ga mokaba tsa mahantsi mo shatele mafilo a gauswi e tla le dire ka go loka le rena ka thego go tswa go thushana foundation e le ga re shumisha metsotso ba sumetsela shupa ya tata madiba re tla be re thusha mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mapela Hans mo kopane ka mokibelo wo wa la lo sumetsiswa e July ngwa ga ke dipedi masome pedi tsila
4: task in life is one. They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
3: Kiri, le nana ona tsa masubutaro ka phethe murudu le tla ga shwa go tswa fao e tla webisile le a fama suma Dr. Mapalle kuna di the host happiness tobo make alila mola le baralo ke ba go ba mama rato ba mathlakung ba tla be ba le gona e tla re dira nka go luka e le gore go pola tata madiba kiri senata gara ga dinata
5: tobele FM moshati wa tsebo le boithabiso
0: e mera ro fela re ke le go irela ya bobedi mo leng re go balola dithaba rena re tswela pele le Tushano Foundation mo leng re tshobela family tla be le gona ka letsatsi la tata Eric ye go chef Ivan chef my chef
2: skamtona ke go bona letsa ba check
0: Eric go bona ke ya ke le Mr. Machine ke go pela go se Tushano Foundation
2: ke go pela re go hona ke na go tlotla di jo mang
0: ke tlotla di jo tse di bosake
2: tlotla di jo mang
0: chef na na po thome kuri ke nya ka go gore o ya pei ni gona ka letsatsi le botla bo wa peileng
2: okay wa bolela le lena ke chef Ivan well known chef Ivan
0: yeah
2: from OPL project food catering da motse ba ke motho a lena wa phela le apela di jo jo monate everywhere we go le tjatjile mama le ntachitse le nna o tja net le ntachitse ke phela le motho lo rongke ke mogolo fadi mara yena a sa be le ka bolwetse bo
0: okay
2: o no dira hala ano lwala from nowhere mama ka ke a rata ke a tsapa ile o tlhile radio re bolwetse na lwena go rata kudu and tseba hore ntwe e o tlhaeletseng ke o tseba modimo ke sana ke yena modimo sa o feeling sona se o tseba ke a rata sa mo le kwa ke a rata ke mwana hao a le on air but ba batla mo tjatjin le la rena le latelang ke batho ba loreng re ba direla dijo go ya ka dietary requirement re bolela ka dilo tsa di dietary requirement a se batho ba loreng re tshwantse re no fa matswai the spicy and all that but re don't mix up re bontshana le bona re ntwe ye ke tshwantse ba ije ye ke ile ba tsone re ba ije ke dijo tsa ke bitsa ke pepper meal dijo tsa di pepper meal ke di jotse lorong ba to di ja ka tjatji le u
0: ke khopela gore re gomelemo re a ditabe ye re dira mo mhlasang ka ra idira le dira mushumo mo go lokudi wa go tlokomela batho ba ileng gore ba phela ka bogolo fadi ba go fapafapana o tlo re letsa wena chef
2: le nna ke because of ke tlhala mo ntwe nyewe ya ntacha ngwa mo lomo ya ntacha ke phela le yena motswadi mo khutwe and then mathomo e be se easy e be se easy gore a feel o ka reng are acceptable.
0: Yeah.
2: But ya mo lo nke ya moncha moka. Every day ska botsa batho re ke halwala. Latsa ba ke bone. Wena wa tsiba le batho ba batsi ba rona ha o bone moka but ke gopela re o itshware. Wa tsiba le yena ke phela ke bolela le yena. Mma itshware.
0: Bona, mmatse be gore wa ratwa. Re mo ratwa tshobele femo ya maratwa. Ka mokare lenga mo studio ng ra o rata ma. Re re kitimele ditsebeng tsa ira bo di re tlo bo ya re tswela pele le lena gape.

0: sa pikoko ya ye ke a kana go tsa rena bona bo rena ya e seng bo chef ai rabua ka mroga ga se
1: kharaga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Router cha pelo ya gago marigeng a ka theko fase tsa rena mo go Ladimo Hardware gwetsa 6 meters reaching raw top ka 189.90 2500 liters ya Africa Water Tank ka 2399.90 Lil Lars Icon 12000 BTU ka 4999.90 O tlhoka mokitlana gwetsa go fitla go 750,000 rand le Capitec le bojije Capitec ke moabi wa mokitlana yo a dumeletswe go le FSP go na le melao le dipeelo Latuma where you save and score
3: Mokopanwe le a welwa Thobela FM ke tika letsatsi la tata Madiba le wena Badudi ba ga mokaba tsa mahantsi moshate le mafilo a gauswi e tla le dire ka go loka le rena ka thego go tswa go Thušana Foundation e le ga re shumisa metsotso ya masometshela shupa ya tata Madiba re tla be re thuša mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mmapela Hans Mokopane ka mokibelo wo wa la losomeseswai July ngwaga 2020 tsela
4: They are the men and women who want to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
3: Kiri, le nana ona tsama sobetaro ka phetse murudu le tla ga shwa go tswa fao itla webselene a fa masuma Dr. Mapalle kuna di the host happiness to bomake alila mola le baralo ke ba go ba mamaratwa ba mathlakung ba tlabe ba le gona itla ridileng ka go luka ile ga re go pola tata Madiba kiri senata gara ga dinata
5: tsabele FM Moshati wa tsebo le boithabisho.
0: Ke a tsebara batho ba mola mosetsane ga go budile ga sego boko ba theledi tsa batle. Batho ba masodi ba theledi le bona batle. Akere.
6: That's right.
0: Yeah. Re ka subere le ra ba ra fitlho go moshate kwa re ga o se lorus ga gapeng re feta ba ba mo mosetsane.
6: Le
0: malpetleke. Le malpetleke. Eh ya tle.
6: Ke nyamuela. San salute.
0: Ba san salute le yo. Le hantsi
6: go re yang hona.
0: Yeah, gore ba hantsi bona ba no emelela.
6: Come out.
0: Ba ba no emela ba tlhetlhe ba tla ba ba fitle. Ebile okay, ke tlo boya ke tla mo gona ntate senyela. Ere ke feletse le chef. Chef o ri le ditabeng o bo sa ditabeng.
6: Ebe ke sa le ditabeng sa mma. Motswadi.
0: E manyana. Go motho sa tsebeng gore Jonas. Go motho sa tsebeng gore ntate senyela le chef a ba ba nyakang ka mo ke ba tbeleng gore ba tswa gone ke kwa Thušana Foundation ile gore tsamela family tabe ke tika Mandela Day gona. Mo ile gore kudu ka gare ga dilo tse ba di dirang ba tswaraganeng le Jonas re tla re lebeletse batho ba leng gore ba phela ka bogolofadi. A re boele go wena ka bakala gore o le go leletswa mpitseng. Gona le batho ba bang re na le go bona batho ba leng gore ba phela ka bogolofadi ra re ayo shem ra ba lebelela ra a ba nyake go thušiwa nna ra ba lesa wena. O phela le motho leng gore o phela ka bogolofadi ke motswadi o bo sa lentleng yona yeo
6: ka ke le motho a monna re ba bedi ka mahere ba shimana ka moka
0: okay
6: ke motho gore ke tshwara matsogo ke a tsama di black o na le batho ba bang ke tshwantse ke kgopela ba leboa kudu mo acha molemaka gore tshwere a re tsiya re phutha a ntlhokomela mma nga semogile nga tshile ke mo lebele tshi priska rambo ke o leboa mmere go mogolo o di ile mamo hape ke mebetuel ke mmetsa mebetuel mam wa marapo
0: okay
6: ke a mo leboa le yena ka mogolong every day a jea maka a mo isha cliniceng check up all the time ke mo le batho ba ke ba leba kudu a ke tse hore na ke le monna be ke tlo kgona na a ke khone mara ke a leka ka mo go emeng tshore ke be mo fo bona ke a ba leboa kudu
0: wow
6: ke a ba leboa kudu ntwe ke nya kang felang ka go pela mmaka ke a tsapa o thile ditse salom mauka e ka mohele ke a tsapa shotwa mo etse already but ke khopela re o amohele hore ke ntwe hore modimo di satile ka hano hore ke ka mogolo rutlo ba ka hona mara modimo ha palle ke selo a ka tshentsha ntongwe le molengwe o boela ka mogogolo ka hona mauka so ke a khopela Eva Salomo ke motsebang Eva that mother ke motsebang wa ngkhuditseng a le ti mo lefaseng nke she sekolong ka ba ka boya ke se ke leng sona njwale and because of when o tshwantse tshwantse o be ka bona ke proud o be proud ka nna mmoka ke ntwe ke gopelang e ba proud ka nna the little that I'm giving you ke gopela o accept ka pelo ya ka ofela o tsiwa re bana ba go ba o rata and re tlophela ro rata
0: Chef Ivan kereta pelo ya gago a se bana ka moka ba ileng gore ba ka ba le motswadi o leng gore o phela ka bogolofa dikudu bana ba ileng gore ke ba masogana ra tse ba re gona ba ileng gore basadi ba ileng gore nyenya batswadi ba rena ra sebele taba le bona re le basadi wena o monne fela o dumo ka re ka gona go direla mma go dilotse ka moka lerato le o mo fang lona ai le feta dilo ka moka le feta le tshelete leng gore o ka tla o itshwerwa mo forma ma tshelete shi re hlompha le go le boga batho ba go tshwana le wena
6: You can imagine ke motho wa mosadi sometimes o feel ka re o ka tsheya lwa gore wa motlatsoetsa o mmona yena o rata go itiela
0: yeah
6: ke motho wa rata go itiela ra ska ntshara ka letso nna ke tla itiela ke tla itsa mashele so hona ke tlotsa mashele mang you know nambile ra tsheya na mola o ba monate
0: wa mama salo mitle okay o re eng e Jonas a jamnye miele miele
7: aka Jonas
0: Jonas wena se king sa go tlotloletsa gore o thushane le batho ba leng gore ba phela ka bogolofadi chef re ya kwa gore ke lekolele tswang pitse ke tseba se o se bolelang ka botse ke tseba gore go biang go ba le mma weno gore o go tsa salwale a fitla malwalang a fitla mo leng gore mo tshora ka letse go modirela dilo ka moka ke a se tseba se ke fitile mo
7: a o smangoko
0: batseba ga te sinyelo
7: mogala ba o chef o ntachitse ka thachega ke gopola ke bala grade 3 ke be ke na le abuti mo nke mogwera wa ka ke Peter Mabote
0: okay
7: this guy re bile ba hoera o tlwa ko creching re le leto la rena re tsamaya le yena a thoma go ba le bothata ba matlo re bala standard 3
0: yeah
7: re tsamaile leto fita ko grade 12 after grade 12 ya ba gore le yena vision ya hae ya tsama completely so gore ha bolla bya lena one touch ha lena ke nyaka o bua ke bolele ke re Peter Mabote re santse re sa urata jwale ka bagotse ba gago ba o re tsebang ba o hojeng le rena re santse re sale the way ke bolela ka bonape ke bolela ka bo di here ke bolela ka bo butibuti mokoka le etwana lana le o le bo matsobane be re letsa ma o tloa bo nyane ba rena o tsebo re lerato la rena le sale kana mogwana o la sengile tshentshishi ke maemo ore seemo sa gago lo yena ke re tia matla jwele ibile ana Peter Mabote re mo tshere as a motivational speaker ka le church le la ba holofatsho o tla ba le gona
0: arena pretene le gona fao o re le go bolela re bolela ka Tshion Foundation wa Tsentsha Rise and Shine ke dumela gore gona le batho ba go fapafapana go ba magae go fapafapana go tlokomela bana ba ditshwana bana ba go phela go bogolofadi go ba ditlotlotse di fapane ba leng gore batla go lena bele ka Tshion o rile a re Tshushaneng a re Tshushaneng ge ba etla go lena ka yona tsela eo ka letsatsi le la tata moletlo ya go ba Rise and Shine go ba go lena ka ba ka re ke lena tla bile neelana ka tshele ditshwereng go ba Rise and Shine
7: all right ba thushano ka letsatsi la Mandela moletlo ka moka o tla bo o direlwa go Rise and Shine disability organization go Hans go Mapela e o tla bo direhola na kowe go Aus Gloria and Aus Gloria ke yena wa thomile mogatlo o ke Aus o le yena a sa bonego mogwatlo o dirile ke yena ba gorupana o fithelela le nna ke gona go ba o ka ba humana mo baleng gona
0: wow go batho ba ile ngore mohlomongwe ba banyaka go fitla ba tlisa tshe ba ditshoreng le boletse ga botsa gore a lenya ke chelete lenya ka gore motho mohlomongwe ga tshwere chelete a ya reke se lena le sehlokang ka baka la gore tlatla re a ba le ba ba inyakela chelete fela le tlhoka dilo tse le ka yang la fana ka tsona le dumela gore batho ba ka le thusa ka dilo tsa mohutama
7: rena lo tshe re di dumang re di malo tshe di ntshi a ke re ge motho a tla mo go rena re tla ya le yena go centering bona le bona ba ka ba gona go ka iponela gore ba ka dira eng go centering e
0: okay
7: e ke se re ka se bolelang gore a ba ipatametse mo go rena and then re tshele to ka moka go fithellela a Rise and Shine e feletsa e kreile e right e be kreile le building e go gona gala
0: Okay. Re tlo feleletsa ke dumela gore le tlo fana ka dinomoro mo eleng gore ba ka tla ba ikopanya le lena gona. E fela ke nyaka gore re boele go chef e le ge re ya go feleletsa. Re nyaka go kwa dijo tsa letsatsi.
6: Okay.
0: Ka ntle le gore tla be gomiwe ile mola ka lenaka. Ke eng tseding tseleng gore tla be di le gona.
6: Okay, mom. Batho ba bona ba ile go ja stampa. Ba ke ke bolela ka stampa gore ba theletse le ba letedi baka. Ba tsiba gore ba ile go ja monate.
0: Yo.
6: Are ke tsama go bona chicken or na yona tla be le jwang. Ya go grilliwa sama. That's why go kopela gore ke go pela robe o hona gore o utlwe dijo tsa go thushana gore na he ba apiya ba apela batho ba bona. Batho ba ja jwang.
0: Okay.
6: Eh.
0: O buletse ka stampa?
6: Stampa, o na le rice. Kopolo nga go lape, Mr. Stampa,
0: rice. Ape ka dingwala, ke tle ke go kwetse go sna stampa o na le mothuse mo ka phone a lebelle menu la gore o re.
7: A sa lebelle menu ya le wa tsaba ke santse ke sa boelela. Go na le lengwalo le ke ya le rata ka mo Bibeleng ke ditiro tsa mapostola.
0: Okay.
7: Tsa masoma mabedi.
0: Okay.
7: Re ya thoma kwa 35. Yona e felela e re dilong ka moka tse ke le boditseng ke le boditse ka mogwa wa gore itapisheng itapisheng le tlhatlhole ba fokodi.
0: Wow.
7: Ke mantswe ba bolela ke marana Jesu a bolishana le setšhaba a re lesego la monei le phala la monewa.
0: Ei ditiro tsa mapostola a re boeleng go dijo tsa letšatši.
6: Thank you, Mama. Mo di jo ntse le tjatji menu ya rena o eme ka mogola telang. Rena le green salad. Green salad ya rena ka mogore ratang gore ro dira ka gona. Re nyaka gore e fe batho ba rena takatso ya gore motho a ka bua hape. You build your own green salad. E ro ba individual green salad o molomolomo o ikgetla ka mogwa dia ka mogwela na yena o nyaka ka gona. Ke potato salad wa ba le chakalaka e senya o baba. And then ya ba le butternut. And then mo main coursing rena le stampa rena le savory rice rena le steamed bread rena le cream spinach rena le beef stew and grilled chicken.
0: Mo go ya go jiwa ko re go ya go babusi
6: ha babusi ntung hape ke lata ke ratang o itsebisha batho a issue a re tsebeng gore menu o ya maka mogo o mofeng.
0: Okay.
6: Hona le ntwe ba reng ke di salad hona le ntwe ba reng ke di vegetables.
0: Oh.
6: E skara tsa di vegetables ra tlhakantsa di salad ra re ke di salad. Di a difara le tshe.
0: Chef re salwana fa o tlhalosa di salad le di veg. Mango go shoot re plate. Ke golwa pe ina le sgoba sa go tsholela.
6: Aha.
0: Diletsela ke le mmola ke gapeletsa ga go no di tshola ka moka ke tlhatsa ka ga plate ka yo dule fast ka fast ga mhlare ka ja.
6: Ntwe as it's not a must. Gore ho uija o tshwantse o je o thekele ditho. Bona le lotse ba di bitsa re ke di side salad mango.
0: Okay.
6: Di side salad. O tsiya pirinyela ha o ile ke.
0: Oh.
6: Wa tshela di salad tsa ho botsa o ja weeketlile. Bela ka re batho ba borena ke batho ba borena o ka se ba change. Ba tloe tshe ana mkhoro re o tlhakantshi o tlhakantshiwe di jo kana mkhoro ka moka tsone. Mara o tlo di ya hanyane wa di. Ho so gore mo chef a re o jile na blue jile. A uwa.
0: Wa boele.
6: O tshe wena o le ipuela.
0: Okay. Arise and shine ye re tla mngire ke tseka go go yona ile ge e khwetsa thusho go tswa go thushano e gausuleng e moga
7: Arise and shine e gaofile taxi rank ona le taxi rank ya ha bile ke motselema o no thewa fela nyana nyane mo o tlwa mo taxi rank o fitla mo Arise and shine.
0: Okay re le humana byang ntate Senyelo le chef Ivan.
7: All right ba ha thushano le ka ba tshwara mo nomorong e 073 215-99-27 073-215-99-27 ho ba la rongwala email mo thusano foundation@gmail.com and then e ke feleletsa ka gore na ke kerata modimo man gona le lengwa le lenga mo ba kuranta ba bobedi ke o thoma mo 9 le re le mongwe le mongwe a ntshe ka mogho a ikemiseditseng he o niela a ska niela ka o hapeletjwa niela ka ele ka se wena o ikemiseditseng tsona o sa gapeletseng le yuele ke sa busha kere ba ba ikemiseditseng a ba re batamele a re gapeletse motho
0: ikwagetse re leboga re feletse chef Ivan o apia go thushano fela go ba gona le bomango go ba le ba go notswa fa ka di ka di sontaga ba re gopela gore rena le ba yeng etlang le re apia le o monga go bitsa rena le mokete o monga rena leng eng wa ya wa apia fa
6: se se mang go chef ke motho lo re o di aloje dingi mari ka ka tsa wa apia rena le hape le food catering services
0: okay
6: general food catering services re bereka go ya le ka mogo customer enya ga re dira ka gona re ka bereka wena o tla go wena o so register a ke re a re ke be so rena le batho ba ba registered let's say for example o ba motho le motho modimo mo hopotsi and then re atla rato merakela ka tshe le uwe wena o na le tshelete we patelang every month so go tseba all that information ba re tshele morago le tla ka lena rena la Facebook ke OPL projects a food catering ba ka re human hapo mo on our cell phone number ke 079 792 7162 or 078 129 7497 ba ka re human ana mo le tla ka la rena Facebook di contact number ba ka re human ba tla re khwetsa ona mo
0: re le bogatle
7: and then le rena ka mo Thushano Foundation ba ka re follow ona mo Thushano Foundation mo Facebook
0: okay
7: and then le mo Instagram e hona ba bone tshe leeto la Thusano gore Thusano a se a ithome ha mamotla ne ke galele gona ke sa le ba le mane ba re le hentse rija gona le ba bang ba tlo nna ba re binisha kwa yo re tlo bina ona le auso mongwe o tswa ka mo fase ka mo bareke matlhomola kwa tsa manyalo
0: yo
7: ra bua ra ba le Paul K
0: a tla ba le gona Paul K
7: a re se ten city wa sama ke motse ba liwa
0: e tla be le bona ba re dirang gore re itse
7: ka tla be le bona ba reng a wa matlhomola lena tla ba re ba tla ba tswa re ipsina
0: ke gopela gore le putseputseng lo tja lena le sepileng la kwa re tla tlhakana ka Mandela Day o ka re le ka space ke le bogile
7: re le FM kwa tswa ke ya le bowa a ke se gore nka le bowa joang ke khukame ka mangwele o bontsha tlhompho go lena ke re le ka metla le mo ba bangwe ba gopela ntshisho jwela mpelo ga ba thusha le ka mogole thushitseng rena ra le bo amen
0: re le bona se ra le bo
7: amen
0: chef e be nonte bogele go Jonas ke le borile thank you to the foundation ka mogolo gore re tla bere ke tseka le bona ka gona ka Mandela Day re tla bere thusa batho ba leng gore ba phela ka bogolofadi ye ke thobela FM ya gago re mo shate wa tsebole bo ithabisho metsotso ke mo sepedi shipa go tswa go iria ubedi

0: kelege bo bo be ile khaite ya go ta ya mmala wa namone e be ile mushimanyana yo a be go rata go ira loshana ko lena ko ka moya o be atlana mela mebotu mushimanyana a le gare a swere bobo moya ke mokalona o tla tsiya bobo e a phupusela kwa go dimo bobo wa sega mushimanyana a tswela pele a ketima ka lebelo gona mo kgaetsela ya mophonyoga awi e a tswa ka letsogo la mushimanyana
1: kgaetsaka
0: awi mushimanyana a lla ga botlhoko o ile a leka go ka ketima a re wa ekitimisa eupša bobo ya ya godimodimo le rata dimele le letala ya tlhaba lešata bobo e le ga re e subelela godimodimodimo e feta ditsela mabenkele le diphaka gona mo e bego ya gona batho ba be ba ema ba e tlhalela ka ge e be e kgatlhiša setlhotswana sa bana se ile sa rialo bobo a fofa ka godimo ga motlhare wo mongwe o mogolo moo go bego o na le setlhaga sa maeba
2: dumela o nonyana ya mohutama
0: bobo go ile a fofa a feta fao ka boikgantsho e segale a ikhwetsa le godimo ga toropo go be go na le tente ya go ganya bana ba mmatoka ka methalo e nkego ke molalatladi o mokhwibidu o mosorolwane wa namune tala morogo bjalo-bjalo e be e le tente ya diserekisi
3: tente ye ke e botse bjang ge nka theogela kua fase ke tlo kgona go e bona ka gare
0: bobo a rialo bana baka ka nakwana moya o ile wa ema nkeo kwa bobo pu fase bobo ya wela fase rametlae o mongwe a napa a tla go yona a itopa rametlae o ile a rialo a le gare a phumola bobo ka lešela ke re botlhe ka moka ba be ba dumelelana le yena ke kgaete ye botse
4: e re ke e sware ke tlile go ešomiša ge ke diragatša
0: ga ba gareng yo le garebjana le lengwe le ile la rialo le miemiela le ge rametla yola a be a sa nyake ka bobo e fela o be a ka setimele garebjana leo bobo a ke re ke morwedi wa gagwe le gona leina la gagwe ke amelia bobo le amelia ba ile ba fetsa dibeke ba itukišetša pontšho yeo amelia o be a tla fofišetša bobo kua godimo a le gare a ya kua le kua ka mobino wa gagwe o ba tla fela a fofela godimo le yena gomme seo se be se kgatlhiša kudu-kudu o tla dukologa a fofa a tlogele bobo kua gakala morago a e tshware ka thapo yela ya gagwe o kare bobedi ba be ba fofa mmogo go ya kua godimo bana ka moka ba be ba rata tiragalo yeo ya amelia le bobo gomme ge e le molaodi wa pontšho yena ke ra wa diserekisi ee o be a le pele
5: o ka rata go ya go bontšha la mathomo amelia
3: eeatlhe
0: ee amelia a araba a fofa-fofa ka lethabo bobo le yona ke ge e ya godimo lefase e dumela amelia le bobo ba ile ba ralala le lefase ba diragatša bana ba mmatoka gotlhe moo ba bego ba fitlha gona batho ba be ba thabela mosetsanyana yo le kgaete ya gagwe

0: Roger Jileleng o tla no tsena mo mo.
1: That's right. Connie soprano. Yeah. Betse choir ya ka etla ga botse. Yeah. Tembi so tata re bo. I felele tshe choir ya. Hax. Rifeng ja so kana zila pegi.
0: Miss Pro ke go ta Michelle wena poelana mo tsheletse le wena ga e kere madume ke ya o ke la bararo le hono. Rena re gona go mme re se jere theogetseng. Shitse jona tse o ka di letela go lana no la hlokola tsela mantsi bonga le hono. Mo tsheletse kantoro ya president e ga ne di tshele pego tsa gore Afrika Borwa e thoma go phaelwa ka thoko ka lebaka la megwanto gatlhanong le bafaladi bao ba sena go mangwalo a maleba. Presidente Cyril Ramaphosa yena o re ditheletso tsa phatlalatsa malebana le maitshwaro a gagwe e tla ba go motlontlolla go ba gona go motsentšhetsa matlho a batho. Komišene ya dikgetho IEC ka boripana e ipiletsa go bakgethi go dirisa mafelelo a beke a mafelelo-felelo a boingwadišo go ingwadišetsa dikgetho tsa lenyaga. Motheletsi ba bangwe ba bafaladi bao ba sena go mangwalo a maleba bao ba thušwa gore ba kgone go boela ka dinageng tsa gabo bona ka kua lefelo la nakwana la bafaladi ka mosina gona ka mo Limpopo ba reng ga ba thabiše ko gore ba sepela ka mo nageng. Ditaba tšeo di kwa ka botlalo motheletsi a re kopana ge metsotso le metlhano go tswa ereng ya botshelela e tlabe le ka morago ga ditaba. Gabelešo Sthembiso Maebela ke Maebela a Phelati ka dintlhagolo tsa ditabathobela.
2: Mologa dibitso le Madam Speaker ke a leboga magareng ga tsona re ka letela tša gore ramolao wa ATM yeo e ikarabelago kgopelong ya tshoganetso ya Presidente Cyril Ramaphosa ya go leka go thibela komiti ya Palamente go tswela pele ka mošomo wa go leka go mo fološa setulong Advocate Anton Katz o boditše kgorogolo ya tsheko ya Cape Town gore dikgorotsheko ga tša tshwanela go tsena ka bogare tshepidišo ya go ama dibopego tše dingwe tša mmušo. Kantoro ya Moporesidente e re kgato efe kapa efe ya go leka go itefeletša kgatlhanong le dikgwebo tša Afrika Borwa tšeo di lego dinageng tše bjalo ka Ghana le Nigeria e ya go senya dipeeletšo le kgolo ya ikonomi. Ka go le lengwe motlatša molaodi wa dikgokaganyo ka kgoro ya maphelo ka Kapa Botlhabela Sizwe Khupelo o phegeletše ka la gore ga se a romela certificate sa mphato wa marematlou nakong ya ge a dira kgopelo ya mošomo ka ngwaga wa 2020 tše le tše dingwe ka iri ya botshelela go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le swaretše tša dipapadi.
3: Dipapadi ka Connie Machipa di hwetše fa ke safiša.
4: Ke lebo go tsebetsa dipapadi kitse ke ya go thomaka tsa kgole ya maoto mo motlhatlho wa setlhopha sa Argentina Lionel Scaloni ore o na le kgonagale e kgole ya gore a ka fetola mokgwa o a o šomišang go raloka ka nore loka ka baraloki ba bane kwa morao ba bane mogare ba babedi kwa pele. Papadi ya go feta kgatlhano le Switzerland ba ithupile ka dino tse tharo go yete ge ba ka fenya papadi ya mantsi ba lekgono kgatlhano le England ba ya go thulana le Spain go papadi ya magaolagang. Radini wa maloba wa Nigeria Kaizer Chiefs Moroka Salos Daniel Akpe o file Stelino wa Bali Maele a gore a se phoso ge a boetse setlhopheng sa Chipa United moraga gore molaodi wa gagwe a palelwe ke go mogweletsa setlhopha sa kwa go la Europa seo a beng a ka se ralokela gomme mo setlhopheng sa Chipa United ga a tloga o bana le rekoto ya go rwala ke dipapadi tse masometshelatshela. Go dipapadi tsa rugby Vusi wa ga Moyo o re o thabisitswe kore ga a seno akaretswa mo setlhopheng sa Aforika Borwa sa di-Springbok seo se ralokile kgatlhano le Barbarians o khonne go ka ba ba khonne o ka thopa papadi yeuwe ka dinthatse masumi a se swai go tse masumi tharote ka ge e be la mathomo a bitswa mo setlhopheng sa naga mo Afrika Borwa ba khonne go nosa di try tse ka bang tse le somepedi ro tsena mo la karolong ya rena ya kgwele ya maoto ya masakeng
3: kgwele ya lešakeng go ntshirogele le Khodi Matshipa Thobel FM Mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Aga, re tsene ka mo lešhakene ke ya go boledišana le moraloki o e leng gore la mathomo ga ke mmone be le 2021 ge a raloka o nešitše hattrick ka kwa lepatlelong la Old Trafford ga tshwene ke kgotlelelo wa ga Motupa o tumile mo di-tournamenteng ba re ke Chef Napoli. Kgotlelelo re a o amogela re a o dumedisa go ntšhirele ya Thobel FM.
5: Thobela le kae ara Machipa
4: re gona e ke tsama re se bona motho o bolela kudu e fela ke nya ka hore putsha ka mathomo ke putsha ka tlai king se se dira gore batho ba rate gotlelelo Motupa

0: kgwaroka ka ona mo dipabantsa di tournament ba ba le goreng ba o tsiba le le ka chef Napoli ke se se dia gore ge ba ya di tournament ba re ge re ka bona chef Napoli master chef re khotsofetse
1: ke na na gore before ke ba player ke motho pele ka ntle ga a kgole ya dinao
0: age
1: o ikokobetse mo setšhabeng tse ke ralokang go sona ke sona bo nthusa too much gore ba ntse gore ke nna mang ga ke nyake batho ka ntle le ka ra dipapadi tšaake ge ke raloka ke phela ke ikemisetsa gore papadi e ke nyano ba ke ye gore ke phela ke fa bojotlhe ba
0: age dilo tseo di nositseng ka ke tlhasitse gore ke thoma o bona o nositse trick go na le nne ngwe ke e bone o inisa kwa extension 76 wa bolaya motho ka mara di 18 wa etswalela ka leoto la o ja wa isa ka mo leoto lang ela wa rala ka mogare mpotse nno e le gore ka se lebale le gore e be e le tournament e feng yo o e nositseng gore ye a ke tsebe gore na ke kgonne jwang gore ke nose nno ya o tshwana le yone e
1: nno e le gore nka se lebale mme ke raloka kgatlhanong le setlhopha sa o ka re sa masokola a ra kwa mokopane kwa moragonyana
0: eko tshamantse
1: ee ke kwaraka e nngwe ba re ke petekwane
0: ya
1: ee ke yone e le goreng ka sule ke ilebetse ka gore ke goal e le goreng ne ke pela ke nyako e kora marenke mpalela so boitoko ba ka gantši le gantši ile ka feleletsa
0: keoikgonne o iragile bjang o irele o le mogare a lepatlhalo ba thomile ba check-a moka ba patlama
1: a se ba patlame ka tšatšilela ba retlhile cross jalo ka fofa go feta batho ka moka ke
0: raa wa lese ka mogare o tswa lapeng la go rata papadi ya kgole ya maoto ka lapeng la geno e ka ba e le goreng ntone eo ya gore o tswa lapeng la kgole ya maoto ke yone e diang gore e be madini taba ya go rale ka kgole ya maoto
1: ke nagana soo ka gore le nna for nna saiteng lake e no ba motivation ka bo yona gore bao ba ralokileng kgole ya maoto ba gona ke learna from bona gore ba tswelela kae ba ya kae so a ke tlhoke go ya kgole gore ke go ithuta se sengwe ke no ithuta gana ka mo lapeng le nna ka tsotsa se le goreng ne ba se dira pele
0: age re ka o bona ne o le ka ra lebala go bale re nyaka kore more ko tshwana le wena re nyaka o mmona beke le beke re o bona neng ge re tswalela
1: ka se se baka ke kituma ka kwa go la Gauteng bo Davidson ke thusa masokola re go la Champs of Champs
0: re leboga ka mosomo botse o dirang gotlelelo wa ga motupa ge ba moreteletse ba re gotle tso re o ka re gotle o lokolla shoto mola ba ra patlelo re leboga gotle Napoli chef
1: ala bogane
0: a ge motheto wa 12 FM ke tsona tse uwe re leboga
2: di papa di ka khone majipa 12 FM mo shata wa tsebo le bo itabisho
3: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: kgwetsa spa super savings mabenkeleng ka moka a e leng yenngwe le yenngwe tšatši ka tšatši bjalo ka 2 kg sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela goba 5 kg white star super maize meal ka 49.99 fela bjalo tšeo ke di super savings diteko tše di tšwama ka di-8 go fihla di-21 July ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
5: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
6: Master V,
5: Ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
6: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
5: Ah, nna yo.
6: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
5: Yena ke bo humana ka e bontsi
6: bo. E go tsa gala ka go Vodapay app go ba online tsona pele o ba bontsha gore o tshuri tshe jompi.
5: Ke tla dira bialo.
6: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.

0: motheletsi ke ona molaotsana wa ditaba tsa dikgetho mafelelo a kgwedi ya June e be e le nako yeo go rungwang ka Congress ya Union ya bašomi ya nehao ya go kgetha boetapele fa go fitlheletse go dipheto tse botlhokwa tsa dipolotiki tsa go sepetša unione le tsa leago le ikonomi magareng ga dipheto tseo tse botlhokwa ebile taba ya go thekga party ya SACP dikgethong tseo di tlago tsa mebasepala Tando Ndunja ke ra ditaba rena o rulagantse pego Eric Mashaushu wa e bega
1: nakong ya kopano ya bobega ditaba ge e tsweletša baetapele ba yona bao e ba votetšego congresseng nehao e boletše gore kgato ya yona le sephetho sa go thekga SACP dikgethong tšeo di tlago tša mebasepala ke karolo ya sephetho sa congresse ya bolesometharo ya nehao mongwaledipharephare wa nehao Zola Sapeta o bolela gore ba kgethile South African Communist Party ka lebaka la gore party yeo e emetše dikgatlhego tša bašomi Sapeta o iša pele ka gore mmušo wa motlhakanelwa o tlišitše dikgotlhano go segwera sa ANC sa go akaretša COSATU le SACP
2: At the formation of the GN, we had expressed our view that this new marriage seeks to replace the historic tripartite alliance. Because if ZIL has a problem, they quickly meet to harness that. But that the Communist Party would always encourage to make a noise about convening the alliance. Even today, we have never convened an economic alliance, which is a real issue in South Africa. But anything else that even a complaint of DA is entertained to get to even into the petty factional matters of DA. Hence the reshuffling recently.
1: Ge le motlatsa president wa bobedi wa nehao Patrick Makafane o bolela gore ka dinako tsotlhe ba be ba dula ba boledišana le ANC ka go šomiša COSATU go letetše gore dikgetho tša mebasepala di be gona ka la 4 kgweding ya Nofemere pego ye le tlhametšwe ke Thando Ntuntša a le Cape Town nna ke Eric Mashau wa tlhokola tsela
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tša go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
4: Kifikale railway franchise card in Tuala Kai Chain. Equality Noctura Heritage Queen Base Set. Failaga 5999. Ubo Kete Mpua Mahala. Uka Kwele Paila Umbalo. Kwa Comfort Set. Kwa Mprefacha Bedroom Yagahu. Kamazala 2-piece bedroom suit. Failaga 6999. Ubo Kwete Mazala Chess of Drawer Mahala. Harana Mashokoju. Haneto Kwajaga Tuko. Olefari Kwejima Sumi Pedine. Etena Lebengala Hausulu and Alikur.
5: Railway finishers. The price you see is the price you pay.
0: Lenane ke la tlhokwa la tsela la mangibo a gabe le metsotso ke masomepedi re tswa ereng ya botshelela ke nako e la motheletše ke labararo la dikgetho gape ka tšhomišano le komišene ya dikgetho ya go ikema ke IEC ka boripana le bekeng ye motheletše re tswela pele go boledišana le komišene ya dikgetho le honotabakgolo e le boingwadišo ba bobedi e le go beya mafelelo bakeng sa dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala komišene e reng mafelelo a beke a bobedi a boingwadišo e le go letšatši la tee le pedi kgwedi ya agostose ke sebaka sa mafelelo-felelo motheletše gore o ingwadišetše dikgetho tšeo di tlago komišene e re morago ga fao tona ya pušo tirišana le merero ya magošing o letetše gore o tla phatlalatša letšatši kgwedi la dikgetho ka kuranteng ya mmušo gomme seo sa ra gore komišene e tla tswalela lenaneo la yona la maina a bakgethi ke yona voters roll go itsotša pele yona temana ye re amogela mo bekeng ye mo mogaleng molaodi wa merero ya dikgetho ka go IEC ke tate Itumeleng Seanego tate Seanego re sa le amogela le bekeng ye thobela pele re ka bolela ka mekgwa ya go ingwadiša goba tsona ditsela tša go ingwadiša thomang ka go botša batheletše gore ke ka lebaka la eng go le botlhokwa gore ba ingwadišetše go vouta
6: Ria Laboga. Kabayama Tomo, Botokwa, Dawin Wadisha. Very limited head. If I told you, you want to give me whatever village but I hope I worry. If you need a Camomola, Tomarina, the Camomela, anywhere and also Peter Heto, or Re Mudidua Kama Frita Borua, Aratia Carolo, Modiheto. O tsantso ba a ngwalisi tshepe ntle go ngwalisa ora re modidi o we a ka se go bona ka mogare ga lena no la rla o speaker e fetho le nyona voters go ora ngone ga maswami a ka se bona o tsia karolo tswa la o botlhokwa gore motho a ngwalise a be go bona ka mogare ga voters lo ya rena e bile sa tawo le tsa tsa gore ge motho a napila ngwalisi tshe ka bona mogwano we a la go bona ka mogare ga voters lo ya rena o ra mo re motho le yena o tsia sibaka le monyeka wa o reng a tiso ke demokrasi ya go rena
0: e ke bo mang ba o bana go le maswane dia wa go engwa di setse go vota
6: yo le ke re tsela re tlhalosa mo di do mo mo Afrika Borwa ke yona citizen ya ka mo Afrika Borwa o na le maloka a we re le re tsaka gore ni mo di o we tsontse bana le mangwala wa we tsibisho Reliability on our green barcoded ID, reliability on smart card. Rabusha gape ya mafelelo ra lebelela e la re bitsang temporary ID certificate. Ye lo re nisa le momola o. Ne re motho o tsantsa bana le mengwa ga ile se tsela o ya odimo. E ini re le mo go reng go ratsa gone go tsheka ro lo tsantsa ba le mengwa ga ile se swai go ya odimo. Ne re motho tsana no o ra go na le maloka a o ngwadisa ke bona ba re ba gopela gore je ba tshitse ke tsaka sela re ba sile ni sona mo mathomo go di niela ya June jwale se ke tsaka sona sa mafelelo sa gore bana ba ba ngwadisa
0: tate se ya nego o ka ba le tselong gore di ntshitisha go ngwadisa wa gona ga gore ke tle go lena ke tle ke le tlhalosetse e le ge le gore ke nyaka go vota e fela ke paletse ko go engwa disha
6: ke go ka nnete re di lebelela ge motho a na le mathata a itseng go ba motho mongwe a ka ba sena computer ba sa kgone go fitlha mo diofising tsa rena wa gona ga gore motho we a sentse dikgopelo gore ke a rata go ka engwa disha gore ke be mokgetsi ke fela mabaka shia a ntshitisa gore nka gona go ingwadisa re a tsia mabaka gore a lebelela ra sika-sika ra bona gore na re ka ba thusa ka mokgwa ofeng gore tle re kgone go ba ngwadisa ba be gona ka mogara voters roll ya rena se segolo ke gore ge letšatši lela re le beileng jwale ka ge le tlhalositse le reng go na le letšatši leetla ke letšatši le ka lona re emetseng goreng tona ya lenaneo la tirisano le magoši tona ya tirisano le magoši a tsebagatse semmušo semolao ke se re bolela ka yona gazete gore na letšatši la dikgetho le tlobaneng mola letšatši leo le fitlhang ebile re lebeletse gore tšatši leo di tlobana mo kgwedi e tlang ya August ka morago ya seno bua dikgethong dila tsa bobedi re lebeletse goreng ge tona eo setse e tsebagadisitse letšatši leo semolao ke yona gazete go raya gore nabile voters roll ya rena ya tswalelwa ka morago wa mongwe ga o sa kgonala gore ka thusa motho ka mokgwa ofe kapa ofe o raya gore nabile motho ka maswadi a ka sa kgona go tšea karolo ge e le goreng a se ba engwadise
0: bona bao ka moka le ba tlhalositseng gore ba na le maswanedi a gore ba ka kgona go engwadisa le go tla go vota ba ka engwadisa ka ditsela dife e le ge le ba gopotsa gona kae
6: re ile ra tlhalosa mo namorago mmala gore mekgwa ke mentši yeo ba ka engwadisang ka yona re lebeletse gore mo di-ofising tsa rena tse dileng ka mo di-maspaleng ka mogara maspala o mongwe le mongwe re nang le di-ofisi tse dingwe dikamong tsa ka di-ofisi tsa maspala gona moe tsatsi le lengwe le lengwe mosupologo go fitlha ka labotlhano mo di-iring tsa mošomo ba ka tsena ka mo ofising ba kgopela go ngwadisa go ba e le gore ba nyaka go tsena ka mo online re na le register to vote .elections.za le bona ba ka engwadisa gona moe gape-gape go na le batho ba e le goreng motho mongwe ba ka tsena mo di-whatsapp tsa rena ba lebelela gorena ba gona goba ga ba gona ge e le gore ga ba gona banapa le bona ba ke ba gore ba engwadise mekgwa ke mentši ge e le gore ba ka lebelela gorena ba gona ka moona re lebeditse le goreng re na le di-sms line tsela tsa rena just 2810 ba ile re ha bana bonnete ba re ba sa engwa di tshaba ba engwa di sha WhatsApp line ya re na ke 0600880000 lo ona mo ba ka tsena go ba phone la nomoro ile ya re na ya mahala ya 0800118000 jwa le mekgwa ke yone ka ba thusang ka yona gore ba kgona go ingwadisa se segolo ke e ba engwadisitse pele ga letšatši lela le fitlha le la reboletseng gore ka lona re tlilo tswelela voters role ya rena
0: re a tseba gore ditlhotlho tate seanego e no ba karolo ya bophelo bo re bophelago tšatši ka tšatši bao e leng gore motlho mongwe ba ka etemogela ditlhotlho tše itšego e le ge ba leka gona go ingwadiša e ka ba ka mekgwa ka moka e leng gore lešetše le e tlhalositše le a kgona go ba thuša goba ba ka leba kae gore ba thušege
6: ngwela ka ge ke tlhalositše ba ba ka bang le mathata a itseng ba ka iponaga ka go ofising tša rena ka mo provinceng ka bophara gona moe ge e le gore motho a kgone go fitlha a ka rona le mongwe wa gabo a fitlha a tlhalosa goreng go na le mongwe wa geso ba nyakile go engwadiša ka mabaka a itseng a kgone go fitlha rena re ka senka-senka mabaka ao re a bona gorena motho o re ka mo thuša jang se segolo koreng re ka se mo tlogele e le goreng o na le kgatlho wa goreng le ena a engwadiše re tlo tšea makatlo a itseng gore re kgone go mo thuša le ena o tla tle a kgone go ba gona mo lenanong la rena la maina a bagetsi
0: le re ka morago ga mafelelo a beke ya boingwadišo a le rego ke a mafelelo-felelo le le komišene le tlabe le tswalela lenaneo la lena la maina a bakgethi thate seanego a re re motlho o mongwe gabjale ke a ingwadiša ke le pheki sambo gomme ka morago ga dibeke goba dikgwedi tšeitšego pele ga dikgetho ke fetola sefane ke ba pheki matšhitela se seemo le se swara ka tsela efe nka se itemogele mathata go ya kua pele ge ke šetše ke nyaka go vota
6: le ya mathata manyana mathata a ka seke gona se se le gona koreng ge pheki sampo a engwadišitše a re mola a engwadišitše letšatši la go tswalela la fitlha ra tswalela voters role ya rena wa re ka morago ga moe pheki sampo napile kola o inetse kwa matšhitela bothata bo gona se se leng gona koreng a ke re ge re ngwadiša a re lebelele mabitso fela re lebeletse le yona nomoro e la gago ya I D ora goreng ge re tlhotse ya di-I D tse le le mabitso ge re tlo lebelela ka morago mabitso o le re a tšea ka moka ra iša ko department-eng e la Home Affairs jale ge ba tlo re thuša mola re tlo bona gore aowa I D e be e le yona ya pheki sampo jale pheki sampo la o ka re o nyetse jale sefane se se se tšhentšhile o ka se be le bothata ona moo ebile sefane seona seo se seswa seile se tlo ba gona ka morago lenaneo la rena la maina a bakgethi re tlo bona ka lona gore aowa napile sefane se tšhentšhile mola re o kgwetša nomoro ya gagwe ya I D ge a e ngwadiša bothata bo ka se be gona le ga ka tšhentšha mabitso
0: a rumeng ka boripana ka molaetša wa lena wa tshepidišo ya lena boingwadišo bja mafelelo-felelo bja dikgetho tše di tlago tša mebasepala
6: se segolo se re ratang go tsebiša bakgethi ka moka le bona bapheletše ka bophara ke taba goreng komišene e bone go le bokaone goreng re ba fe ka moka sebaka ba ile ba se kgone ka nako ele re ba fileng yona ka June goreng re ba fesa mafelelo sebaka ka lona šašilela la tele pedi agostose goreng re tlo bula di-station tsa rena ka moka go tshwana le ge be re dirile ka kgwedi ela June ge re di botse ka moka jano re ba fa sebaka sa gore o mongwe le o mongwe o e le gore motlho mongwe o ile a gobedisisa gabotse

0: talente ke ga go bele go le yona a gona mtsaka go tshelang yona ye talente so ne ke go bele borotho ta fleng ye talente mmino wa ga go manu o na le mmino wa ga go man ei wa tsore ke mmino wa ga go o na le ntwela ba pele gore o na le that thing where must that o na le talente master ke pulele a ebe mabitla go wena batho ba ka lekang gore ba isa moya ga go fatshe ba leka go go nyatsa ba leka go go nyenyefatsa go ya leka a ke tsebe maemo a ka ikhotsa go leka re gona a ebe mabitla o na le talente o black coffee wa rena wena hi man hi o non tsi se malopo wena a ka tsake bana ba tsile tiro ba dirang bana ba tsile tiro ba dirang O na le talent man. Hey, batho go dira di event. A re tsogeng, nna ke ne challenge ngwa go. Mara go botsa gore di event tsa ka di tlotlang. A ke tso gore go tswa na bae. Moraga tse a ke tso gore ke tabe ke tsogile na.
1: Yeah.
0: Mara ke re line up nya ka ngwa go o gona wena.
1: Yeah.
0: O na le talent man. Kore go mna tso go botsa motšelo tso bala pe me ke la boraro. Ka re ga lena nona mo solve ka mo so. Re ba so ba bana go le talent ya mmino. Re ba fa se ba ka re ba le tsena le bona. Re kwa ka maeto a bona ya mmino. Re kwa ka di talent tsa bona. Ra ba re ba tlotlheletsa gore bona ang. Tshwarang bialo. O na le talente. O na le yona. 086 000 245 2086 000 245 2. Se pa re fela go tlo ire rena ya bo shupa. Ye go sa re fetang go ralokela yona ba re ke mpheni wa go etzela gae. O le na le tzela gae.
1: Yeah.
0: Ba to ba re ba le gae.
1: Sala le ni ke ya ya o bo.
0: Banna ngwe. A re go ba tsile tlo na ba e kwa beng ka wena ngwana mama. A re go rona ba e kwa beng ka wena wa pele shuru mama. Ga di mena ntabela. Tabela.
2: Tabela, who is the host?
0: Ngwana mama.
2: Le gae.
0: Rona le gae.
2: Rona, da ona re bo ramalatso go tswa mara ba Christine la tsa ena.

0: le yena re na le yona kunadi
1: ke go leboga ke go lebogile ngwana mma o mongwe se montsene dumelang tsobela hello
2: hello kunadi bye
1: e sa bobe ngwana bo mma
2: re bua le khawelo ka maveri park motendisi
1: khawelo bona master shoe
2: ah master chise ke re wa betha batho
1: ka khawelo master wa trapa
2: ah go go se bone ke mo dilentsenya
1: a si yena
2: ah e warra
3: yeah
2: le guy
3: a o lugile
2: ah le tsore le ga mokwano o man re ga mato man
3: yeah awa
2: re do le ga ba le ka oelo ga ma re pa ka enke go gwa go khutse go
3: okay
2: era le bo
1: re le bo ngwana ma
2: thank you
1: hola o mo se dumela ntsabela hello
4: le ga ikhula le
1: go ngwana le ga ihle
4: ke se ba no ba go re na ma spa tshuja ba nna ke se se re dira tsa yo
1: e go se tsa media drop
4: yo le trapa o trapa yo wa le ka bolole le une talent bona
1: ba ba lozi ba rutswere ba lozi ba rutswere ya botsukuri ka mono le mpopo
4: ya ba re soro bolela le kus mashala o tsa bla diri wa sahala ga o sila mo reitsho
1: ke go lebile kuri ka mantsengwa na bo ma
4: tani di se tsukunya
1: hola o mo shirimela ntsabela hello
5: e dumela go na di the host
1: go be ngwana bo ma
5: a go loga go na di the host bona ke mangena Nelson Shubit ka mo mogabeng
1: bona ngwana eno so
5: Kirjungwa na Yesu ngoro mofafodo kiri abele na monaga motabina moboya
1: ngayo
3: ahi ahi
5: ahi ahi master choose ore ke le braga
3: a ulugile
5: bona na ke di ntshinga tse ke di bolela gore wena jola bele o kise da braya ga basiga ba ba kwa ga modile go shela ya gore diphelela yene mo le fasene awa awa awa awa a ager
1: Angelabad.
5: Yo, uri meri se DJ kupa munda.
3: Okay, okay, utabo.
5: Sure, sure.
1: Hey, zarazo. Wai kwa giko sena o shimila go le
3: make easy.
1: Le make easy. Le janisto. Ach, ach, ach. Dimena ntsobela.
6: Kunash.
1: Yeah.
6: Le gona.
1: Re gona le ke.
6: Nimsunga ga masimula.
1: Aha, master show.
6: Ei, munno mo khakulu munna. Arno khuna ma mudimo am gudise man
1: mudimo am gudise
6: amalo mpopo ra di tsina man a ba tsa ke ngore malo ba ke saime man ke saime mala ga mulo ba ga la mmere go ba sentse ke nore the
1: let's ka tsonya ga re tlo tla le yena ngwa go tla mo ri ya ri ya le yena
6: le mmama ke tle nna ja bina
1: awa re go kwela re go lebogila ke re
6: na le boga khuna
1: a e o mo se dumela ntsobela hello
2: khuna di the host
1: le ga
2: Rona rale
1: talent shake na le yona ke itlise moyeng
2: bana le bolela le ba le paga le palale ha ke no
1: le mokwabiane le mudobiane ka mona le palale
2: master tshuji wa gwarinya mana e bile ntse ka goshe bile ntse ka goshe la monna modifo ona monna ke ke sakile ke le kakanya na
1: modifo
2: bana murima mo etelle pele mana
1: bana are motsegeng are motsosheng are motsegeng
2: Amen ene no jeri founu le lo ja mo di khukanyo ja selao go mo jala morao ra mothega
1: ke go lebogile go duka matla ke re ipsineng ka mmine wa gagwe
2: Amen ba thomile ana mo ka mokase sekunyadi o mo jo re ka moka o bala go tloya
1: bana le nano le ke la bona ka mokana ga bona
2: Amen
1: ya lebuwa master wi kwe bya ngwana mma
3: eish ya ke sakade ga mada like ba so ba ka mpa mada ga mkuwe
1: eh
3: for jalendri ke bo le yona
1: yeah and about new york
3: ke na bank pusha go
1: ba bana o sa go robala wena
3: yeah and about your studio
1: o bana ke eng o skwe nyata dipolelo a ibe mabitla go wena batho ba bantsi ba le go rotlo bula banyaka go ishamo ya ga go fase
3: yeah vele no ba so
1: di dilwana tse di biale a di tsene ka mo ditshwe ka mo
3: yeah
1: akere a di tsene ka mo ditshwe ka mo o na le talente o mongwa batsweletsi ba ba kaone ka one ba le go re ba tlhoka ka mo province lempopo ibile se province lempopo fela afrika bo roka bo phara ngwana
3: Yeah.
1: Nna ka go bona dikosetsa ga go di le kwa man. Gongwe le gongwe ge ba tlhomotsoletse mo kaone ka mono province. Re thome ka wena re go gopola o re tlele ka motlhogo.
3: Yeah.
1: Kwa gona man.
3: Aowa.
1: Re go dipolelo di dula di le gona mo ile gore batho ba ka le ka go ka isha moya ga go fatse. Ba go nyatsa ba go roga ba go deletse ka mokana ga tsona. O di amogela bjang?
3: Eish nna ke no bo jore. Eri mo talent ke bo le yona. Le ba ka no aba ba nyaga o isa borom fetja ma dor ge khuitse nga se khuitse lo ke engwala jona khole ne ga mkhokuri shomile go bona le mobile ga mkhonka yao a senga ga re nke show man kliya something ba tshoba sambo jor mna ntshwi ndi yao e ya tsaka jo ba o ziba ntshwi ndi yao so that's why

0: Koko. La tseba nna taba ya botse botse. E ke sa re ke le botsa yona. E
1: batho.
0: Ka hore ke bo bona gore e ka tla letso tsa malwetse ya le khotse tsa distress.
1: Ga so a swanelela go humolela dilo tsa mohuto o mochichi.
0: Mara
1: ga te tao.
0: Le re ke be ke direng.
1: Sa sengwe le se sengwe se re thabile ya go dira go sona. O swanetse go mpotsa. Le mma go titire mmotse gore ngwana gagwe ke noto.
0: Ga wa kukhwele le ya gole. Ga ga dititi ena ba leng ka nna botswa ka hore re sena dilo dilo tse. Le le lenyoko o tla ra ga dititi mo le tsantse o otle motswa la re thabile.
1: Titi o swanetse go botswa mo chichi. Gore ngwana wa mmele go ngo ke noga. Nagana ngwana ngwanaka a be go lwantsha kuwe mebileng batho ba tla reng
0: kore kuku ene ka monna kwa lampotse re tlompetsha ka mpama ka mona motho le ba ikemišeditse go tla ka kuwa koleng a tlampete
1: tsone wa diantang
0: hai kuku nna ka duo wona o le ka ona gore ke tswele pele ka lotlola ka ke buye mo gae yena a tswele pele a ratharatha le tiku a fetogeni shi
1: ke selo se se botse se o se dirile go ngwana ngwanaka nagana ba go itia kuwe mebileng he
0: hai
1: Gape ga go itie kuwe mebile napile manaba a motse wa gaela manaba a mabona
0: mara go kwa sekolong rena ka metlhe ba ruta ba re mpe ngwe le ngwe e na le letsatsi la yona
1: ke nnete wa bona ga e le re thabile so kwa tshwenyega ngwana ngwanaka ya gagwe nako e etla ene e tlo tla isegane o nkwela kere

0: Oh yeah, o dira gale tsa yona ka mogwao we sekgwari sa kong sha Puff Johnson panna we God sent you. Yeah, and you are the only man I need, eh? Kulukile ke ka fao o dira gale tshe go yona ko sha ye God sent you Puff Johnson. Bjana ga fao ko sha la ke rata go kudu Chris Rea, Chisel Chris Rea. Arquenari Chisel Hill che perica tatellano ka se alme ensaga go lenano la moremo holo hey kgwele ya maoto ya ai papa dia e nnetene ah la la la la la la la ya ya kapelanyana kapelanyana kapelanyana kapelanyana fela ka mtsutswana wa tsama gore ka mtsutswe malwanyana ya pele ya bobedi hey ye tile pele Argentina e bile papa di fedile hey gape se o se di le go e o tla go pela papa di ela ya sona se tsapa sona se sa Argentina le sa repeat go dira ge se taba engwe ya go dotshwana le yona eng o theletse a go taba ke ka fa papa di se pitse go ka gona bya le gona rena le nnete ya gore makhaola khayeng go ya setlhopa sa Argentina le Espanyol Argentina le Spain bya le di lo kopana ka gona tla ba ka lamarena ya di kopana ka lamarena ya hey ya what's about bone papa di engwe ya re tseka nnete a ke tsi borwa no bo ona ga no re go tla thopa setlhopa sefe papa di ke le ge ke bogetse a se ke bone seripeng sa mathomo seripeng sa bobedi ke le ge ke bogetse ha go bo bontsha o kare England e batla kgona go gotsa wa tuka ei ya a re tse banna kgwele ya maoto e bose tla go bola isha pelo nako ye nngwe re e le gore botlhomo setlhopha sa gago se a bethwa goba papadi ga e sepele ka fa wena e le gore o bo o tloga o lebeletse ka gona go le taba mothelesi wa thobola FM ke laboraro re namile re tlo go na le ditaba tseo e leng gore re tlo di bolaela laboraro la legono e ba gona fao ke a bua ka morago ka se
1: Le khono le Master V. Tsena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lightes.
2: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bushi go bohle.
3: Ah, ona le scroller lightes.
2: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
3: E go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di tshepedi ja YouTube Premium mahala.
2: Ya leng ka ho mana biang.
3: E go tsaga la fela go vona Hey app, jala pele ho ba bontsha gore o tshwaretse jombele.
2: Ah, ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipielano, further together, Vodacom.
0: Re tlhono re kana ko esetse go ya lenano le lamare bogolo ra no bolela ditaba mothelesi tseo re ka di botsana go se gompia le gone. Eupša, go na le taba engwe se mothelesi wa Trouble FM. Ya ge monna le mosadi baratani. Ke setse baratana baratelana go ya lenyalong mmogo baratelana go ya lenyalong mmogo gona le dikamane tse dingwe tsa maraton ga se tsa gora loka o tla hwetse ile gore ke nnete batho ba hulufetse gore wa tseba keng ga rra loke nna le wena go lofane a ga rra loke re ka gara ga kamano ye ya rena ye e swanetse gore fitlisha go e swanetse gore fitlisha lenyalong ya ga rra loke nna le wena kamano e ya ka lwena e swanetse gore fitlisha lenyalo bjale e reng ke le botse mothelesi re ko go botse goreng ke kopane le polelo ya goreng polelo e kopane go le yona she ba re ge o ka re o re o nyaka go nyala mosadi mme wa kwa mosadi yo we a bolela goba a go tlhotlheletsa wa kwa mosadi yo a bolela goba a go tlhotlheletsa goba a lwela gore o mo nyale ka lenyalo la tlhakanelo a dithoto go thwe tšhaba o tlogele mosadi yoo ka lebaka la gore ke ka lebaka la eng a swanetse goba a tshwenyegile goba go swanetse go tla pele go ba kere go swanetse e be taba ya gore letsenela lenya letsena ka lenyalong me letsena go lenyalong ga lena lenyalo leo ia la go ba la mohuta mang ka botsepolelo a rena shi polelo a rena shi botheletse ke eng go ba ke mokgwa ofe owe o ka go sepetsa go gotswa go monna go ba mosadi owe o ikemiseditse go go tsena le yena lenyalong a kere ke fetsa go bolela engwe gore ile ka kopana le ona mantšu a gore o bona make mo ditabentse tsa manyalo go ka re o nyetse mosadi ke go ba kere ge ka re o ikemisetsa go tsena lenyalong le mosadi Masadi owe akitimela wa kwa kgopolo tsa gagwe dipolelo tsa gagwe ka metla dikitima godimo ga gore ke lenyalo la mohuta mang lona lewe tshwanetse go tsena ka lona kudu wa kwetsa a itishitse pele lenyalo la kopanelo a dithoto go thwe ei monagesho o skana se sadula ke ka go fa maseme gore go lokile le ratana le go bolela ka ditaba tsa lenyalo la lena le tlo nyalana ipša wa kwa kgopolo tsa gagwe dikitima godimo gore o mo ntšhetsa magadi go tswelela kudu taba ya gore re nyalana ka lenyalo la mohuta mang nna kwa bolela ka lenyalo la mohuta o goba lwela lenyalo la mohuta o goba goeletsa ka lenyalo la mohuta o name o thome goba le maseme gore kgane namile o gabileng ka kabo ya ka taba ya dithoto magareng ga lena a se ke kwane le polelo e gabotse ka lebaka la gore gape ge mosadi a bolela bjalo le ge monna a bolela bjalo a ke re na gape lenyalo ke kgwerano a semolao a se ke kwane le polelo eo ke gopola gabotse ge ke be ke kopana le yena le yona a se ke kwane gabotse le polelo eo ka lebaka la gore lenyalo le a kere ke kgwerano ya semolao gape lenyalo le leile go tsena ka dibukeng ge ke dibukeng ke no ra tsa mmušo ke no ra gore le ile go tsena ka gare ga tshedimošo ya bao ka moka ba nyalanego ka mo nageng phela e le gopolelo ya go kwala go ya ka nna ke le make e le gopolelo ya go kwala gore ge setse o ena le monna a re wa go nyala goba o na le mosadi le kwana gore le ya nyalana ke polelo ya maleba ebile go ya ka nna yeo e tla go ka nako ya maleba gore le botsišana gana fao gore go lokile ge re tsena kgweranong ye ya lenyalo ebile ka go le lengwe e lego ya semolao re tsena ka go yona ka lenyalo la mohuta mang re ya go abelana dithoto goba re abelane dithoto e be thiša maseme ge e tla ka ipolelwe ke ra gore wena o ka re e be thiša maseme kae bjale polelo šiwe le go go le bjalo go a thwe ge o ka re o nyaka go nyala mosadi mme wa kwa mosadi yowe a bolela goba a go tlhotlheletša goba a lwela gore o mo nyale ka lenyalo la tlhakanelo a dithoto tšhaba o tlogele mosadi yowe banna le basadi ba gešo polelo ya go tlo kwanela ge le o tsenela lenyalo polelo ya go tlo kwanelwa gore lenyalana ka lenyalo la mohuta mang e na le go bolela ga bjang e tla botse bjang mputse motheletše e tla botse bjang polelo ye ya go tlo re lo nyalana ka lenyalo la e ka ba la kopanelo ya dithoto e ka ba leo e le gore ga la kopanelo ya dithoto ga e šita le gore ke mohuta wa lenyalo ofe go tshwana le lenyalo la setso polelo ye eupša re bolela ka dithoto e bolelega botse bjang moo e lego gore ge e bolelwa yo mongwe ga abe le dikgopolo tšeo di phošagetšego ka yo mongwe re a tsiba gore taba di thoto ka gare ga manyalo matjatji a he ke taba engwe ya tlhoba boroko ka lebaka la gore ka re ba le go lebeletswe di thoto manyalong a mangwe monna mongwe ila ka botsisa re bolela ka ditikaka ka meka mihuta ya manyalo a re gabotse ke manyalo a ke ka lebaka lang di thoto di etisitswe pele ka mogona banna go etisitswe pele di thoto pele ka mogo motho setse a re hawa gape re nyalana ka lenyalo la gore le gore gore ge re ka tlhalana ge re ka tlhalana ke mang a re go letlo tlhalana na ile ka ya botsisa putsisho ke ka lebaka lang go etisitswe pele polelo ya gore gore motlhanga re ka tlhalana go tle go be ka mogole ka mogole ka mogo gore motlhang re ka tlhalana go tle go be ka mogole ka mogo ke ka lebaka la eng go etisitswe polelo ya gore ge re ka tlhalana mondo mo ile ka e botsisa taba yeo a re a e manyalo a matsetse a sona nkane go setse go thomile go biakanyetswa motlhang le ka tlhalana bona le gore ke gona le thoma ebile a sa tlhwa le fapana a sa tlhwa go direga selo ke ka lebaka la eng pjalo go setse go etisitswe polelo ya gore motlhang gore motlhang re ka tlhalana go tle go beye ka mogo aowa ke bolelela gore gore motlhang re ka tlhalana aowa hei tabewe Biali, ke ya gore ba dalwa sa di keletse re re bolile sa neng ka tabe. Polelo ya muhuta wa lenyalo re tsena go ka gare gona. E bolela ga botse biang. O se tlo fa yo mongwe di kgopolo tseo di phoshagetse go ka yo mongwe. E bolela pele ga moruti. Goba re ke re bolela pele ga moruti gore ke ra gore le ka nyaka batho ba babedi ba le thuse yona goba ke a lena le ba babedi goba ke lena le tlaisa go ba babedi le gona polelo ya go kwanela tabe ya mohuta wa lenyalo gore le kopanela dithoto goba le kopanele dithoto ke polelo eo batho ba bangwe ba ka le thusa go yona ke polelo yeo e le go gore batho ba bangwe ba ka le thusa yona ke polelo yeo le gona e ka le palela go fitlha le isa bathong ba bangwe gore gape rena re bawe re nyaka go nyalana utlwa ga re fete ga botse gore e be lenyalo la mohuta mang botheletse wa Thobela FM le banna le basadi monna le mosadi go etisitswe pele eng polelong ye dikgatlhegelo tsa bona ke dife di matshwenyego a bona ke afe ka gare ga polelo le gona yona poledišano yona ye e ka tsoša maseme goba ya tsoša go se kgotsofale goba go se tshepane ge bjale e thomile go sepela ka sebopego sefe a re boleleng banna le basadi ga ino ba polelo e bonolo ka mokgwa wena o naganego ka gona gore na re kopanela dithoto goba aowa ga re iboleleng re boleleng le ditshele tsa yona mo e leng gore monna ka no sekwale le wena gore le kopanelela dithoto goba mosadi a sekwale le wena re le kopanelela dithoto goba mang a nyaka go sa kopanele dithoto mang a nyaka go kopanelela dithoto e na le go se sepele botse bjang ke botsimegala ke tseba botse gore polelo yona ye wa tseba ka malapeng a mangwe e re ko go botse gona bjale ge ke bolela banna le basadi ba bangwe yona tabe re e boledišanago e ba tsošeditse bothata kudu dikamano tsa bona tsa lerato ga di kgone go shuta tsa tswela pele gore ba ka ba banna le basadi bao e le gore ba ka gare ga lenyalo ka lebaka la yona taba yona ye o mo wa gano ra bona ape nka se kopane le lwena dithoto ka lebaka la gore le gore le gore le gore le gore o la a ne molato a ka kopanela dithoto a wa nna nka se kopane le lwena ka lebaka la se he nna nka se kopane le lwena ka lebaka la se he nna ke nyaka go e ba ka mokgo he bjale le bjale le bjale bjale taba gona e dikuluka dithoto motheli tsa re bolela ke hopela hore ke botsimega ke tlo buila megala go 0860002452 0860002452 kamera o khaposhashi

0: Cosa in vecchia Lutheran Rosen Huenari Your Secret Love di kakhetsi ka malapeng a mangwe ga go fetwe botse ka lebaka la yona taba yona ye ya gore go sepelwa sepelwa bjang dithotong mme ka lebaka la goba kore polelo yona ye ya dithoto ye e na le go fetoga polelo ya mohuta o mongwe mo e leng gore bjale go soma monagano kudu wa gore motho o ga a bolela ka mokgwa ka ba a naganneng a ke re le arabišana o mongwe a dumela o mongwe a gana o mongwe o bolela ka mokgwa o mongwe o bolela ka mokgwa eupša ke taba malebana le dithoto mothele tša re ne o bolela taba ya dithoto ka mokgwa e le go ka gona e sepelago ka gona go ya ka diputšo tšeo ke di botšiši tšeo motheletše madimešego ke a go tamiša go thobela FM.
1: Thobela maka.
0: Thobela le kae?
1: Nna le kae.
0: Ke nna Make.
1: Nthetele le yena ke a re Make.
0: Wa ka lekwa gabotse.
1: Ke tsena ke bitsitse ka re Make.
0: A gone taba tata gore na tshwarelo hle papa.
1: Ke makgoba ke motho.
0: Mwa.
1: A leng kgauswi le re matlhawe a sa bona.
0: Eh
1: a go tsego tse mo go pilone ke motho are a thele ka radio kudu
0: mongwaka
1: eh mara le ga na ke re thoma a ke ke go dalini le nna la mate
0: mm
1: le ya ka ba go tlhoko ka ba ka la le nna na la thoba la le le ba ikuto a le se o se ntshenya ke radio ya tshaba ya thoba la le ba ikuto and then bana ba rona ka re ba re bana ba ba le
0: ditshwaro a mapeleng papa a mapeleng papa papa o Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo gape re tlisitše tlhogopoledišano papa re tlisitše tlhogopoledišano lena le ka seno swatlhela ka tlhogopoledišano le sa bolele yeo rena re e bolelago aowa a le ka se ke beng ka le theletša ge nkebe e le gore mohlomong ke rile ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe lengwe apeela a se ke re bjalo a se ke diitaba go tshwana le maabane kale lena le no tsena sea le moyeng le no swatlhela le no bolela ya lena a le bolele e re bolelago ka yona a le diga botse le tswile seleng motheletše madimaši ao nawe ke a go tamiša motheletše
1: Okay.

0: re ke fete ka papatsong ke boya
1: le khono le Master V re na le refilwe yo a tsonya go ke scroller lightes.
2: Ah, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushiu bohle.
3: Ah, ona le scroller lightes
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusa go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.
3: E go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di chepedi ja YouTube premium mahala.
2: Ya leng ta ho mana biang
3: e go tsaga la fela go vona Pay app, jala pelo ba bonje gore o tsoritse jompele.
2: Ah, ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
0: Re ntshitse tlhogopoledišano motheletše, re ntshitse tlhogopoledišano yo re o kgopela gore ntsha maikutlo ka yona. Na re bolele ka se sengwe le se sengwe, re ntshitse tlhogopoledišano ya gore go bolele seo re bolelago ka sona. A re be le tšhomišano godimo ga sewe. Botheletše madimaši ao ke a go tamiša botheletše a ge motlhomphegi
4: ke kopela thuso mo letsenang baka
0: mota le tla mpha yona metsotso e mehlano ge lenaneo le ya go fela ngwanešo.
4: Okay,
0: ke a leboga. Botheletše madimaši ao
5: Chief Justice
0: President.
5: Ay ay.
0: Na le kae ka mo gang kwana?
5: Ay ga mure ra ke dire ra le na.
0: Ari a le bo.
5: Ei. Fuji foe ya dawa. A ge kholo.
0: Ke kholo e?
5: E lo a ka le cha. Ta ba ne ke mo ha se se na ma ja ja ga bona
0: eh
5: o ri a ngo re ba tswa bu ji sha le nya lo da re no tswa re o nya ba ra ba ra se ja re ka no ra ta ka na ka nya na thu
0: you up the president eh wo tswa lampile tswa lampile
5: ara e ya o bu ji sha e
0: eh
5: ke ona o ga re e ne ma se ne ga ra ga le nga ro
0: gape la tseba president nna ke ipotsiša gore ke eng sa go fa maseme ka lebaka la gore polelo ke e file go fa ya monna o mongwe a re ei o ka kwa mosadi a go gapeletša taba e go ba bolela ka yona go ba ipontšha gore yena o nyaka yeo nyaka yeo ei make o na mo lokologe o tswe ka mokgwao ka lebaka la gore a o tlo o sepela gabotse fa le pele eupša president ke poledišano ya maleba ke ipotsiša gore kgane goba go senyega kae goba ga e sepele gabotse bjang mo e lego gore o hwetse e le gore bjale o mongwe o ba le maseme le gona maseme ang
5: ponelo pelo ya gona ke gore e ne e ditlamorago tse dintsi ka mokgwa o re setseng re bona e le ka gona a e ne bophelo jwa le ago ka gare
0: e se go gore motlhomong president banna le basadi a ba e sepetse botse a ba e bolele botse motlhomong matšatšia goba a e tswelele botse
5: ke tshepo gore e le go kare o e beile botse o thabile goba jang kore ke e bolele o thabile ke gona kare re tla re kry-a botse mara motho o o mmotsiša yona ayo lokologa yo le yena o nya mola wena o thabile gore wa ebotsiša
0: yena o nyama
5: o nyamiša kore wae motho a mbotsiša ka polelo e ya gore na re a sakanela thoto goba jwang
0: eupša presidenta no bolelang president o nneteng motho a nyamišwa ke polelo e leng gore e swanetše gore e be gona gape re swanetše go nyalana re kwana gore re dia eng e bjang
5: ke yone re rego gomongwe e ka beetisa ke yona sešhene ya gore re bokamoso lwa majaja mosadi re tseba a letile go nyala a se a letela ta ediso tse dilo yena o letete o tlo o nyala a bane koo jalo ka bodiso je e fa bana khono no ka bana khale ja go se le pudiso ja mokhutso
0: o
5: la lo fishi ya ra ni walo ya hore batho ba buelwa ba ne ke ba di bunao
0: eh
5: ke o ne le ya ngore ba tswa kele ne re ba tsoma o buji shona eh re a tsakanela go ba ba
0: o le ra gore setlwae di samanyalo a machachi a mo go atile go ikhola gape lenyalo le gore setlwae di sa go ikhumisha ka manyalo machachi a motho a tsene ka lenyalong ka boradianya ka thoto tsa motho o kopanela le yena gore a tla ikhole a tla atswe a swere se sengwe ke yona taba ya go beeletisa ba bangwe
5: ke yona taba e ga bane Bibine re bona re ka maso moso mongwe o mongwe maloba le maabane re sa tlo bona e tswa ka mo a ba kgaogana dithoto fulong e dukwa pele o kare ke motho o kare yena o tsamaya ka sešeng ande le batfanseo kare o kgona go ba swara ka leleme gore ba dumele se a se bolelago le sebe
0: a le sa kwala president le kwa galla kgole kgole kgole kgole
5: a wa da wa re go la de neto e ke mashuli
0: e a upya le wile papa upya le wile
5: e ke go dumela re ntwe re tsenya ono ba yo ne ya hore mogho wa majaja ba tba ya ga le nya
0: e ya
5: la tlhakane
0: la o la tlhakane
5: e enga go se taba muhuto ke ba sa tsholo tswa ba tsena le nyalo a ba botsise lenyalo ba tse gore le sepela jang ba tlono kwa ka mongwe wa myala gore na o reng
0: ga gape ge o ka ba yeo president go tlo ba o ka re lenyalo ke la motho o motii a re ke go nyetse gona a ebela kopanelo ya dithoto goba a e seka bala kopanelo ya dithoto um mmuso o tlo o belaela le basadi ba tlo gore a nkane rena o ka re re a fefolwana ka gore gape le lebeleleng president gore matšatši a ga go bolele polelo ya gore monna o nyala mosadi go thwe re a nyalana
5: ba e bolela ba e fošitše akere ba e beile ka saga o bona ba e beile ka sekgowa mola erobane ka sepedi a re nyalane
0: o ka sepedi a re nyalane ne
5: ke nna ke ntšhago ke a nyala ola ga a tsweletše selo se mo re ka nyalanago nna ke a mo nyala jalo o santse o letela se e re obane re o tlo kwa gore na nna ke
0: reng ka ge ke go nyetse ke go nyetse ka lenyalo la kopanelo ya dithoto goba ke go nyetse ka lenyalo leo re sa kopanelego dithoto e tla tswa go yo go ya ka lena e tshwanetse go tswa go yowe a nyalago
5: You
0: are not president.
5: But ke wa go tsa se ro bana ba ka lo ba ka tsewa
0: hey
5: ya na e twa e le ka mogho ba ka re e khanti wa lo bo ya la ja ga ne te o ne ya nya ke ga ka ba o ke le misha motho mu shona e go tsoma wa o nya la ka tsela mo huta ma
0: President Mengwa ikile kwela tata gore ra re go gore ba ba batla re ba ska tla bo batoito ya bare President Mengwa must fall Ke alo wa tata wa
5: re Thank you
0: Tobele fa bo sa tewa tswa le wi tabi show
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
2: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sena go di kontraka, takolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network efe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yene, ke bo humana kae bontsi bjo?
3: E go tjagala ka go VodaPay app go ba online, tjona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipela. No, further together, Vodacom.
0: Tobela FM, Mashato, what's the way to be sure? Shubana Kusala came to tell some material. We call it Irinyam Lissome Pedi. Motele chishu, arlo chi.
6: Pages.
0: Loana.
6: Rona wa papa, garale.
0: Tata warena.
6: Ola la lekwena mo.
0: Ke le tele di chikwena.
6: O papa, tsaba o tshiri. Ke botlhokwa go.
0: Mongwaka.
6: Ke botlhokwa go.
0: Ya, ne.
6: Ya. Re tloela mo fiea.
0: Eh.
6: Yalo o tsaretse re o nyale ka lenyalo la o tlhakanela dithoto.
0: Lenyalo o tsaretse gore o nyale ka lenyalo la o tlhakanela dithoto.
6: Ke bo yes. Ana gwali. Ke o nyetse sadi. Ka malapa la gago.
0: Aha.
6: Ana o nyaga re no tsela pala gao di tsamae bo.
0: Yeah.
6: O pele ke o ka di ala re modimo a o hopotse. O mo di tshwenye di thuto tsa gao ka bo buti a o so nyale ka tlhakanelo ya dithoto.
0: Yeah.
6: O pola re go buti a ba ga tsa tshelete ya gao ba sa patala pala gao.
0: Hey one issue le fasla la robala le
6: ka sile ya
0: ntse ya
6: o thata ke tlhalo
0: ka lekwa
6: ka dile tlhalo e tlile
0: e
6: re abela na dithu o mo tle a se a tsarese
0: e
6: para o tswa ka sengwenya
0: ya
6: ke mo re la bana re na le go kwa botlhoko re hey motho o tla ka di ke dia ba mtha karolo ya di tsa ka tya
0: ya
6: para botse botse go lela nnete le ya lo akere la ba tsoba bi
0: ke tloga ke lekwa
6: re abela na di botse di ntshi le madi
0: eh
6: apa motho o nyala le lena msadi ya wena le yena le abela na madi
0: eh
6: para ya le re thoma o sia go abela na di tshupo e ke bona le boshaedi
0: le bona le boshaedi
6: eh ape metale mabaka ke tsetso o ko morao ba tshwale ba tshepana ba phidisa
0: eh
6: o go rotsa pa motho wa yena motho wa la ragadi malomi ya le jwalo ba mo thapala go tshepa ngwana wa mmao
0: wa tseba motabeng ya tshepano o tshwere taba yengwe e kgolo kudu ngwana eso ka lebaka la gore yengwe potsiso ile go ka e botsišwa le tla gopola gore re ile ra tlisa ramolao fa go tlobolela ka mehuta a manyalo monne o mongwe ba re ke tate se o thoma ka fa mmankweng ka fa a mpotsiša potsiso engwe a re make ke ka lebaka a re lenyalo matšatši a le a isale lona le ke ka lebaka lang bana ba matšatši a ge ba nyalana sa mathomo seo ba se bolelago setse e le go dia dipeakanyetso tsa gore motlhang re tlhalana ke bolela nnete ile ka palelwa ke go mo araba a re kompotse mo ke ka lebaka lang ba setse ba thomile go dia dipeakanyetso tsa gore re diala se gore motlhang re tlhalana motlhang re ka tlhalana motlhang re ka tlhalana kgale ba boditse ke mang di sa no tloga ka mo gore bona ba tlo o tsoga ba tlhalana
6: ke bophelo jana jo
0: ke mphelo ya gona bjale
6: nna ke nnetse motho wa lere ke nnetse ene ke tlhale o moso gare ke monna ke middle man
0: ya ya
6: ke nnetse ke middle man nako e ke nyalang ka yona ke be ke sa gopolo gore lenyalo la ka tsadi lengwe le ka fela
0: motlhomphelo
6: ba lenyalo le ka fela
0: ya
6: ne nneng ke tsene nana mo radio ka topiki ele ya go botsa gore ke a hi ke le teng
0: motlhomphelo
6: wa itise rena kwa
0: ya
6: dilo tse dingwe batho a ba di botsise ka phoso gore e lenyalo le ka fela a ke re a fela apere ka sitho gore manyalo a fela
0: o a ba phoso go botsisa gore motlhang go ka fela motlho o mongwe a re ba die dipeakanyetso tseo gore a itebelele gore ei motlhang go ka fela e be e le gore o ga botse
6: bake a se phoso ana jale manyalo a fela le re ka bolela ka manyalo a fela ke phela ke botsa batho ke re bona re madika a
0: phelang
6: a nuela re tshaba o patela di-society ba re tshaba ofa re tshaba tho go phala ba re ene o patela society ona re
0: tshaeebile re a tseba re tlo tlhokofala sese le leng
6: re a tsa re tlo tlhokofala para a re dumele re tlo tlhokofala a bana make
0: ya
6: manyalo ana jale a fela
0: mongwaka
6: mo manyalo a fela ngona a se phoso motho a botsiša gore ge re ka tlhalana a se phoso
0: ebile ga se phoso ebile ga se phoso ga nya ka go tseba mana nya ka go tseba gore re nyalana ka lenyalo lefe
6: yes I was a phoso
0: ke bya la khakhatishi ngwanesho go na le banna le basadi ba bangwe ba fapantshwa ke yona taba yeo ba tshwanetse ba kgorometse dikamano tsa bona gore ba tsenne lenyalo eupša ba palelana gona moo o mongwe ore ka kopanelo ya dithoto o mongwe ore nna o ka se nnyale ka kopanelo ya dithoto goba nna nka se go nnyale ka kopanelo ya dithoto nna ke nyaka go nnyala ka leosego la kopanelo ya dithoto o la o nyaka la kopanelo ya dithoto o nyaka leosego la kopanelo ya dithoto gona fa o se se tlhatlhwa keng gore batho ba babedi ba tla ba feleletse ba e lwa ka taba e
6: ere go bontsha ntongwe se re tsana ga ra di tsara di kamano nna ke mala batswadi wena ba una batswadi
0: yeah
6: then wena wa utisha wena o sna nna ke nyala ke nna ke nala batswadi wena ku nyala a una batswadi
0: yeah
6: ere gore monna hore re nyala ga le nyalo le le
0: yeah
6: hai a re tlhakane le dithoko ka ke saka mara batswadi ba ka ba tsofetse then kere ka gawana nna ke tsena le bana le wena go nyala mosadi mo go pele wa bana ba batlhano re wa bana ba the
0: eh
6: o ja dilo tsena tsa ka mahala hala hala a se solo
0: oh oh
6: nka ne ke sa dumele gore a tla bona nne re bereka
0: eh
6: ke a rata a ke rate o mongwana ke tsa ka go ija
0: Kadi yanga nya o mongwe na tshelete yaka o tlo isa. Kono kono wa ne Tabe ya go ya go kwanela le go nyalana ka lenyalo la kopanelo a dithoto. Go ba go kwanela mohuta wa lenyalo re ke kopanelo a dithoto go ba awa. E na le go la yo mongwe mo yo mongwe. A ikwetsa go ka re o radilwe
6: eh
0: o radilwe byang ka lebaka la gore o ka gare ga lenyalo le lintweti ka nako yewe le mmogo ka gare ga lenyalo la lena o radilwe byang ka lebaka la gore le gona nana ka mo ka mara lenyalo
6: a gore ma ke putse sho ke gore ge re tlhala
0: o
6: a se ge re nyala na ha ona wa radile go mo ba re go tsena gore ge re ka fitla mo lapeng o mo waya kwa umwala kwa rodi ga jwa
0: richetaba ya kwanelo ya kwanelo ya go renyalana ka mogwamang e ka ba ka kopanelo a dithuto go ba e se go ka kopanelo a dithuto riche gore taba ye o ke maitukisetso go ba dipiakanyetso tsa mo hlang re tlhalane yo
6: taure a ke mo a se putisho te pedi a sore ge re sa tlhalane putisho ke tse sele ya re motlhang re tlhalana
0: o yela ya gore ge re ka se tlhalane a ko re a ishu
6: a ona mo ona mo tsona gore mo tsara kholo ke tse ya motlhang re ka gawana
0: ge re ka khaogana
6: eh
0: ge re ka tlhalana
6: eh ge re ka se tlhalane
0: Kolo ke rapa ke ka tlhalane dilo di tlo lo dulana ka mogodilego.
6: Eh. So batho ba feleletsa ba lwisha ke putshetse ya hore na ge re ka tlhalana.
0: O mongwe a re gane o tlo ntlhala.
6: Eh o mongwe a re tlo ntlhala. Santse wena o tsena ka ra lenyalo o na le maikemisetso a gao.
0: O mongwe a re oh wena ga botse ho ke a go bona. O gane o tlo ntlhala. Ka re o mongwe tla re gare nna ke nyaka o nnyala ka lenyalo la kopanelo a dithoto goba le monna a re ke nyaka go nnyala ka lenyalo la kopanelo a dithoto motlho mo mosadi a gana goba e ka ba monna a gana ka fale gwa tswa taba ya gore ke ka lebaka lang o nyaka re nyalana ka lenyalo la kopanelo la dithoto goba e sego la kopanelo la dithoto e tla ba go swarega ge yo mongwe a ka re ga uwa gore motlhang o ka ntlhala gobe ka mogole ka mogole ka mogo goba motlhang re ka tlhalana gobe ka mogole ka mogo goba go molaleng
6: mo botlhata bo thoma go ba ona ana mo a ke ba bana ana bua le o theletsa o bolelwa ka wili a nne le go theletsa dipolelo ke wili di ra wili go sa bile wili wili ke ke toko ba le tswang ka mara wa leko
0: mm
6: Eh, ba di ale, a no ka tshele tsa go lo ke win. Eh, win. O ka lebala go morao. Go morao go sna win ka lebaka la ba tsala bana le botho.
0: Yeah.
6: Ba motla. Ba motla ka lebaka la gore re a jana ga meno. Be re prepare lo tsa go pele. Ke prepare. Ke re ka thala na bo. Ba prepare gore senta kwa le pato la ka ke ding.
0: Yeah.
6: Ongwele kirile wa rata a o rata o mo tlo ya tshelete hao
0: mwana sha re tswela na fa o ke le bua go di bula tshela lo ene
6: ja o le bua go tlhompile
0: a ge tobela FM mo shate wa tsebo le bui tabisho arlo cheng
7: o za ho mbi eno re la ka tla ho bitsa di ambassador of tobela FM the ambassador. I'm going to be the ambassador.
0: Right, so le kai. Le kai ka fo.
7: Di anu se.
0: Who siyabi?
7: Yeah, muzomu nite. Yeah, muzomu nite. I'm going to be the ambassador. I'm going to be the
0: ambassador.
7: I'm going to be the ambassador. Le nyalo, I'm going to be the ambassador.
0: Ke
7: lenyalo
0: nna nka ba ka butsha putsha kare gale gona le lenyalo la go tlhoka dithoto o ka ra le go
7: ne o tle nka tsona le se ke tsitsima le tsona
0: ya
7: ke o a se thakane la dithoto nna le wena re thome ya rena
0: bon re anyalana o tla le dithoto ke tla le dithoto nna le wena go le mosadi re nyalana ka lenyalo la kopanelo a dithoto
7: kere nna tanna o tsale tsa hao ga maike nna ke tsale tsaka kere tse are di le mo lenyalo na re simolla na le wena se re tso dirang e sa le yo nyalana
0: o korona gona le o ba le bitsa ya le na le dipolelo tsa gona tsa molao tsa gore so tla go ka sona gona le polelo ba re ke accrual without accrual with accrual ya gore so tle go ka sona a ke sa ga go
7: ya go
0: ya
7: o
0: ya ba re ke in community of property without accrual ba malao ba tla ntusha in community of property without accrual go lokile gore tse ke tla go ka tsona jona tla lo dula ele tsaka nna lo wena tlo di a tsa rena ya ba tshele go tsa rena ya
7: ora era twan re ba twan la ke pere re thumile ka tsona re se se re thagane o ngreile ka tsona lo wena se go gre ke tsa ha o le tsona
0: wa tsaba ka gare ga kopanelo a di lenyalo la kopana go gona le tshelengwe ya gore re na go engwe a ke re mohlomo le dula mmogo la tlhola dilo mmogo gwa tla gwana o ba le taba engwe ya gore eupša mo dithutong tseo re nago le tsona ke nna ke kgoboketitsego ke nna ke tlile go ka dilo tse dintšhi kudu go feta wena ka gore yalo ge re tsenela lenyalo le ae a re kopane le dithuto e tla no re nna tseo ke ditlhotsego ya ba tsaka le wena tseo e le go tsa gago ya no ba tsa gago
7: ya e tlo nna nneto tso bona o ka se nne le wa tlo naganelang o mongwe mekgwa e mebe ra rona le bophokotso le bophiri ka fantse ka ba lebeletse tse o nang le tsona motho a tseng le gore e kwa etsagakano nyala fela a wa kodi e tsang e ke ga magistrate gore pe ntsha tshaba
0: la tse bankengwe ke e lemogile go ngwaneso go bolala nnete gona tabe ya dithuto e senya manyalo a mantši
7: ya gone sentseng manyalo sona se ke se bitsa ke re kana ntle le dithuto ga ona lenyalo na
0: e sentse manyalo a mantši eutla go na le batho ba bangwe gore ebile go na le gore ge ba nna le basadi ba bangwe ba tlhalana o hwetse nako nngwe monna o na le go tshoga goba mosadi a tshoga re wa tseba keng re a tlhalana monna wo goba mosadi o kenyaka a tsee nto nngwe a kenyaka o abelana le ena selo ga a tsee nto nngwe nna ke tla ke thoma tsaka fase a tšhaba gore kabelanong yeo ya dithuto monna go ba mosadi yo a ka tsiya gore tsagage ke yena kgobokeditse go tsedintshi ka gore yalo pya lo di abelana le monna o go ba le mosadi yo mosadi yo motlho mongwe o tlo mologela mano mabe a mmolaya go ba monna o a mologela mano mabe a mmolaya a no fetse ka gore wa tseba keng tsiya se sengwe le se sengwe nna ke tla ke ithobela jaka ba ona batho ba
7: bona. That's called my mother. I'm not going to be able to do it. Ere o ba tsa musa tsa tlo tsa matsa go buya le ya o ya no go a masistra tsa se ga tsalo la se ga tsalo tsa gre o fu
0: ke go le bogile ra e tshuka le boga ke go tamisha botheletsi
8: advocate my advocate
0: yes cabinet my cabinet
8: ke ke ntse ke ra ke
0: wana wana be sure no
8: I go on, like it means to appear to that FM or a cabinet. It has a booking, come on.
0: Ah,
8: hey. Hey, better my gap is here.
0: Yeah.
8: My advocate.
0: Bozi.
8: Better my game. Ish. But I'm a can yell home and better my game will change shield. Reverse, Vero, Lower, Elignalo, Motu Elignalana. Kim King, Lorraine, Tata Mikey, Man, the man, Mike and Alina Loon, Tatabaya or Yanyala. Maran Tata Mikey, to pick you even along Tata Mikey. Nowadays, Rikena Manyalung Rifa Kenny Manyalung Mori, Rikena Roar.
0: Yeah.
8: Rikena Manyalung Rikena. Re dira business
0: ke botata ba gona
8: ke botata bo o bona gore botumile mo e lo re ntse tate maki he o re wa nyala yo se ke ke ipitse fa ntate maki gore ntate maki a re wa nyala gore ke mo o se bile se ke beng le sona wa bona gore e tshwenya e itaka e ntate maki
0: go ka kudu ngwana re sho go ka kudu
8: mo e lo re ngale ke monna re nyala mosadi ke le thabo la gore o ba mosadi wa monno mongwe go dula lapeng la ka le monna wa ka re be le bana re godise wa e kore e ra ja
0: ke go ka kudu
8: mara la nawa di sinta ke maki cabinet o nngwe go nyala ke make because o nyaka status cabinet o bilela gore make a monyale ka gobane make ke presenter ke o bereka thobela FM and then make o a bereka o na le salary ke shebile gore ao mo ke kena ko kena ko khumana se sengwe ke mo e le gore wa tlhokofala ke tlo ouna ntle nngwe le ngwe abeng le yone
0: ke a go kwa
8: mo e le gore ntate make ke bolela so ke kenya di-point tsa gore o shebe gore ge batho ba nyalang manyalo a nne yanong o buipa gore o thole gore make o nyalana le cabinet mara make a bereke ke cabinet a bereka mara gone bene re tsentsha ntiso o botsitseng ya gore re o nyalana ka lenyalo le lefeng ke mang a tlamehile a ebie ntate make as president na bolela moo re tsiba ma ke a bereke ke dine tse ke ena a bereka mara ka gore lerato la gore nna le wena re ratana ntate make re le go fithelela lenyalo itlo ba isetse e felela ba re cabinet o nyetse make ka ditšhelete tsa gae
0: yo
8: wa ikwa gore keaka
0: ke okela kgaetšhileka
8: nka be e le gore manyalo a lekgono a tshwana le manyalo a kgale mang le mang nna tlo tsena o e sena taba tsa di-network tsa gore ke a botisa gore o nyalana ka le lefeng kgale ne di seo president o bolela nnete bomma rona ne ba re ba nyalana le papa rena me se data ba re bo kopanela dithotse in minyalo le ntse
0: ebe no ba ebe kore ya ke mo kwela president mengwai ore go ebe le o ba lenyalo ya ba gore batho ba nyalane go ba go sa itishwa pele kore go be go itishwe pele kgwerano e ya gore ke nyetse ke nyetswe go a gwalapa go godishwa
8: bana
0: se go re signing motlhare ka tlhalana ke tswaleng motlhare ka tlhalana o bo se neta ba cabinet ngwana ge tsho re feletse ke nako re ke tshe papa tsho ke go le bobile hle Tobala FM mochate WhatsApp le boithabiso papa tshe
1: le khono le Master V tsena le refilwe yo a tsonya go ke scroll lightest
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroll bushiu bohle
3: ah ona le scroll lightest
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: be go ya wa e red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di chepere ja YouTube premium mahala
2: yale ntai go mana bian
3: e go tsaga la fela go voda pay app tswela pele go bontsha gore o tshwaretse jompele
2: ah ke tla dira bjalo
3: bona le dipeelano further together Vodacom
0: aga tobela FM moshate watsebo le boithabiso moshate watsebo le boithabiso Yeah. A bona taba. E re ke tshe ba tshele tshe ba papa be di pa mafelelo pele re feto la mawa. Arlo tshe.
9: Hola mo hawala gai.
0: Re bona.
9: Bona ba. Mo mo hawala e le le ntse ka ba ya le nyalo. Mo ba khale le khale. Mo nyalo ke la tshela tshela ntse tlo pa ya sala le tshe.
0: Arlochi.
10: Tsabela ba rena ke.
0: Ahe.
10: Na ke go pelo ba go ka ina ka re. Ke go bola la ka re tshe. E tlo go di e tsang le go tse.
0: Tlanna tso ma gorena.
10: Eh la bona tsabela ya ya go bolela. E lo ke le ka re.
0: Ai, katogan radio le ntlose speaker ring. Gore ntlose speaker ring. Ele le katogan radio.
10: Awa ke phone ye nngwe ye la papa.
0: Oh, le skampia speaker ring mama, le skampia speaker ring.
10: Eh, a ke eli nyalana. O buledisana bona wa nyakega.
0: Mm.
10: Ka hore nna ke le ga tsena le nyalo. Le no rene le nyalo le we. Ke discover le ka morao le motho o tlo ba sa ja ke nna.
0: Eh.
10: O a nya ka se sengwe se a se bona mo go nna.
0: Eh.
10: Ka re o re le re tsentse re ro tsaina. Ngwana re ke le nya ke le de ka pho nne le lo ya re. Eh, ga se o to wa tsaya ya ntlo ya e re.
0: Eh.
10: Ka re to tsaina le lo ya re, nna ke le ke tsira nna le wena. Re go nyalana ka community of property.
0: Eh.
10: O ya no wena o tlo tsaina le lo ya re. A pe motho o tshwenile a dia a nna ne ga nyane ya ba ya ba ntlo.
0: Mm.
10: Ene lo ya ra ya tsaina ka ni o ya re. Ke o tlile ka sona. A se tsene ka ra le nna.
0: Mm.
10: Na le wena o tlo ga mo re nyalana. Re thoma ja rena re dia ja rena jo a. ya ba ntse e le re le ra ba ra tsena ka bo ke bulela le ka 2012
0: eh
10: ra ba ra tsena le ka ya nngwe ka bo 2018 ya ba lore re no a o sa loka selo e taba ya hore nna ke be ke tsiba hore go tsena le wena ka community motho o wa bona o beng le ona e be wa ka o ra ema e mara ya o le go a re seka kerna kwarna o tlile ka bana le wena o ne bana ba o ba supporta nna ya no ba ba ka bona ha bo bona itlo ba ka
0: eh
10: ba nna le wena tshe ndi ra ni yo re na ka pleke o la wena motho o ding nao ile wa bana ba o ba supporta nna o ke ding nao ile wa bana ba o nkirang ka bona
0: mm
10: a ya ba ntla ka go kushu gore ko ra go tlo tshwendulo re e lenyalana le re re tshane ya re bo le totlana na tswe ka bona pele le ka se talent ba le mara le bo di sa no re nyala na ka e se ndra ke make o re le no re le le ke ne o le a re ka tane la ndi thutu o lo re ne botse botse o nya ka sa mo ke na to ngala
0: o
10: bo ntsha re o ba sa na go le ba nya ka se o na o le nna so
0: Eupša poledi eupša po eupša o go le bogana mma gore na go le taba a go le taba ka nnete a re lo cheng
11: ma ke re go tama
0: go tamisa rena tata gore na
11: ma ke
0: eh
11: ba tšeng ke ke le ra se ba modimo
0: ya
11: nka be re hirana le hiraneng
0: mm
11: e hiraneng gore go sa tlhoe ba le lenyano ne
0: eh
11: se kharebenya ka make
0: eh
11: ke muhile rena go ya kharele ke hire go mmelisa re kwa ntla ka hore na le tshela na go e kai e ka phela tshe go ntla ka yeo mo tsale sa tsosa e le la pishile da pile o mollo mo ga tsetsa ya gagwe ka hore mo le tshela le ngwana eh go mo shimo o feli le ba go hirwa
0: mm
11: o mo le mongwa ka magoro
0: ka le go
11: go be go tlo ba kaone kudu kudu kudu
0: ka ka le bolala ka bogo ga botsikare le bolala ka bogo
11: a ke
0: eh
11: le rato ke la boku kwa re na le bo mmabena Ibu anda bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai
0: bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai ke kwele le ba ba di ba challenge ba bolela gore tabe o ke nnete taba e bolela gore megopolo nya abatho fa le morago nyana ba nna le basadi ebe no ba ba nyalana gwa fela fa gore ebe no ba gore monna o nyetse gwa fela fa we gwa setlise sengwe se o sikitimago se ba tlokisha maroko go swana le gona byale ile go gore he ne re ka tlhalana na mile nna go hwetjang he lenyalo la rena le be ka mogwao lenyalo e be ene o ba gore monna shiwe o nyetse banna go fedile pele di tlhale mabaka di fetugile re mehlenye meswa na pheto go tseo di re senyeditse lenyalo batho ba modimo go ba re di kwishishi ga botse di lukiseditse lenyalo
11: make lenyalo le la la boku kwa rena le bo mmarena
0: mm
11: e be ile maikemisetso a magolo e be ile tlhatswego
0: mm
11: tlhatswego le siriti le thekgano le botho yo bo bong bo le gona o be bo ka tsone ba re go somarela gore bo lukile gore bo bolotegile
0: bolot
11: bo wela shee gore ne bo lotege bo ske ba lahlega
0: o ya ka lekwa
11: e bo be go wela shee gore bo lotege bo ske ba lahlega then se ri di sa motho se phele se ba gone ke ka bakale ene go be go sene le bobodu ka mogare ga ga seo
0: eh
11: ka gore o mong le mong ge go isa mola badala nimbali o be a kantse gore na ga tsoga wa go dira eng seo se tlong o dia gore ke tla tsile sibela pita jo la tsweso
0: ka lekwa
11: ka thekgano ele ka thekgano
0: ka thekgano papa ka thekgano
11: ye e feletseng e le nya lerato ebile e sene le nyatso ka gare kore se se tlang se se re ke motho wa mme tate wa seamogela se se tlang se re ke tate mme o be a seamogela se le jalo
0: a re e tlogeleng gana fao nako e re feletse ke leboa kudu boledišanang le ena
11: ena makesilana
0: ke lebogile Eya de.
1: Li khone mo Powerflex plan le Master V. Rena le shadi, ga arata go bofelola ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na go engwe le engwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yele, ke bo humana ka e bontsi bo.
3: E go tjagala ka go Vodapay app. Boba online tshola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tshwang pele
2: ke tla dira dialo
3: bona le dipelano further together Vodacom
0: Tobela FM bo shatse wa tse bo le bo itabisho motheletse ke rata go fetola mawa ke rata go tlo fetola mawa e bile ka go le lengwe ke go tsebisa gore kgwedi ye ke ya madiba e bile rena ka mokibelo tlabere le ka fa le mokopane
12: tobela FM ke tika tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
13: The time for the healing of the wounds has come.
12: Tobela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ubaphila go ka bogolo fadi. Le botle ba uba imelwa go botla go tshe boima tsa ikonomi.
14: Mandela Street.
13: Thank you that you chose to come.
12: Dula utheletse Tobela FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba. Le ka fa o batho ba ka fetola go maphelo. Ile ga ba go pola tata. Tobela FM mushato wa tsone we tabisho
1: moko panwe le awelwa tobela FM ke dikale tjatjila tata madiba le wena badudi ba ga mokaba tsama hantsi mushato le mafilo a gauswi etla le dire ka go loka le rena ka thego go tswa go thusana foundation e le ga re shumisha metsotso ya masumetsela shupa ya tata madiba re tla be re thusa mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mapela Hans mokopane ka mokibelo wo wa lalo sumisiswa e July ngwa ga ke dipedi masumetsela tsila
15: task in life is one. They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
1: Kiri le nana ona tsama subutaro ka phetho murudu le tla ga shwa go tswa fao itla website le a fama suma Dr. Mapalle kuna di the host happiness to bomake alila mola le bara lo kipa go ba mama rato ba mathlakung ba tla be ba le gona itla re di leng ka go luka ile ga re go pola tata madiba kiri se natla ga re ga dilata
16: Tobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
0: fela mya lo moshate wa tsebo le boithabisho motheletsi ya ere ke fetole mawa re tsene ntabeng yenngwe ke nya ka uno le kwa banna le basadi e tla tabe ke nya ka go itsena ka mogo motheletsi re go botse afa wa tseba ke kholwa re ke bolela nto o itseba a kere wa tseba gore ge ba o tsebe ke go botsa gore go bjalo mo bophelong bio ga se monna le mosadi o mongwe le o mongwe yowe a nyaka go tsena lenyalong yowe a nyaka go nyala le ga ka khona le ga ka ba le molekani le ga ka ikhona shoma ba le tseka moka ga se monna o mongwe le o mongwe ga se mosadi o mongwe le o mongwe yowe a nyaka go tsena lenyalong gore moko botsa ka ba o ile gore ba no gola bialo motho a ipuditse gore ai nna wa tseba nna a kenya ka go nyala a ka no ratana ba le basadi a fetola e balo ba le banna ba lo utla o ipuditse ntongwe mo bophelong bja gagwe gore a kenya ka go nyala ne go ba kenya ka go nyalwa kwa mathomo ba bangwe banna le basadi ba ipuditse gore a ba nyaka go nyalwa a ba nyaka go nyala ebta ba enyaka la bana fela wa itseba ke re motheletše e le gore bo o sa tsebe tseba ba bangwe basadi ba ipuditse gore a ke nyaka go nyala a ke nyaka go nyalwa nna nka no ba le bana fela ka itunna le bana baka enka no ba le bana ka itunna le bana baka ai mosadi a kenya ke mosadi o ba re go kwa ka shuke monyetse o ba re nyalane monna le ena re o ba re go kwa ka shu mosadi re nyalane a e kenya ke a kenya ke ka mogwe Mama ka kama nchi wana fa o motheletsi wa Thobela FM ba bamba sadi batla go botsa ka their freedom tokologo ya bona wa khwetsa bona lenyalo ka mogomong le tla moshitisha se la moshitisha se ya ka setlwa ba le tokologo bas ba nna le bona wa khwetsa na le mabaka ga gwe le yena mabaka ga go kona o a tokologo o nya ka o phela a se ka gare ga ditlamo tsa dikwanelo tsa bophelo bjo boitsego le motho yo mongwe batho ba bangwe ba nyaka fela bjalo ka bo bona a tlhompha kudu tokologo ye ya gagwe ya gore a ke tlo tlhophela ke ikarabela go motho yo mongwe ka sa gore le gore le gore ya ba gona batho ba ba nyakang fela ge fela ka no ba le bana ba khudisetsa bana ba ba bangwe a nyake ngwana e bile a nyake lenyalo ba bangwe ba thomile ba nyaka basadi ebile ba duma gore tšatši le lengwe ba ka nyala goba ba ka nyalwa gwa se be bjalo ka nako e ba e lebeletšego baba ba fitlha mengwageng ye e leng gore ba ipona gore a oa ka nnete lena setse ke e na le mengwage e 45 goba 44 na nka senyalwe ke le ka goba nka senyale ke le ka nna ke lokilana ka mogo ka bana bona ba goba le ge ke sene motho ke sene ngwana ke lokile a ke sa iša felo ka monna ke sa iša felo ka mosadi ya gona le banna le basadi ba ba bjalo ale ke na le putšišo a sore ke raore ke ba akareditše ka mookane nna ke nyaka e nngwe ši ke e bone ya banna le basadi ba bangwe bao ba kgethilego gore bona ka fatshe ga mabaka a itseng a ba nyake go tsena ka manyalong ga ba nyake tsona tseo ka moka ke bego ke di bolela ga a nyake monna ga nyake mosadi wa gola eupša wa ratana bjale ka lemoga se sengwe se se motho ga a ratana o ratana le banna ba basadi ba bangwe motho ga ratana o ratana le basadi ba banna ba bangwe motho tsa ke tso re ke bolla taba e ke tse ba hore e gona motho shu Anyaki taba tseo tsa gore yena a tsenele kgweranong ya lenyalo le motho a tlhophela ikarabela go motho bophelo bja gagwe botatagane le bja motho o mongwe anyaki monna o mo bjalo a tla re go ke karolo ya bophelo bja gagwe go ya go ile go ba mosadi ke karolo ya bophelo bja gagwe go ya go ile yena o no nyaka madi a ka no sepetswa botse o namile o lukile yo ke taba tse di diagala ka lena la gore ke a go rata ke a go rata ke a go rata ke tsi ke khopela o tlontse ka tshekele motho yo motho yena o naye ke magatsa motho mo motho yena o nayo o naye ipya ke mogatsa motho mongwe na ke na ke godile tabe ge ke bona ke ipudi ke ra ke rile ge ke ile mo ga mo bophelong ka iputisha gore ipya ke ka lebaka la eng ke motho a tsere sephetho sa gore yena a nyake monna goba a nyake akere a nyake o tsena ka gare ga lenyalo e sego ga a nyake monna a nyake o tsena ka gare ga lenyalo e upša go rataneng ga gage gore tlhago e diragale a mane thobalanong le batho ka gore ke se wa se nyakago a iya ka malapeng a batho ke ka lebaka lang o tle ke mpotse gore o tsebang ka taba e o boneng ka yona le gona taba e o re ga o itsena o bo tsweletse le mabaka a mangwe ao e leng gore motlho o mongwe a feta make ka mokgwa a lemogilego ka gona gore ke ka lebaka lang banna le basadi ba bangwe ba tseya dipheto tsa gore bona ga ba nyake go nyala ga ba nyake go nyalwa ga ba nyake go tsena ka gare ga ga ba phelo a lenyalo eupša dipoelo tsa bao e lego gore ba ka ba ba le ka gare ga manyalo ba dinyaka go tshwana le bana le dithobalano tseo le batho ba bangwe bao ba bangwe ba bona ba lego ka gare ga manyalo Kuru don mpocha mteleji 086-000-2452 Hei baka neto utseba tabeki wele la Helo ena u itseba ufeta kore Keka le baka lang Basha palina le basari Basha le bati adi peto chedi vialo Ufeta mabaka naki ya file Ulemurile ile ka le baka lang Ulemurile uru hudira ka lang Bare nka abo na manchu e upša o re go ba lebeletse maphelong a bona ba ne batho banna bao ke batho bao ke banna le basadi ba batho ba bangwe motheletse madibešeo tobela
17: re gonangwaneso
0: a re kwana o a itse batabe
17: ke
0: leboa go o itse ba seka ba e le gore ke bolela tseo batho ba sa di tsebego
17: kere basadi ba senyako nyala kere bothatse ka bare umana a wona go rena ke bana ke mo nna sentse mo a ke le motlhatso etse e di motlhole ka moka
0: yona ye o ye nwe ke ke la idi tshe ka hore ile ka e kwa ka tsaka ditsebe go lapisha ga ga bona ai wa tsama monna se o tla o re hebe bam bam bam bam o bo tla ba o rare nna ke tshile ka gara ga lenyalo ke ntsha ke tsona se a ke sa itsena e tla motho go lebeletse gore o ratana le mang o fela a kopana le mang motho ke monna mosadi o mongwe motho ke mosadi wa monna o mongwe
17: Ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee,

0: health.
1: Cabinet wa itseba ngwane shutabe.
0: 100%.
1: Ke a leboga.
0: Ntate Mike.
1: Mm.
0: O ya ka nnane.
1: Yeah.
0: A se ra ba nya go nyala, a se ra ba nya go nyala.
1: Awa, re tla ra ba re tla go bialo cabinet ka hore ge nkebe ile hore ka nnete ba ikemisha ke nkebe ba ba mbanyetswe. Ba ba mbanyetswe.
0: Mm. E re go botse ntate Mike.
1: Mm.
0: Ke ba batho ba ile reng le tshiso di a diala ba ke ba tsaba.
1: Mm.
0: Ke ba batho ba ile reng ba ile ba kena manyalo.
1: Eh ba bangwe ya ke a dumela.
0: Yes.
1: Ya.
0: O kena le nyalo. Re ka tsaba blame ntate Mike. Ka u bani o ke neng ha ile nyalo.
1: Ke o pia o ka se mo sola ratana le mosadi wa monna o mong o ba le monna a mosadi o mong.
0: Eh eh a ke re ka mgo. A ke re ka mgo.
1: Eh.
0: Wa tsa ba na motho ile abale nna ntate Mike.
1: Mm.
0: Wa tsa ruila reng one day.
1: Mm.
0: Are hunna cabinet baby. La botsa botsa ke nyaka open relationship.
1: Yeah.
0: Yo. Kar what?
1: Open relationship a I rain.
0: Open relationship in the tema kwa tsore ke eng?
1: Mhm.
0: Kana go go botsa motho wa mputa ka re wa tsore re na le ya mini ya tsirata.
1: Mhm.
0: 2 years.
1: Open relationship by rain.
0: Open relationship ba re ke relationship e le reng a le nyalani. Ya ratana. E ka ba o ratana le motho wa monno mongwe o re o ratana le motsadi wa motho wa monno mongwe. But wena o nya ka maki
1: mm
0: ya mfunele ari re kopane na efi a go re akina di right tsa re go butse o mo ka ile mo maheu di yang o di yang a re tama ya butsana
1: o swali tsuka o swali tsuka go amogela gore mo keleng nka no ba ke tshwere o mong na go eo wena o se go gona.
0: Open relationship ya re distepane. Wena o ka ratana le bona ba o di married woman. Nna nka no ratana le bona ba o di married man. Nna le wena if nna ke a o nyaka ka re communicator no cabinet eater. Wena he re nyaka o nyaka so. Yena ntate make ka re ke le one ka re ntate o yang khafela o.
1: Mm.
0: Ntate make nna ka morao ke tlo ipotsa gore ke dirang mo yena nna botsebotse ke tlo ipotsa gore ke a ratiwa or ke a ratana or ke a iviwa
1: kore ka boripana ke o mongwe e leng gore ga a baane le wena o ba a sa bolele ka lenyalo ebile a sa ikemisetsa lona
0: a re o nyaka open relationship ga a sa nyaka lenyalo ga a sa nyaka bana ba beng le bona o right yena ya inyakang o nyaka motho e le goreng o tadia open relationship yena
1: nna ile ka ipotsisa gore ga se ke nnete go le ka kang goba ke bolela makana bana a se nnete gore mo ba bangwe e ka ba batho ba e leng gore ba latlhetse teu mo bophelong a ba bona gore manyalo a ka se sa tla ke moka ba no iphelela maphelo ao a bona go ne gore monna o mongwe le o mongwe o a tla go ge fela ke monyaka ka mogweletsa thobalano a go ne taba mosadi o mongwe le o mongwe a ka tla go mo bophelong ba keng ka mogweletsa thobalano ga go ne taba a ke sa llela gore go ka ba le motho a re ke wa gage le nna ka re waka nako nngwe ga itlišwe ke taba ya goba motho a di bone wa tseba e le ka dijela a di bone bjala a lapile bjala a
0: lapile a kgathetse
1: oo
0: marabene e kusa bothoko ka ntate Mike mo papading e cabinet ya tlatlo e diyang le banna ba basadi ba bangwe
1: ya
0: ko phusula metse ya batho ko tsenya malapa a batho ba bangwe make moanyo kore a e dire le basadi ba banna ba bangwe ntate Mike life ya wena o tlo iphila ntate Mike o tlo ba life ya o phila wena o yetsa o tshinya
1: a re tlogelagana fa ngwana ga se o ke go kwela ke le bua kudu ke le bua kudu bo le tshana lo wena ke le bua kudu bo le tshana lo wena aga mo tshele tshi mari meshao
2: ba make

0: ya teng.
1: Mogosi a make ne mankgopo ke nna.
0: Ee, le fana merogo ka moo nna le antebala upša lenkakareditše ka segoreng seoe paketana le sekupunyanang ke ke
1: se onachuana mara e tadukisiwa tsela e ska tswala ya kuku
0: gape e tla tshwara ke moremogolo tsa xile le ditabeng
1: ke na na na na rataka iwe
0: ya ba re ka ke a bona ka ona na mo adi ka ka di baketana e bile di ngwadi le adult ke tsa batho ba ba go lelo tse
1: bona na i go wa tsala na ba ka iwe chuana make
0: tsana di tabeng
1: a wa di di xia marapo make we
0: are
1: wa tsaba ere ke thomola pelo ke tsaba ya motho ka yo kwa ntsha lentsira o re nna ke bona ke sanya ke lenyalo o ba akinya ko nyala go ba akinya ko nyala make wa tsara motho tsala dia ola tsala tengo ola tsala tsoudo wa bona re nyelo di padile ka manyalo
0: eya
1: bo tsi make a ke tshepe o na le motho wa ka yo ringe ile motho ano nyaka o itiena pa fuela e beiwa mola gating e re tswa dira teng re thapela ka mare a yona ma tabo o ruma e go ba ile ringe he ro ringe wena o a fiwa nyalo o ba o a fiwa ho nyala mo lefatsi a tona ba thola ngwe ba a duma re a duma re o khumana o re gane ba nna nka khumana motho bana le nna ka ba mama huwa o le go ba hore ke e dipala di a pala make mara se tabele tabe se qetho make o botoko kudu yang kere le tsela bana ba bo rena ba tsela re kwa botoko he motho mong ka nete se a nyalo ha e bo se make na hana o rena he o tshalla bile bo etso fala o tla bo re le bana ba bakai ta be o bile le bana ba bakai ba bana ba bakai ta bo tshetse malwetse ke bana ba bakai o ba wena o tshetse ke bana ba bakai le batsadi ba bakai malwetse ei we se hore ina le mfata na tshodi ta mrao tsa mkhuta no we di khone ya o feta le o fitishisa o renge ta bo tshetse malwetse ke bana ba bakai ta bo tshetse bana ba bakai le batsadi ba bakai malwetse ka bakala hore ta bo wena o etsa o itswa o tsana o etsa o itswa o tsana hore no na ke nya ko ipana ke nyetse o ba ke nya ko laola ke motho o mongwe mara se se tsala nana rona we robala le bana ba bakai o ba o le monna we robala le batsadi ba bakai mo lefatsheng jale ke ntho o bona malwetse a tetile lefatshe le ka baka la goreng batho ba bangwe ba tsana ba itswa ba tsana ba itswa le wena o ya thathana make
0: nna ke lekwele mmalolo
1: le wena o ya thathana a ebe goreng batho ruri ka nnete rapela modimo a re diele mogau a o seka ba maphelo a khutano uwa ke bone gore ke kgatheo ebile ke kgetho ya motho ya ka lo kgathang ko goreng nna ke nyaka o nyala ke nyaka o nyalwa bana ba o tabeile bana ba papa ba bakae se dina mmalolo magoa itse ke a le wa ke toy lukisha ya paketa na ya ntwa ya danoni yo kat
0: ya le boga
1: le morogo
0: ke le bo
1: le go bana tsa maruthu mang khopo iphina ka tsona jwa
0: eh ya le ke tlo ba ka tsa se go re se o nna ke bo ne botse
1: a wa tswe ra se thala melano ka mogwana o
0: ke le kwile
1: thank you
0: tsa bana ba sa tswa tswa le bo itabisho a tabisha de
2: arlo senda tema
0: go lo tsharela tata go rena le gona e ke a lekwa
2: e ke re batho ba yo lo ba hona o mme batho ba yo lo ke busi ga ka seno wa moro ya le taba go lo mo a se taba ya gore o tsare ke motho o ke ba bile a e a ke ba pa
0: go goma go diaga laing ka hore ba nna le basadi ba ba biale ba gona
2: motho o be a tshaba commitment bare ke ga se
0: di buikhafo ba tla ba bole le botsara ina nana ke nya ke commitment yo bana ana bana ba la pisha bana ba sa di ba la pisha akinya ke ntho ba re ke commitment
2: yo
0: lo mo ratana le monna shule fa le re tseba mas mamang o ratana le mosadi shule fa le re tseba se mamang
2: e ya maki akiri gwale o we wa mang mang uwe aka tsinyeng aka se committee mo yana ka hore mas mang mang ola it already committed to so ba no ba no wa ifa ne munno la so ba no ba ne na u jang already na le motho o committed so aka se force aka se hatelete u jang o committee mo yena
0: ke alekwa
2: wa ikwisha ke ndi bera ka mo khana o yale tabaya bana ke no se tsware go tsaba ya bona rena motho a sna dingwana no mme ai na mme mo yang ga ka ntsha mara ya di kamano ke taba a khomitlela
0: go tshabiwa nka gare ga boitlamo bjo go tshabiwa nka gore monna ena wa monyaka go nyaka monna nka le o sane o dula lena go ba goba ka gore simona ko ngwe go tswalela mabaka a ditokologo a re motho a I want to be free e ke nyaka tokologo he
2: make e segale re be re le bitse ka taba ya manyalo ya community property
0: kokore la tseba taba e mponchang ka botse lenyalo ke kgatelelo ya ke nyaka banna le basading ke bankar lenyalo ke go gatelelega na banna ke kgatelelo mo e leng gore a e ba bang ba bona gore a re tsene ka phoso ka gare ga manyalo a wa re tsweng nna re tla ikema
2: no lenyalo a se kgatelelo mare lenyalo le boima ebele ka exam ka gore o ka nna wa go e ngwala o ka e feila o ka e passa so if o tšhaba o passa o tšhaba o feila o fetsa gore a di a go ngwala nna ka re o tšhaba o feila o re a go ngwala
0: Oh, hey, Evan. Oh, I know, kwalo ena ra mo mo ko feila mo ya ra na ke ngwale arlo che
3: e la ma wele ga
0: re bona re ka buisalena
3: a wele ke tsene ba tswa ke khale ke tra ma jo zo ba be na ma tlo ela ke tswa ke le mo yona ni ya no
0: a ba perfect tshe ma wa ne sho e yo tlaetse a re tsene go yo
3: a wa jo re agere ni ga ke le mo yona ke wa di ka onda Why?
0: Oh, a ke rile ka metsotso mehlano go ikela iring ya pele ke tlo tsiya go sha ke mokakatsi ya megala ya ba ka mokabanya ka go thuso ya rena.
3: Yeah, a ke nna ga ka ya mo di le thuso. Ke nna mo di dimo, ke nna mo tsoga ina, ke a nne di di mo di ga o dire di ya e la ma ke mo ni si le mara. E di bute ba wa di di na. Yeah.
0: Whatever ar die ka mogong. Tsara bel. Ganyane fela nyane. Yeah.
4: Mama. Let me get to tama diva. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
5: The time for the healing of the wounds has come.
4: Tumele FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ba phela go ka bogolo fadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
5: Thank you that you chose to come.
4: Dula o theletse Tumele FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata Madiba. Le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ga ba gopola tata. Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: ne tlo gona go fela bjalo moshato wa tsebo le boithabiso ere ke kwe mtheletse o mongwe fa arlo che
6: eh tsho na nna maike
0: a ge
6: okay
0: rona
6: na wa ke ke tsama o tsena mo tobele FM mara khale ke le ka ke palela
0: re rata fela bjalo mma gore na re a leboga
6: eh la tsekeng khopela go dira ba ile ya mmane lolo go tsebe le go signale a tshetswa motho
0: eh
6: ene a tsaba re go sna monna o tsabanyalwa gore re ba nna ba ka mokae ke ba gago
0: oh eh
6: o khona go dula o sna monna e ke bolela ke jwa le ke ntse ke nna more than 10 years ke tshwenye ba re ke monna
0: o khona gore ka mantšwa mangwe re go ba le batho bana ba o re ba boletsego go ba le ba bangwe ke nnete ba le kgona go tsiya kgetho yeo ba dula ka nnete ba sena monna a sa ema eme
6: ka ena mogolo
0: ya
6: and le gona go na le basadi ba e leng gore a se re kere ke mosadi ke le so mara o na le basadi ba ntse ba nyetse bana le banna ba bona ba le makhaka tshiko ba le ba nna nna ka mo ka mo masaite re ya ka motho go itshwara jwang
0: a bela re bolele ka ba ba tshere go sepetho ba o swana le lena motho o mongwe le fitheletse bya sepetho sa gore le dulele le tee
6: that's like in o tla tsama o botswa maka o fura o di e e le gona o tsama le gona o sereke banna ba go ba le basadi ga o tshwanetse go thibela batho malapa oa dula and ga gona le bothata le
0: bobokeng kore ka mantswe a mangwe go na le basadi ba bangwe motlho mongwe ka letlhakore le lengwe le banna le gona ba o ba tsere go sephetho sa gore wa tseba re no itulela kgale ke forwa kgale go ralokwa ka nna bjalo gona ke kwele a ke sa nyaka monna ke a itulela motho a gona a itulele
6: ga ontse jo botse eno a tswa ke ene o phela bophelo ba re ba re stress free life
0: bjale tumo tsela tsa tlhago ganne dinne ditla o re go bona make a feta fa le re o ka renga bophikulusa man
6: ya tsikeng a ke tsigorna a ke tsorona o khatile tlo wa ga lishika okay mhara a ri jenso
0: eh
6: e ke wa nyalo wa le monekane
0: eh
6: ke nya tsike a nyalo ka le monekane mme ka naka ka majimari wa feta mo le fase
0: aha
6: a ke tsentse ke tlo a moela gore monekane wa ka a sa le gona
0: eh
6: ke o thomakile ka ba bang hantsi ba sa prefer ke ba nna ba go ba le metse ba go ba le ba sadi ba bona ke yona ntshini e ke yona ntshilo go reng o tlo feleletsa o tsena ka motho o tsena ka motho
0: ke a le kwa mma gore na ke a le
6: ya bona le le e ya gore ke ara ba ya manyolo ya gore o tla ba gore o tlo tsela ka mo ba se ba nna ba ka mo ka itlo ba ga go no ke a e gana ye
0: Oh, ali no tlo ga le dumela ga botse
6: ewe. A ke dumela go ya ka wena motho o tshwaraga gore tshwaraga. Go le motho yo re ga tlhago a ona maitsego a gone go itshwara. O tlo re lega o na lena monekane ono. O no kraile gore ka nnete nnete o ntsha monekane le gona wa ba le magama telele.
0: Eh.
6: Malitse no tsena kana mogolo ga ntse o ka go iphela ga botse ga se gona ga gona a morela.
0: Ke le kwele ma gore ena ke le kwele ke le kwele
6: ke realo
0: age tobela FM mo shate wa tsebo le boithabisho ere ke tie mo tele tshi fa o ka mo tele tshi shu arlo chen
7: tobela ntse tse na ke le kae
0: re bona tata gore ena
7: a o a rona a bo gare ne bolele nna na ke mo situation nge u ntate maki
0: le mo seemong sefe
7: ke mo seemong seo a ke nyake go nyala ebile a ke bone ke tlo nyala
0: e bana ya
7: ke na le bana
0: le na le bana a sa ka la nyala na sa ka la nyala ne
7: a sa la nyala
0: le na le bana ba bakae
7: ba ifo
0: ya
7: nna le mmago bana baka ba bararo ke ne le bana ba bararo le mme o mongwe o motlhelo o mongwe
0: ya o na le bana ba bararo le mosadi o tee le o mongwe o tee le mosadi o mongwe
7: thank you ke dula le ba ba bararo
0: o dula le ba ba bararo ba
7: thank you nna le my last girlfriend o wa bararo o wa bana ba bararo re kgaogane because a nyaka lenyalo
0: le kgaogane ka lebaka la gore a ba a nyaka lenyalo
7: yebo
0: wena o nyake lenyalo
7: thanki
0: mola tokile mwanesho o sa nyake lenyalo
7: yo ndadoma ke ke nale a ke tsebe ke ra ke tla re ke rata nna too much a ke nyake stress ke rata le thabo
0: o rata le thabo mwanesho hey a o nyake stress o ithata kudu a o nyake le shata a o nyake stress
7: thanki and ke nale ba goya ba ile gore ba ka gare ga manyalo
0: ya
7: ene ke a bona gore ba ba imetse o mongwe ene a isinene nne a contemplate gore yena o tlo commit suicide dilo tsa mokhutong
0: ee
7: ba imetse banna ba
0: ba ba bona ona le bagwera ba ba go kagana ga manyalo ba imetse batho ba go buima
7: batho ba imetse batho ba e gae ge ba tshaisa mbere kong o motho feta a tshwara je pedi before ya gae le a fitla gae o nna ka koloing ka garaging for 15 to 20 minutes before a tsena ka gae
0: a sa nagana gore go ga botse ke wa tsena ka
7: gae gore go dira
0: ga ka re ke tlore ga ka re ke tlore ga ka re ke
7: tlore go tshisa gore o sa plana gore go dira eng go bolela hega ke tsena ka gae so next year decision I think it is decision o ke tsena le boma 32 years I mean I'm 40 I'm 43 now
0: yeah
7: ke dire di sene o ke sa le mola marao mola ke no ba hore ne ke no e ke ntlo lo re ke no nna gana go tlo go rawa ma wa wa e tshwanetse ke nyale wa e tshwanetse ke nyale but ka re ke go la ke sno bona tse ke di bona ene ke lebeletse nna gore ke rata go phela bophelo bo bojwa ka bona gore a le nyalo a se fonda bana ba ga bona ke a ba rata but ke rata nna too much mo lo re ngwana wa mosadi o mongwe o tlo nga taka feletse lo re a ke sa iphina ka baka la motho mo
0: ngwane so re no ba re re se sane nako e utla ke go kwela mkarabile ngwane o rata khutso ya gago o rata go phela o sa tlola pishwa ke motho
7: tangi ene ke le partner lo re le na nge go nyala re o into the for 5 years now
0: o le a ratana le na nya go nyalwa
7: le na nya go nyalwa
0: a le fa ni stress a le fa ni stress
7: o le ka o ne ka ga ga ke ne ka ga ga o arfane stress re straight ke partner ke my life partner
0: wa di sare itlogela gana fao ke le boge khudu go boledishana lo wena
7: thank you that so much
0: yeah ai arsana nako go ka boledishana ka tabe mo theletsi wa Thobela FM le ikwele se pitse bona ka mogwao we a ke rata go senya sebaka se ka le bakala gore ke tshepisitse mo theletsi gore ke tlo tsa di nomoro ke ra lo ke kosha ka mara o ga ke la itse ke la itse gana ka mogwao fitla tlo go bana lana o le la tla go whisper in the dark a general week sunday le dikhari o tlo ba le wena go fitla ka iri ya boraro go di magahlogo di torontsaka ntileteng ge kosha e raloka.

0: Oh yeah, thank you Lord for mother the cuttiness. Ditoron chaka go tobele FM le go tlhagatsela Africa Borwa le metse metse rena ke le semetaro. Le bishe iringa o bedi 086 000 2452 086 000 2452 bile tsela le shima re shi gona. Ya bona gala ke bona lena ka mo le bontsha le re tawara. Bore go fedile gopela go akela hey hey. And the union, I'm so heartbreaking. I can't say gore go na le ngwana yo a reng ena o tlompolaya ka lephanka gore ba ikhutse nna ko sekolong e batho ke mo reportile ko barutishi badraka ga ba nthushi ka sepe ebile ke lapile. I'm tired ka go tlaleya le baphodisa a teng ga ba nthushi ebile fa dikolo di bulwa ke tshaba go ya ka gore ke tshaba go bolaiwa ke nna tlhokaina no ngwana wa teng ena o enjoya ko sekolo ya ngwana shu ba le kilo ka mmea kwa dikwa sepodiseng le sekolong sona se wa se tsenago fela o re o tlo bolaya motho shu o tlo bola tlhokaina a mmolae ka phanka ya ke botata ke botsa re ngwana a mengwa ga mekae ke botsa re ke ngwana a gago go ba ke ngwana wa mang ka hore ke a bona re molaetsa gore go na le ngwana yo a re go o tlo mpolaya ka lephanka ke botsa re ke ngwana wa mang yena o wa nyaka o ela tlhoko ka tsela e kakakaka motho a seka a bolela ke mokara yonana gore ke metlae thabela bit of the match ga ke robale ke be ke theletse tate make jale ke theletse mmino wa gago go ditorong jaaka ke le ka mo mmapela Rayburg Emmanuel Slolo tlhoka re lebogatlhe leboga theletse ya lena magagešhe allright a re lotšhen thabela FM le gona ka mo le gona re gona le kae
1: rona ngwana go se ke mmane e tsa
0: mthobele mane e sta o lebelela ba ba di papadi wena mara
1: yo a pete wa nake ponya ga ne jale
0: go gona o ponya ga di biana
1: mara ke ponye le re le ka rwa ne ya be thanga
0: eh
1: le ke pedi je ha two one nge
0: eh
1: ha wa ke pedi se nne le mara ka go go botsa ngwana go se mara la no go le la gago
0: eh
1: rari injo yo gore mara go ne re mo tsana go tsena go male tlapela mara a ke re le ka go sheta o kgona ba ra ke pele ngwe ye yo o krenga ro bla ile motho pele ba ba jwa
0: e ke go kushisha ke go kushisha
1: e go botsa nnete se ba se gore mo le mari injo yo wa ba ra ba batho ga botse sa le re tsana mo re go phathela mara e o rara ba ga botse go khotlela go re ba gekolanyana ba e bile re spele ga ne jwa bona re
0: Kabo ba nya ka kama le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
2: ah Master V kha ke robali ke dula ke scroller bushi u bohle
3: ah ona le scroller lights
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: pekwe ya wa e red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube Premium mahala.
2: Yale nka e humana bjang?
3: E kgotsagala fela go VodaPay app, tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jang pele.
2: Ah, ke tla dira bjang?
3: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: Alright, re napile re tswela pele 086 000 2452 are legend of FM le gona.
4: Ba pali sa letsatsi ntumela ke re go tlo.
0: Na le legabotse ka mo.
4: Go ya go di rai ke di la gara fire tap post la khte mana le mo shop chiki kana.
0: Tope. Ya mamilodi. Re le bo ga re le bo ga. Etse wena o latela tsepa sa France.
5: Palo ka le ga.
0: A wa re gona thobela.
5: Eh, a wa nda ni tsa ke tsa tsore ke tsa go bo itse a nga tsoro ba le.
0: Ah, ke le boga man, ke le boga ba.
5: Ke le boga uji tsa.
0: Eh, uji sha monet.
5: E le nna mo Afrika mo go dinya ka o le mo pala. Nna ke ne ke tlo le tsika a yo ja o le mo pala ke.
0: O nya ka eng?
5: Ke le mo ja mo pala ja mo pala ke lo ke le mo bali.
0: Eh, o nya ka go nyala mosadi wa mo pala di.
5: Eh,
0: I was always a bonolo monetu, se bonolo.
5: A ke tsile go dira gas. Ya mo kgotsa zwa mo tsama e le wena.
0: Ah, I was always a bonolo go dira tswa lenyalo e bile a le lapishi. Ka gore lenyalo ka tsela e re dira go ka gona gana ka mo Afrika borwa. Ke se o se dira go wa tshela mollwa le wa dira byale. Ke mo ka mosadi o napile go monyetse napile o tla lena keno ke buka kwa keno gae.
5: Oh.
0: Eh, a wa ina le ka botata le rato monetu. Uyo tshela melwane, re tshela melwane.
5: Okay.
0: Eh, awa.
5: Awa. Ke jomo ka lore nya skolo ho ndu mes hoka.
0: Eh, ke go pela tekisi ya ona ya o ya na kwa Zimbabwe ge ri ya ri yo ba yo rera rera le nna le nka ka retse ka mogare.
5: Eh, ba bere ke a tsola ka dipolelo go tla bara sutu.
0: Eh. Ya le sutu o ile ithunya le role ke ya ka o ititatinta.
5: Awe ke le wile ma ene le botsa.
0: Re le bo ga tle re le bo
5: botsa.
0: Ba tsetsa le mahlogolo le go wena be a wa re tokile rata magashu. Le ka se tsebile ka kibile. O tlo no go wa lena ga botse. A re le gentle FM le gona.
6: Man of the match.
0: Le ga botse.
6: Ona rale.
0: A wa le rena re gona thobela.
6: O fodi le bo.
0: Ba re ke mang?
6: Le ka para faro.
0: Tobela, tobela.
6: Tsala boroka bo fedile.
0: Eh, ke tsanele, botsa ke yo nna bo fela, bo yo go tsa risa le mo.
6: Yene ne le la ha le nana o ke nna no lo hara ga mananeo.
0: Re le boga tle, re le boga.
6: Re rata kudu. O na le go show e re ra kile nya precious lord, hold my hand. Wa re yo pela ke mang?
0: Ya go reng precious lord, hold my hand.
6: Yes.
0: Eh ke ra gana eh o tlo di questions di medical era tsona di dali di lot eh wona le ngwe I say yes lord yes to your will and to your way eh ke le ka go
6: ya matho mo yo thomile ke ya nna neo eh fandile
0: oh ko she ke thomile go ka yona le naneo
6: yes
0: aga go sheke thobile ka la nna neo 8 ke ya ba Carol Robertson ya take my hand precious lord
6: ye itse mono le ntla ga ge
0: ya
6: khwale tsa dikhwari tsandile
0: a o re a leboga tle e go khwatse
6: tsara fela jwa lengwane le tshupi a go leboga le nana la o rata go di tsolile la la sonta ga le la o beta mino mo nna te go di tsolile ka re
0: re leboga tle ke leboga ka mana
6: ke tsara fela go leboga
0: thobela thobela
6: Okay.
0: All right, tirke kwele ne ka barle chen tobele FM le gona.
7: man of the match.
0: Le gabotse.
7: Awa re gabotse ba le na man of the match.
0: Awa le rena re ya le ka le ka mone true ka ra di phefo tse re yo tshwatla tshwatla ra tla mushumo.
7: Eh.
0: Aga.
7: No bana ba tsana tsore.
0: Ba reng?
7: Bana ba di man of the match.
0: Eh, eh.
7: Ubola le morama ko fan man of the match.
0: Morama ko fan o ko kae?
7: A practicier.
0: Practicier Beggersford.
7: Eh.
0: Hey, khala ke tlile ka mo practicier man. Hey, khala nyana ke fitlile ka mo.
7: Khala yes.
0: Hey, ke khala man. Hey. Meme ma.
7: O go fika man of the match.
0: Eh, hey, awa. Bona ko nga ge o thoma go fisha, o tsore karata o sepela ge o shetse o fisha. Eh, ge o thoma go fisha mo ke tla ba ke ema ema ke ya ka mo le ka mo.
7: Ya.
0: Eh, hey, awa go tla loka re le bogatlhe.
7: No, ke go bona ene o rata go tsama tsa man of the match.
0: Eh, awa.
7: No, ke.
0: Di tsela ke tsaka ke di rata ruri.
7: Ke go bona pele ke ding tshwa di tsela.
0: Eh, ai, mafelo a mantsi ona ke a tseba ke rata o sepela go di. Go di bile o ka yo mema magaeng ga eng ke rata mafelo a kwa magaeng kudu. Ya ke tsebo rena ke tlhaela ke eng mara ke a rata. Ke rata magaeng.
7: Okay.
0: Mm.
7: Re. No, ke go fela man of the match.
0: O le bogana. O le bogana.
7: No, wa re kata kata.
0: Mthubela. All right, ke tsho mafelo a re tsheng tobele FM le gona. Re gona le kae?
8: Oh,
0: na tlenda o ikhupeditse na.
8: Eh, ke ikhupeditse.
0: Di, na go tonya le bia le bia le bia le bia le.
8: Ah, wa tonya. Wa tonya.
0: Lo e da o tsere barking o dale le betlo la metsi ya burutho.
8: Eh, le go ja le tsama.
0: Oh, tsama o swa ke re.
8: Ke le ka go mo ngwa re le tsinte ka dikobong e.
0: Yeah, I want to tell you. Go ba baruti. Kereke yona ga o e tsene ebile ga o sibila ga o e dume ebile ga o e lore ga e o mo ditorong tsa gago kereke wena. Mara go na le mediro ye mengwe yeo ge o e dirago ka gae nako le nako o dula go na le ba kereke le ge e le gore a se ye wena o e tsenago mara ba kereke ba gona go thusa go ba baruti ba gona. Go thusa le ge e le gore a se kereke ka boyona e fela mediri yeo ka moka le wena o a tseba gore ga o na se sengwe se nka se dirago ntle le baruti goba kereke ya kgona go thusa le ge o sa tsene kereke ke mediri ya mokhutsa mangyaneo a re bolela the battle is the Lord e sego yaka mathata le dintwa tseo ke di rwelego ka moka a tsona ke di fa yo godimodimo Antwela batho ba ka tla ka dibetsa satane a ka emisha bosela e fela ka moka ke re morreda ntwele dintwa tse sereng ntwa e gologolo ya dikoloto ke a